0: Jaymar, Dudu Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jaymar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Sumasahimpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
1: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
1: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
2: Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Sa ating mga minamahal na mga suki, good morning!
1: Good morning!
0: Welcome po sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ang program na ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated.
1: Good morning! Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Good morning sa lahat, sa ating mga nanay at tatay. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Dapat lagi po tayong magpalusog. Sa ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating lugar, sa mga senior citizen, good morning. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated, na available naman yan sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Siyempre sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok.
2: Shop now!
0: Hanapin natin Gemma Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Calabarzon area, mga naninirahan sa Calabarzon area. Yung mga naninirahan naman, siyempre sa bahagi ng Mimarupa. Abay, kumusta mga taga Romblon Province? Good morning, mga taga Romblon. Yung ating produkto po ay narito sa ating lugar. Baka malimutan natin. Yan po ay para sa inyo, mga kasangga. At gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng mga produktong yan. Lalo po sa ating mga kababayan sa bahagi ng Marinduque Province at dito po sa may bahagi ng Mindoro at Palawan. Ano? Kumusta po tayo, ha? Dapat po'y lagi tayong nagpapalusog, mga parents ko. Importante sa lahat na tayo po ay nabubuhay ng malusog para hindi po tayo palaging nag-aalala. Ano? Napaka mahal ang magkasakit sa totoo lamang, ha? Kaya dapat ngayon pa lamang ay mag-ingat na po tayo sa ating kalusugan. At napakahirap po ang kapirahan, ha? Mahirap ang pera, nakakaabala, di po ba? Kaya dapat palagaan po natin ang ating kalusugan, mga parents kong minamahal. At tayo po ay huwag masyadong magpasubra ng pagod, ha? Dapat relax din pag may time, ha? Kailangan po natin yon. Huwag tayong abusado sa ating pangatawan, ha? Dapat alagaan din natin yung ating sarili. Sabi nga po ay health is wealth, mga parents kong minamahal, ha? Talagang kapag tayo po'y malusog, siyempre naman, para na rin tayong mayaman, ha? Sapagkat wala naman tayong gagastusan kapag wala naman tayong sakit, ha? So, maiipon yung ating pera, dadami yung ating pera kasi wala naman tayong paggagamitan, walang sakit, di ba? Yun po dapat ng ating palaging gawin, ha? Malusog na umaga sa mga kasangga natin sa bahagi ng Calabarzon. Saan pa? Mimarupa. Dito po sa Kamaynilaan, sa Kalakhang North Luzon. Good morning, Central Luzon. Malusog na umaga. Tayo na may napapakinggan po dito, honey. Tapos sa mga taga Infanta Pulillo area, good morning. At dito naman sa bahagi ng Kabikulan. Siyempre sa mga taga Bicol region. Yung mga taga Quezon Province, magkalapit lang ito, itong Quezon Province at Bicol, malayo nga lang po yung pagitan kapag nasa Lucena ka, hani. Mga ilang, gano'ng katagal yun, gano'ng kalayo, sabi nga, ano. Camarines Norte, good morning sa ating mga tagapakinig. Mga taga Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate Province, good morning. Mga taga lugar pong ito ng Samar Province at dito naman sa bahagi naman ng Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan.
1: Good morning!
0: So, sa lahat po ng nakikinig.
3: Kasangga at Kalusugan.
0: Ay, wag po nating hayaan, wag nating baliwalain na tayo po ay may papromo ngayon yung iniintay ng ating mga parents. Ano? Dami nilang inipon na kahon, eh. Maraming inipon na pinagbalatan ng Mark Stevia. Dito pong pinagbalatan ng sabon. Yan. So, pwede pong manalo ang ating mga suki ng 500,000. At kasama po ang may-ari ng binilhan natin ng produkto. Yung ating partner store, mga peres kong minamahal. Tapos, pwede pong may manalo ng 20 katao. Ha? 20 katao. Maswerteng 20 katao mananalo ng tigti 20,000. Wow! Tapos 100 katao pwedeng manalo ng 1,000. Wow! So, yan po ay para sa inyo mga parents kong minamahal. Ano po? At talaga namang kayo ay dapat ay maghanda ng mga pinagbalatan. At mayroon naman tayong mapapakinggan doon sa plugging. Ano po? Lagi naman piniplay sa radyo. So, matagal ninyong iniintay ito. At talaga namang matagal din kami nagintay para ma-approvean. Ngayong aprobado na po, pwede na po tayong maggayak ng mga dapat ihulog. Ano po? Kaya maraming salamat po sa ating mga parents. Basta't lagi kayo makinig sa ating programa. Pwede po tayo magtanong sa 0933-214-5288 para sa ilang detalye. Ano po? Basta't kayo laging makinig sa ating programa. Jmar, todo panalo magka-premium raffle promo. Yan, ganda nito ha. Talagang pera-pera na ang labanan dito ngayon. Talagang ipamimigay ang pera sa inyo mula sa Jmar Herbs Incorporated na kayo lang ay maghuhulog ng dalawang banig ng Mark C Vitamin C Plus Zinc. Isang entry po yun, yung dalawang banig, ano? Tsaka yung Mark Capsule, dalawang banig din na walang laman. Tapos isang banig ng Mark Up, tapos top box ng Mark Coffee 5-in-1, top box ng Mark Choco, top box ng Brown Rice Coffee, top box ng Mark Juice, at saka yun pong empty box carton ng whole box ng Mark Stevia, at ito pong whole box din naman ng Gandang Natural, dalawang piraso, isang entry. Ano po, aba? Talaga naman ha. Ilalagay po natin sa puting papel. Kapag kapsula, ay di yung ating promo title, todo panalo at magka-premium raffle promo. At ito pong complete name natin. Kompletong pangalan, address, mobile number, name ng ating binilhan na tindahan at yung ating signature. Malayo pa, deadline po natin ay sa June 30 pa, mga parents kong minamahal. Makakaipon pa kayo ng marami. Marami pa kayong mabibili at maihahanda na maayos. Wag basta maghulog agad ha. Tiyakin po natin yung promo title para sigurado. Sayang naman kasi yung 500,000, ano? Kung kayo'y mabubuno tapos i-reject, ay sayang naman. Dapat inyo na yun, ha? Kaya pilitin natin wag ma-reject, ano? Nasa pagsusulat po ninyo yan. Basta mausisa dapat kayo, hanapin ninyo yung tamang ilalagay doon sa puting papel at doon po sa top box ng ating produkto. Ano? Salamat po ha. 0933-214-5288, tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Mar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink drink mix, isang entry na at one top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mart, todo panalo
3: at magka premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga, Engimar Camonias.
5: Engimar Camonias.
6: Kasangga, alam mo na ba na ang ating bone formation,
7: collagen production
6: at pampalakas ng immune system
7: ay kinakailangang may kumpletong vitamin C sa ating katawan?
6: Ngayon,
7: alam mo na!
6: Dapat mag-mark si ascorbic acid plus zinc ka na
7: araw-araw.
6: Maging ang pagdalo ng dugo sa ating mga ugat
7: ay mas maigi kung kumpleto ka sa vitamin C.
6: Ang Mark C ascorbic acid plus zinc
7: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika o drugstore dito sa ating lugar.
4: Si Kasangkang Engineer Kamoyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.

Balik po tayo sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. At wag nating kalilimutan mga kasangga, ha? Maghanda po kayo doon sa ating JMAR Todo Panalo at magka-premier raffle promo. Season 4 na po yun mga parents ko, ha? Malaki yung perang ipamimigay dito eh. Kaya dapat makinabang yung ating mga nagmamarkapihan eh. Dapat makinabang po tayo, ha? Sapagkat ito po'y matagal na po nating iniintay. Ano po? Talagang kabisado na itong ating mga parents, yung ating papromo. At sila pa yung nagpa-follow up sa akin, Sir Ingimar, kailan na po yung ating promo ng Markape? At ako'y napakarami ng naipon na kahon. Marami na po akong naipon na kahon ng Mark Estibia. Marami na akong naipon na kahon ng sabon. Ay ako po'y sasali at nagbabaka sakali po. Malay naman ninyo. Isa po ako sa mga bunot sapagkat kung may entry naman, abay siyempre may pag-asahan eh. Kaya yon, marami ding gustong sumali sapagkat marami silang blister pack, yung banig ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ano? So, mayroon nagbanggit sa akin dito, mayroon daw siyang naipon na nasa, ang dami naman, 50. 50 ang banig, ha? Walang laman. So, ang dalawang piraso po niyan, isang entry na yan sa sobre natin ilagay. Tapos, yung puting papel, ha? Isasama po natin doon. Basta dapat ay kumpleto po yung ating address, ha? Dapat may promo title, ha? Mga nanay ko, sayang naman, ha? Wag tayong magmadali. Bumili lang tayo ng bumili. Wag tayong magmadali. Sapagkat June 30 pa naman yung submission natin, yung last submission, sabay kirarapol na po yun. Ang ilalagay naman po natin, syempre, yung ating JMAR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Kaya dapat lagi kayo makinig sa vlogging ng radyo, ha? Saka doon sa programa natin. Tapos ang ilalagay po natin, kumpletong pangalan ninyo, kumpletong address, number 1 din yung ating mobile number, kung ano yung laging available na dala natin. Dapat yan po'y nasa inyo, nakasukbit, ha? Tapos yung name of partner store, yung binihan natin ng produkto, dapat nakalagay po doon. Tapos ang mahalaga dito yung signature pa rin, ha? Yan ang problema pag nawala ang signature, ha? Pag binunot, tapos ay nakita ng FDA, kulang, yari tayo dyan, sayang. So, 500,000 ang matatanggap ni nanay or ni tatay, honey. Tapos po yung inyong binilhan ng produkto, drugstore man yan or tindahan, ilalagay po natin yung pangalan nila. Sapagkat kung manalo ka ng 500,000, Nanay Ophelia Tres Palacio Real, ng 500,000 pesos, yung inyong binilhan dyan sa Gumaka ng inyong produkto, lalo produkto ng JMAR Herbs Incorporated, ay mananalo naman ng 100,000. Abay, tuwan-tuwa siguro, hani. Tuwan-tuwa kay Nanay Ophelia, no? Pag si Nanay Ophelia tumama dito sa Gumaka, abay, tuwan-tuwa yung kanyang partner sapagkat isinulat niya dun sa kanyang entry, ay sinulat yung pangalan ng store, ay di panalo na 100,000. Abay, pag hindi pa natuwa, ay awang ko na, hani.

0: maswerte yung mananalo by 100 katao po ang mananalo ng tig 1,000 piso. Abay, talaga naman ang dami ron, ha. Ay pag hindi pa naman sumabit itong mga kaibigan nating mga kasangga, iawan ko na. Eh sabi nga ay kung kawala-walaan, kung talaga hindi ako mananalo ng malalaki, ay di tumama baga ako doon sa pasama doon sa 20 mananalo ng tigba 20 mili, ba hindi na masamahan eh. At yung po namang 100 maswerte na mananalo ng tig 1,000, ba hindi rin masamahan eh. Aba, ilang marka pa yun pag binili ninyo, ano? So yan po yung pagbabalik ka sa ating mga parents. Salamat po sa inyo, ano? So mga nanay ko nakikinig, ha? Huwag nating baliwalain yung ating ano, Mark Zinc, Vitamin C Plus Zinc. Yan po yung maganda ang pagkakagawa. Alam naman natin, kapag GMR Herbs, hindi basta naglalabas ng produktong hindi mabisa, ha? Tandaan po natin, purong Vitamin C. Ang purong Vitamin C, ang Mark Zinc, 500 mg, 10 mg na mineral. Ano eh?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, ascorbic acid plus zinc. Mark C, Vitamin C Plus Zinc. Alam nyo, kapag ito'y lagi natin tinutumar, kapag tayo po'y nagkakasugat, abay, ang bilis pong mabahaw. Anong tawag dun? Mabilis mahilom. Yan. At saka yung immune system natin, siyempre, palalakasin para makaiwas sa sakit. Prevention is better than cure. Tapos, mga nanay kong nakikinig, huwag kayo makakalimot. Pag sinabing Vitamin C, yan ay alam na alam po natin. Wag ho kayong magkaila, kilala natin ang Vitamin C. At yan po ay napakagandang tumarin ng ating mga kabataan, ng ating mga parents araw-araw, isa, ay protektado po tayo sapagkat mayroon tayong Vitamin C mahusay sa baga, sa ubo, sipon, yan, panghihina ng katawan, may anemia, yan. Pagka Mark C Vitamin C, ang ating tutumarin, pwede po tayong matulungan. Maganda po yung Mark C. Ha? Sino bang mga suki natin dito? Alam ko, marami tayong suki eh. Ay, dali nga maubos ng ating stocks eh. So, marami nang kumukonsumo nito sapagkat sinasabi nga po nilang makatotohanan ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Alaga po yung ating mga suki, ha? Ito po ay gawa ng isang sikat na laboratory sa ating bansa, sa lugar po ng Bulacan, Northfield Laboratory Incorporated. Tapos ipinamamahagi naman ng JMR Marketing. Yan. Talagang ito po ay nagsisilbing gamot, mga parents ko. Kaya dapat yung ating mga kasangga, wag nating kalilimutan, ha? Wag nating kalilimutan, meron po tayong purong Vitamin C Plus Zinc. Alam nyo, mga parents kong minamahal, simula po nung magkaroon ng COVID-19, inilabas po itong ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ha? Alam naman natin yung COVID-19, eh, talagang kinatakutan ng buong mundo. Ang ilang experts ay nagmungkahi sa mga tao na kumonsumo ng Vitamin C araw-araw para may prevention ang ating katawan at mapalakas ang immune system upang maging safe po tayo, mga parents ko. Mark C, Vitamin C Plus Zinc ay kinakailangan para sa wastong pag-unlad at pag-andar ng maraming bahagi ng ating katawan. Ginagampanan nito ang isang mahalagang papel, ang pagpapanatili ng wastong immune function. Sa may mababang antas ng mga pulang selula ng dugo at sa mga taong may pangmatagalang sakit o sa may malalang sakit na anemia, ang pagkonsumo ng suplemento ng Vitamin C ay maaaring makatulong sa pamamahala ng anemia at sa mga taong sumailalim o sumasailalim sa dialysis. Ito po yung Mark C, mga parents kong minamahal. Ano? Tinutumar ko ito araw-araw eh. Alam nyo, iba ang diskarte ko eh. Sa umaga, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Sa tanghali, total isa lang naman ang kailangan. Ay dito ang ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Sa hapon naman, pwede akong tumar ng Mark Capsule or Mark Up Capsule. Magkaiba po yun ha. Mark Capsule at Mark Up. Magkaiba po yun. So, maliwanag mga parents kong minamahal. Kung kayo marami nang naipon na blister pack, isali po natin sa Todo Panalo Magkapremyo raffle promo season 4. Ano? GMR Todo Panalo. Dalawang banig na walang laman, pwede nang isali po yan. Mag-ipon kayo ng marami mga parents ko ha. Alam nyo, talagang kailangan po ninyong sumali sapagkat ini-open po natin lahat ng product ay maisali sapagkat marami sa ating mga parents ang kumukonsumo ng ating Mark Capsule. E di marami yung blister pack. Tapos ito pong vitamin C, marami din. Yung bumibili ng Mark Stevia, marami din. Yung bumibili ng sabon, marami din. So, ang malakas po talaga natin na talaga napakaraming entries ay ito pong ating mga kape. Katulad ng Mark Cafe Brown Rice, Mark Choco at Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 at Mark Juice. Kaya isinali po lahat para may chance ang lahat, mga parents kong minamahal. Ano? Yung hindi nakakabili ng Mark Cafe pero nakakabili ng Mark Capsule ay di isali po natin. Eh baka naman sakali ha, na tamaan yung 500,000, abay napakaswerte po ninyo hani. So maraming mapapanalunan mga kasangga, basta't ang gawin lang natin, mag-focus tayo dito sa ating programa at doon sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Kumbagay sa halip na itapon sa basurahan yung mga pinagbalatan, abay isilid na lang natin sa sobre at isali po natin, baka sakaling kayo po ang swertihin ngayong taong itong 2026. Salamat po ng marami mga kasangga. Pwede bang i-like niyo yung aking ano, yung aking kasanggang Injimar ano, para mas doon tayo mag-usap at gusto kong doon i-post yung mga ano, yung mga promo mechanics para sa ganun ay magamit ninyo habang kayo nagsusulat hani. So maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat. Ano ba ito ha? Ito ba yung ating topic ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat.
3: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc every day. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.

0: Sugan-ga at kalusugan.
1: Maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Congratulations po sa inyo, ha? Hindi po kayo nagkamali sa mga produktong ginagamit sa inyong pagpapalusog. Abay, yung papromo natin, baka malimutan natin, ha? Lagi kayo makinig sa ating programa, sayang, ha? Mamimigay ng pera ang GMR Herbs, ano? So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday! Woo!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Oribe para naman sa FB Live. At sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Indiamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasanga at Kalusugan. I love you all.

0: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan,
0: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang.

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang

0: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Ray Melito Oy.
2: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
3: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crown Land Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
9: Heto ang pinakabago.
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Wow! May bago na namang Best Cafe!
9: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
11: Wow! Gusto ko yan!
9: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
11: Nice! Walang asukal!
9: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
11: Pampasexy!
9: Pampamacho!
11: Pampahealthy!
9: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
11: Perfect!
9: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
12: Oh, pare, kumusta na?
13: Okay lang, ganito pa rin.
12: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
13: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
12: Saan?
13: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
12: Aba, okay yan ah! Saan yan?
13: Ano? Kalutan Marketing, pare.
14: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro line ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
15: Ay, friend! I love it!
14: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
16: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
17: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
16: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't humalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Aww.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: Oras na natin mga kabandera, ganap ng alas 9.28 ng umaga. Itong oras na yan ay tulo sa atin ng Kalutans Marketing, located at Barangay Mabolo, Katarman, Northern Samar. Available sa kanilang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables and chairs, and of course, ng Pure Gold.
1: Yes, mga kabandera, sa Pure Gold, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na dahil sa Pure Gold, always panalo. Kaupag-iapon na ito ng Best Coffee Green, ang gabing ura palpitation, Dermas Lom sa iyo, sorok. Kaya mga kabandera, switch na sa ating Best Coffee Green. Mabibili po yan sa lahat po ng mga pharmacy dito po sa bayan ng Katarman. Anyways, good morning, partner!
0: Good morning!
1: Good morning sa mga kabandera ho nating nakantabay na simula pa kaninang alas 9, mula pa kanina palang umaga sa programang Gising Norte at ngayong programang Kapagkwentuhan kasama si Sexy Rocky. Muli ito pong makakasama ninyo ngayong umaga hanggang alas 11. Ito po si Papa Friends.
0: Sexy Rocky, at muli kami po ay magpapaalam sa...
1: Hindi, intro pa lang kami.
0: Intro pa lang eh. No?
1: Intro pa lang, magpapaalam na.
0: Yung mga tamad na DJ.
1: Oo. Araw tayo ngayon ng Martes, May 12. Tama ba? Tama ba?
0: Yes.
1: May 12, 2026. Ah. Mabuhay o mga taong gustong mabuhay?
0: Ay, mabuhay.
1: Ay! Parang iba.
0: Sige,
1: yun na.
0: Ituloy mo pa.
1: Wag na, baka mamaya makumbinsi sila eh.
0: Diba? Diba?
1: Magpatiwakal biglang. Magpatiwakal ang gusto magpatiwakal.
0: Hindi, partner, kasi yun yung kabaliktaran, di ba? Mm-hmm. Kasi para magamit natin yung mga kabaliktaran ng mga salita.
1: Alam mo kasi ngayon, parang baliktad na, yun yung sinusunod nila. Di ba?
0: Yung
1: mga bata
0: legit.
1: Kasi pag sinasabi ng mga parents natin na ayaw pag inuyag, pero nag-iinuyag.
0: Nag-iinuyag.
1: O di ba? Ayaw pag hugas.
0: Pero
1: naghugas lugod. Waras at manglaro itong nahugasan, ha? Ayaw kang pag pinanugas. Ako sito manuhugas. Manuhugas
0: ayon,
1: lugod.
0: Maghugas.
1: Bante, pag isusugad nga, panugas na indoy, wara la.
0: Wala.
1: Na nabali, diba? Diba? Kaya kailangan talaga ng baliktaran ng mga...
0: Kaya, natatawa ko, Papa Prince, nung nakita ko yung isang lalaki dun sa Facebook, nag-post siya yung qualification na hinahanap niya sa isang babae. Sabi niya, gusto ko yung babaeng bungangera.
1: Oo, maganda
0: gusto ko
1: yun.
0: Yung babaeng naglolo ko. Kasi kung bakit? Kasi nga parang pag naghahanap ka ng magaganda, iba yung nahahanap mo, partner.
1: Iba. Bakit diba? Kaya?
0: Bakit kaya?
1: Hindi, bakit kaya may mga taong ganun, no? Na, ano?
0: Ay, 6 million na viewers tayo ngayon, partner. 6, maraming 000, maraming salamat.
1: Yeah, 6 million followers. 6 million.
0: Minus?
1: Minus 20.
0: 20 million.
1: Aray ko, magandang morning sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Yung mga taga San Roque, nakatutok pala sa atin. Sa radio mismo sila nakatutok.
0: Wow, hello po.
1: Maraming salamat. Si Sarah, tumawag pa si Pakay Papa Prince kanina.
0: Si Sarah?
1: Oo, si
0: Saya
1: Sarah.
0: Saya pa yung kumanda ng ikot-ikot lang, ikot-ikot.
1: Kilometra. Yung ba yun?
0: Ay nako, Sarah.
1: Parang sagwa ng boses ko pag gumakanta ako.
0: Hindi, maganda pag ano, pag live na talaga live yung nagkikaraoke. Diyan na lumalabas yung boses ni Papa Prince.
1: Talaga.
0: Ito kasi, parang sample mo pa lang.
1: Sample lang, parang medyo diba? Masagwa, pakinggan.
0: Hindi naman.
1: Hindi.
0: Medyo bastos siya. Pero...
1: Ang pangit ito kabanding, medyo bastos. Oh my God. Good morning kay Abner Adarnisto. Sa aming pa-wash out daw, Papa Prince. Ha, ha, ha.
0: Hello, good morning po. Sir, taga San si Sir Abner?
1: Taga ano siya? Taga Quezon. Ay, hindi. Taga Mapanas. Ha?
0: Ayun. Hello sa mga taga Mapanas, Second District. Mm-hmm. Lalong-lalo na
1: kay
0: yung...
1: Kay Kuya Chad. Si Kuya Chad din. Hello, good
0: Ayan
1: morning.
0: Ayan muna si dito na lang muna tayo.
1: Dito tayo mag-focus sa mga nag-comment.
0: Oh, sabi niya, pag-remit daw natin siya, sabihin natin lagi na cute.
1: Cute. Mm. Hello po kay Kuya Cute. Ay, hello po kay Papa Cute. Dapat ayan. Papa Cute na lang
0: dapat
1: eh.
0: Dapat pala siya yung Papa Cute.
1: Well, Papa Cute. Cute. Dapat may dugtong. Parang ang sag, parang nag-iiba
0: iba yung ano. Ibig sabihin eh, no?
1: Oo.
0: Papa Cute. Diba? Pero pag binigla mo, talagang mapapaano ka.
1: Oo. Anyways, pwede kayong mag-text 0969-071-6213. Pwede kayong tumawag sa programang Kapet Kwentuhan. Mamaya, abangan nyo po yung The Inspiring Story ho namin, ha?
0: Ay, ganda.
1: Oo. Kumbaga, marami kayong matututunan sa sulat na ipinapadala dito ng mga kabandera ho natin. Ayan, kayo, mag-comment na kayo dyan dahil babasahin, babasahin ho natin yan ng pangmalakasan. Simula na ngayon ng mga piyesta-piyesta, ha? doon nga sa amin na parang malapit yung pesta eh. June.
0: Kaya palang daming naglalabasan ng mga timba, palanggana.
1: Oo, oo.
0: Kala ko maglalabas sila, yun pala yung lalagyan.
1: Ng karni, ganun. Lagayan ng mga karni nila.
0: Oh, nagpe-prepare na sila, oo, Papa Prince.
1: Alam mo yung pinakamasarap na ulam, pag ano, pag piyesta, gusto ko ano, kaldereta,
0: ayun, minuto, yung masarap.
1: Adobo.
0: Actually, kahapon ang sarap ng ulam.
1: Oh, grabe, sarap pa.
0: At saka nahiya talaga ako kahapon pagdating ko doon.
1: Bakit?
0: Sabi ko, oh my gosh, ako yung nauna.
1: Belated happy birthday pala kay ano, kay Kuya Oliver Olisco.
0: Ay, oh, Sir Oliver, ayan, belated happy birthday.
1: Yes, salamat at napa, kumbaga, napa, nakakain.
0: Napakain. Ah, oh, oh. Alam mo ba, Sir Oliver, yan yung hinihiling ng mga DJs.
1: Lagi kumain.
0: Yung makakain talaga. Pero grabe, solid ang sarap.
1: Yes, grabe. Pero hindi ako kumakain ng lechon eh, kaya hindi ako kumain.
0: Hindi ka kumain ng lechon. Ay, ako, kumain. Tumikim naman ako kahit papano. Pero,
1: kumakain lang ako ng lechon pag siguro lechon paksyo na. Yung parang niluluto.
0: Eh, masarap din yan. Oo, pero Papa pag Prince.
1: Yung lechon lang, no, hindi ko siya bet.
0: Ang arte naman eto. Oh, Sir Oliver, alam mo na, next time.
1: Hindi, ganun talaga pag kahit sa mga piyestahan, di ba may mga lechon-lechon.
0: Hindi ka masyado.
1: Wala akong pakialam sa lechon.
0: Ako talaga yung pinakagusto ko. Ako naman yung hinahabol ko lagi pag may mga piyesta-piyesta. Hindi, salad talaga sa akin. Kahit mawala na lahat, wag lang salad.
1: Sa akin, kumakain din naman ako ng mga dessert. Pero mas priority ko talaga yung mga ulam. Yung parang may, pinipili ko talaga yung, asa ba yung masarap dito na ulam?
0: Ayun, di
1: ba? Pag
0: piyesta, diba?
1: Mga minudo, pag yung, yun agad yung kinukuha ko pag alam ko yung,
0: ay,
1: yung
0: parang
1: masarap.
0: Ayun, minudo, isa sa paborito ko.
1: Yes,
0: masarap.
1: Oo, masarap talaga yan. Of course, yung lechon talaga, isa yan sa pinakaayaw ko. Kasi pag piyesta talaga, yung iba, lechon talaga yung priority nila.
0: Unang-unang kukunin doon.
1: Lechon agad yung kinukuha. Pag ulo na lang pala, wala na. Tinake out pala ng mga bisita mo na hindi mo nalalaman.
0: Actually, kahapon, na ano nga ako, na surprise ako talaga.
1: Bakit?
0: So parang hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko.
1: Mm-mm.
0: Kasi I was expecting kasi na ano, nandun na kayo.
1: Ako rin na-shock ako kasi sabi ko, nandun pa lang kami sa may ano, sa may palapit, malapit na kami sa may Bubon kasi nga umulan, sumilong kami.
0: Na wrong turn daw kayo.
1: Oo, nag-send kami, ay nag-send si Sarina ng ano, ng picture na kumukuhit ka. Sabi ko, oh my God! Si Sexy Rocky nandito na agad sa ano.
0: Kaya nga sabi ko, oh my God, siya nung gagawin
1: pala siya.
0: Ko.
1: Sabi
0: ko, diba? Sabi ko, parang na-awkward ako pero sabi ko, okay lang. Mm-mm. Kasi gusto ko rin naman talaga kumain.
1: Pero sabi ko, akala ko nga kami pa mauuna sa'yo. Sabi ko, hala, si Sexy Rocky, asa na kaya?
0: Pero sabi ko, medyo tumagal kayo.
1: Oo, medyo matagal. Kasi umulan, sumilong pa kami.
0: Ayan.
1: Partida yung takbo ng motor namin, 80. Oo, talaga.
0: Oh,
1: sabi
0: Superman?
1: Ko, hindi pwede makaumusan tayo ng handa. Let's go! Para mga patay gutom.
0: Na-motivate ka dahil sanday, no partner, na kailangan talaga natin mapunta ng maaga.
1: Ang ganda doon sa Barcadas Resort. Anyways, mga kabandera, sa mga gustong maligo, mag-outing, of course,
0: ayun.
1: Kapag may mga birthday kayo, no, may function hall.
0: Function hall, partner.
1: Function hall. Basta may venue doon para sa mga ano, mga birthday or ano pa, ito nga, pwede birthday lang ba?
0: I think pwede rin naman
1: any occasion.
0: Oo, I think pwedeng any. At saka sabi ko nga kapon kasi that's the first time na nakapunta ko doon.
1: No, di ba ang ganda?
0: Ang lawak.
1: Tapos pag ang ano, white sand, di ba?
0: True. Sabi ko, oh my God, it's like para siyang ano, parang Boracay yung dating partner.
1: At saka tahimik doon sa hangin. Malamang bye-bye. Malamang sa ano. Malamang sa dagat. Kaya mahangin talaga. Pero parang nakaka-relax doon.
0: Pero grabe. Hindi siya mabalut.
1: Yes. Mga diba? Balut.
0: Ayan.
1: Promise, maganda daw mga kabandera. Anong barangay ng Dangkalan?
0: Dangkalan.
1: Dangkalan. Lagpasan ng Dangkalan, makikita nyo doon ang Barcadas Resort na sa gilid lang. Tumingin ka kasi sa kanan, kabandera.
0: Ayun. Kaya kasi wala siya sa kaliwa.
1: Oo, sa kanan.
0: Sabi nila wala namang Barcadas.
1: Oo, pagpapunta ka ng Alin, tumingin ka sa kaliwa.
0: Kanan.
1: Sa kanan pala. Ano ba talaga, Papa Prince? Then, ano yan, tingnan mo, may makita ka Barcadas Resort, din pumasok ka doon.
0: At saka, kitang-kita sa labas yung
1: yes,
0: Barcadas Resort. Maliban na lang kung hindi ka mahilig sa barkada, di mo makikita.
1: Maliban na lang kung buta ka, hindi ka talaga makakulaw.
0: Yes.
1: O kaya, tsaka, banlag ka.
0: True. Alam mo yung sinasabi natin na, Papa Prince, na simple instruction, you really have to follow.
1: Oh, kasi, ko, simple instruction, cannot follow.
0: Hindi. Kasi, ano? Kasi partner, minsan talaga like ganito yung sinasabi mo na, pag nasa kanan, kanan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, hindi yung sasabi na, wala naman akong nakita dun, malamang kung sa kaliwa ka tumingin, wala talaga.
1: Wala talaga, makikita. Mm. Minsan kasi, minsan ano tayo eh, minsan parang syunga-syunga din tayo minsan.
0: Exactly,
1: diba? Parang
0: partner.
1: Parang sinabihan ka na sa kaliwa, pero sa kanan ka tumitingin.
0: Tapos pinipilit mo pa.
1: Oo, tumingin talaga ako eh, di ba? Sabi mo, pinagpipilitan mo pa talaga nung pumunta na nga kayo, nakita mo, andyan pala sa kanan talaga.
0: Oh.
1: Sabi mo, tumingin ka sa kanan, sa kaliwa pa. Ay, sorry, sa kaliwa siguro ako tumingin that time na yun.
0: Diba?
1: Na inaano mo.
0: Kaya naiinis kami. Wow, tayo pa talaga yung
1: itchusera
0: naiinis.
1: Itchusera
0: ka. True. Sinabi ng kanan-kanan.
1: Oo, batiin muna natin ito si Kuya Chan. Sabi niya, shout out po sa yung Papa Prince na karuyag mag 12 na anak. Grabe man siya sa kadusina. Wara ko na nga, nagsusugad. Joke-joke ulit. Actually, joke-joke. Shout out kang Sixi Rocky na always beautiful.
0: Ay, thank you.
1: Nakikita mo ba na beautiful siya? Kasi ako, nakikita ko siya ngayon. Blooming siya.
0: Alam mo nga, arte-arte mo dyan, Papa Prince.
1: Bakit?
0: Hindi nga, sabi ko nga kahapon, di ba na parang, ang saya nyo lang, wala lang. Lahat nakikita ko kasi sabi ko, ba't ang saya nila? Bakit ako parang may kulang?
1: Oo, bakit ikaw parang walang kasama?
0: Kaya kahapon,
1: parang nag-iisa na lang ako. Ang sagwa.
0: Hindi nga sabi ko, my gosh, kaya pala, bakit?
1: Kaya pala parang naiirita ka. Naiirita siya sa paligid.
0: Pero alam nyo, hindi, yung feeling na basta panay tingin ko lang sa inyo. Like, masaya ako kasi masaya kayo.
1: Akala
0: pero,
1: ko naiingit ka.
0: Parang.
1: Parang ganun na rin. May pagkaganun din, di ba?
0: Parang ganun part.
1: Sino ba naman hindi main? Ay, may mga partner-partner pala doon.
0: Sabi ko, oh my gosh, may mga partner. Tapos kahapon yung nasa harap ko talaga, grabe.
1: Bakit? Nandun na may mga boys naman doon na. Bakit hindi ka sumali doon?
0: Eh, ano mo na? Hindi kasi, di ba?
1: Uy, grabe yung tawa mo, ah. Parang pilit, pero parang sarap pakinggan.
0: Hindi kasi, alam mo yun, Papa Prince, na, di ba, kahapon nga nag-usap-usap tayo with the beautiful DJ, ay, Bloom.
1: Oo.
0: First time namin nag-meet.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Feeling ko magiging close kayo. Kasi sabi mo, ang ganda ng usapan nila, ha?
0: Hindi kasi, I was surprised na rin. Kasi sabi ko, si DJ Bloom, iba yung, di ba? Kasi pag napapanood natin
1: sa radyo.
0: Sa radyo, sa TV. Artista yun.
1: Abang yung programa ni DJ Bloom, sarili siyang program.
0: Magbabalik? Wow.
1: Yeah. Sa gabi po,
0: 7 oras?
1: To...
0: 7 and beyond?
1: Ano? May program 5 to 7, di ba? 7 to 9? Hindi ako nagkakamali. Parang
0: pwede.
1: 7 to 9.
0: Ayun.
1: Love and Retro nga. Siya yung ano.
0: Siya hahawa.
1: Oo, siya yung hahawa.
0: Ay, nako.
1: Parang binitawan ni manager. Sabi ni manager, nakakasawa na.
0: Okay lang kasi may settled naman si manager.
1: Alam niyo ba, in love guys sa boses ni DJ Bloom siguro.
0: Ay, super duper. Napaka sexy ng boses ni
1: Kaya nga sabi ko parang nakaka-in love lagi, no?
0: Ay,
1: parang pag pinapakinggan mo sa radyo, parang mananatili ka lagi na
0: yung
1: katabi. Oo, nakatabi mo lagi yung radyo, mga kabandera. Mm-hmm. Kaya abangan niyo yan, ha? Love and Retro, kung may mga problema kayo sa pag-ibig, pwede niyo idulog sa kanya.
0: Ayan. So, she has an expertise of giving a piece of advice.
1: Yeah.
0: Kasi, ano to, parang hugotera din si ano si Bloom, no? Na minsan kung na...
1: Ano?
0: Nawala ako, kainis ka.
1: Na minsan
0: ko siyang napakinggan.
1: Oo.
0: Yun, and legit talaga. But by the way, yun nga, sabi ko parang iba yung ano, no? Iba yung katauhan ni Bloom sa personal tsaka sa radyo.
1: Kaya nga dito, mga kabandera, kumbaga, dito ka na tumutok sa radyo bandera, kumbaga bubusugin ka namin, di ba?
0: Yes, yes.
1: Hindi ka lugi dito pagdating sa entertainment.
0: Oh, kung gusto mo talaga literal na mabubusog, garawang ka namun lichon ka na, Sir Oliver.
1: Tapos na,
0: meron
1: wala
0: pa ba?
1: Ng lichon.
0: Ay,
1: wala na, ubos na. Kinain na nila. Good morning! good morning, Doll! Shout out! Mula yan kay Marco Studio. Good morning, Idol! Maraming salamat at napakatuto ka ngayon.
0: Ay, good morning
1: parang
0: po.
1: Parang suplado ko dito sa live pag tumitingin ako sa camera.
0: True, parang feeling mo naman mayaman si Papa.
1: Oo, parang feeling ko mayaman ako dito. Pero feeling diba? Ko lang pala.
0: Feeling lang, pero gwapo ka dyan. Gwapo ka talaga pag malayuan.
1: Talaga? Pero
0: pag malapitan ka
1: ano
0: na.
1: Kasi piulo?
0: Ay, wait lang.
1: Ano?
0: Batiin natin na Papa Prince. Kanina pa ito nakatutok lahat ng staff ng HXR. Mm-hmm. Legit yan. Hi kay Kevin Herrero Tingzon. And batiin na rin natin yung kanyang katrabaho na si Raymark Tantoco. And sa lahat ng staff ng HXR. And sa mga taga-barangay Dao, San Jose, Northern Samar, laging nakatutok sa atin. Maraming salamat.
1: Yes, of course. Sa mga taga-barangay Baybay, marami rin tayong listeners dyan. Sa mga taga-barangay Bangkeruhan, Dalakit. At saka sa may Dalakit din po, magandang umaga.
0: Ayun.
1: Sa San Roque, sa proper barangay Zone 6. San Roque, Northern Samar, magandang umaga dyan. Kila Sara. Maraming salamat sa mga laging tumututok dyan. Nag-aabang daw, lagi sila sa the inspiring story natin. Alright?
0: Sabi ni SRMG Marcos 2, feeling ko sa'yo, Idol, parang artista ka.
1: Talaga? Pero bakit may tawa? Parang ano ah, parang ginudyo. Parang,
0: dapat seryoso.
1: Oh, dapat seryoso. Para maniwala si Papa Prince. Pero pag ganyan, may, may haha kasi.
0: I-ano, i-edit na lang message ko ulit.
1: Delete mo muna yan. Tapos sabihin mo, promise, Papa Prince, parang arti, hindi, wag mong, ano, wag ng parang, kasi parang medyo taglit.
0: Sure.
1: Artista ka talaga.
0: Oh, parang, yan, parang, yan, partner.
1: Yan.
0: Pang malakasan, yung totoo.
1: Mm-mm.
0: Para kapanipaniwala.
1: Yes, oh, kasi pang, parang ganun eh, peeling, may peeling lang, ano yung peeling lotion?
0: Aray ko.
1: Tawang-tawa ha, siksak. Gumamit ka nun?
0: Dati.
1: Ay, alam mo, para ako dati gumamit ako noon. Kasi,
0: as in?
1: Oo, nung ang itim ko dati. Tapos, nag-ano ako.
0: Nag-try ka.
1: Oo, nag-try ako. Sabi daw,
0: kasi nagpipil talaga siya,
1: sabi
0: no?
1: Sabi daw, puputi daw. Oh my God.
0: Pumuti ka talaga.
1: Nag-hilog. Namaga ah. Dari nagbusag. Namaga.
0: Namaga. Mistiso ka kasi, Papa Prince.
1: Kaumasang pamaga. Parang nagbalat-balat siya. Yun, parang uti-uti siyang pumuputi. Pero ako, wala na akong kartiyan sa ano sa katawan. Okay na sa akin yung nakaligo ka, nakahirog ka.
0: Okay na. Actually, before...
1: At least malinis ka lagi sa katawan.
0: True. Before kasi, Papa Prince, uso din yan, di ba? Na nagkaganyan. Kaya nasosurprise ako, yung kaibigan ko dati na parang kaldero, pumuti. Sabi ko, oh my gosh, nahiyan ako.
1: Alam mo, siguro yung mga kapanahunan natin, usong-uso talaga yung mga babae, tapos yung mga, yung especially yung mga bakla, yung mahilig
0: mag-RDL.
1: RDL. Oh,
0: diba? Diba yung parang nga. Alam mo yung mga RDL?
1: Yung parang pukot. You know the pukot?
0: Ay, grabe ka!
1: Parang hipon na binalatan siya sobrang pula. Sabi, oh my God, ang cute mo dyan.
0: Yung mahirap, partner, oo. Yung hindi siya nababalance, like, ang puti ng mukha mo, tapos yung leeg.
1: Yung leeg, ang itim. Diba? Yun yung sinasabi, oh my God, ano yan? Parang ka lang nagpahid ng ano, chin sunso. Diyan yung chin sunso. Alam mo yung chin sunso? Parang pamilya, ching sunso. Ano ba yan?
0: Yeah, para, sounds like that.
1: Yeah, oo.
0: Ganon.
1: Correct me if I'm wrong. Mga
0: or correct yourself if you're wrong.
1: I-correct nyo ako kung anong tawag doon talaga, mga kabandera.
0: Actually, naririnig ko yan eh. Mm. Pero hindi ako gumagamit ng ganon.
1: Dati kasi nung bata pa ako, may naririnig ko yan. Tapos nakikita ko yung parang, ang lalagyan niya parang Vicks. Ganon. Pero parang paano siya? Parang pa-oblong ata.
0: Yung shape.
1: Oo. No, mga kabandera. Tapos puti siya. Tapos pinapahid-pahid sa mukha para pumuti. Diba? Sabi ko, abo ko nakakairita tingnan yung mga taong ganun, yung parang namumula yung ano, yung mukha. Tapos yung liig, tapos yung katawan, itim.
0: Nangingitim.
1: Diba? Ano, parang balsamar, parang binalsamar, yung the balsamar.
0: Diba? Yeah. If you know the balsamar, that's it.
1: You know the, your face is very...
0: Wrong.
1: Oh my God.
0: Grabe ka.
1: Di na lang ako mag-talk. Sabi niya, ano, agree po ako na parang artista ka, Papa Prince, kay mukha mo ang komedyante po. Komedyante pagod. Kada mo siya, makakapapunin mo si John Lloyd.
0: Ayan, Piolo. Piolo,
1: Papa Pinga.
0: Tama, di ba? Ang daming artista na pwedeng maging kahawig ni Papa Prince.
1: Yes, oo. Bakit tinahawig mo pa ako sa komedyante? Although, parang pwede rin naman. Medyo komedyante rin para lang. Si Papa Prince. Oo. Di ba sabi mo, kuya Chad, na cute ako? Tapos ganun din. Di ginagamit Papa Cute. Papa Prince na cute. Shoutout kan Sir Adunes Ribadulia from sa Dalakit, Katarman. Hello po, magandang umaga kay Sir. Oy, lagi nakatutok si Sir Adunes sa atin dyan sa Dalakit.
0: Ay, Sir, thank you.
1: Oo. Sabi, yan bagay sa'yo, Papa Prince Prog. Ano yung program na bagay sa akin?
0: Yung ano, pang alas 12 ng madaling araw?
1: Yung matutulog ka? Yung aantokin ka?
0: O anong, nabibitin kasi tayo sa message ni Mark Studio, no?
1: Ikaw talaga, Mark, tahimik ka lang. Parang ikaw ako.
0: Tahimik sa umpisa.
1: Tahimik lang ako sa umpisa. Pero habang nakikilala ko yung isang tao, doon ako nagiging makulit. Kumbaga nilalabas ko yung kulit.
0: Exactly. Lalo na parang okay yung vibes niyo dalawa.
1: Yes, parang ano, parang compatible kayo sa isa't
0: isa.
1: I like the compatible. Diba? Kasi pero pag yung isang tao parang naaalangan ka, diba? Pang 9 a.m., ibig sabihin hindi ako pang 5:30 to 7:30.
0: Oh, pang 9 ka to 11 lang, partner.
1: Aray ko!
0: So, ibig sabihin, paano yung Gising Norte?
1: Oh. Actually, anak, originality nga program is Gising Norte. Di ba? Ito, partner, may partner kami.
0: Yes, kumbaga, yes,
1: ito
0: yes.
1: yung programa, partner naman kami dito. Sa hapon, meron naman siyang nag-iisa.
0: Solo program.
1: Nag-iisa.
0: Doon ako nag-iisa.
1: Nag-iisa talaga siya. Na para bang aantukin ako habang nakikinig ako.
0: True!
1: Kasi sabayan pa niya sa mga tugtugan na diba? Aantukin ka talaga.
0: Pang mellow. Diba? Alam niyo naman.
1: Bilagi yung nakikinig sa ating radio application, hindi siya nawawala. Laging
0: super
1: nandyan.
0: Actually legit partner, ito siya oh. Pag tinitingnan mo laging nandiyan.
1: Pili ko receiver siya. Repeater yan.
0: Ay po, kay Tita Replica.
1: Oo, si Tita Roda. Tita Roda yan. Tita Roda, magparamdam ka naman.
0: Oo. Pati ka na nagme-message.
1: Excuse me, mga kapuso.
0: Nagpapasalon ka rin ba? Diba? Tita Roda, hello sa'yo.
1: Alam mo, ang yaman ng Tita Roda. Kasi nung pagpunta ko dati sa RTJ, iba na yung bahay nila. Sabi ko, ang ganda. Wow. Tapos yung salon niya, talagang mapapariban ka talaga kahit wala kang buhok. Diba?
0: Mm.
1: Anyways, tapos pagkipumunta ka sa Gamay, bago na rin dun pala sa Gamay, sabi ko, ay, ang ganda na pala dito. Parang parang mansion na, ah.
0: Wow. Oh, yayamanin na.
1: Alam mo, pag pumunta ka sa Gamay, parang pansyon.
0: Bakit?
1: Parang pansyon.
0: Kuya!
1: Hindi na ano kasi ni ano sabi ni ano sabi ni sabi ni sabi ng tropa ko doon sabi niya kuya sabi niya Papa Prince anong tingin mo diyan sa ano sa dinikit na pader? Sabi ko okay naman maganda tapos sabi naman niya sabi bagod ko no saan iba pagsusulod ko ni pansyon ko no malang pansyon ko no ano ito may kwarto yung kulay niya parang pansyon pang pansyon
0: daw kaya parang ganoon
1: oy sabi ko pagpasok ko sa radio
0: grabe naman
1: wala namang patay pero diba? Sabi ko, oh my God, anong happen? Anong nangyari? Pero maganda yung
0: bago
1: ano?
0: Bago yung anong happen?
1: Anong nangyari? Pero maganda yung radio booth doon.
0: Ay, super. Oo, super legit. Tapos yung mga equipment.
1: Oo, tapos alam mo minsan na ako, kasi hindi, parang ano tawag dito mga kabandera? Sobrang laki ng ano ng monitor, parang nabubulag na ako.
0: At saka totoo, parang, lalo ko, na pag malapitan ka
1: siguro pag
0: partner.
1: Nakikita mo ko nagpo-program doon, parang kukunin na ako ng langit sa sobrang puti ko, sa sobrang lamrag san ilaw.
0: Ano
1: ba, ini-feeling ko nasa hindi langit
0: siya na
1: ba
0: ko.
1: Ako?
0: Ayan, ano? Hindi mo siya na-try pag about tini-turn off mo yung
1: nung ilaw,
0: mga ganyan.
1: Ano, madilim naman pag i-off
0: ko. So, kailangan
1: yung
0: talaga naka-on.
1: Yung ilaw kasi nandun sa ano, sa taas, sa ganun, tapos nakatutok sa mukha ko.
0: Oh my gosh.
1: Tapos sabi ko, na para bang kukunin na si Papa Prince habang nagpo-program.
0: Tapos yung background mo, tomorrow morning if you
1: kaya
0: wake
1: ito,
0: up.
1: Kung harapit na matunog ang adlaw. Good morning po, shout out sa iyo at sa amin mag-asawa, sabi ni Alma Doreen.
0: Hi, kaya di Alma Doreen.
1: Oo, sabi niya, sige, basahin niya, pagpatuloy mo ngayon pag ano niya, yung
0: sabi
1: comment.
0: Niya, nakaka-relate naman kayo, sige, aktawa sa iyo habang busy act and kahawig mo daw si Gerald Anderson.
1: Ito! Maaram ka, Alma Doreen. You're correct.
0: Sa lahat, ikaw yung nakatama.
1: Ito man. Sa katanan doon nga nag-comment, ikaw ang pinaka-the-best nga nag-comment. I love you so much. Huwag lang ako susuntukin ng asawa mo. Bakit nag-I love you sa'yo si Papa Prince? Dala lang yan ng, ng tuwa ko.
0: Yes.
1: Happiness.
0: Wow.
1: Dahil tinawag mo akong Gerald Anders.
0: Sa buong buhay mo.
1: Oo, sa buong buhay ko. Wala pang nagsabi sa akin na kamukha ko si Gerald Anderson.
0: Ngayon pa lang.
1: Oo, kasi si Kuya Chad, akala ko suporta to. Puro lang ano.
0: Alam mo naman minsan si Chad. Diba?
1: Hindi ko alam kung kakampi to o kalaban.
0: Diba? Feeling ko dalawa.
1: Oo, pangit ito kabanding. Sabi ko, pangit mo kabanding. Bakit ganon? Sabi na, DJ6 Rocky, di ko ikaw maimod. Ayan po yung picture ni 6 Rocky.
0: Ayan, ganda ko dyan. Naka-filter diyan, 360 filter.
1: Nagpaano po siya, nagpaulas. Nagpa-haircut na panlalaki kasi feeling niya magtutomboy na po siya.
0: Oo, magtutomboy na po ako ngayong this year. Ayoko nang magpakababae.
1: Pagod na lang siya magpakababae.
0: True, wala naman akong nahanap na fam.
1: Oo, parang gusto niya na daw mamulat sa katotohanan. Pangit.
0: Ma-realize na ay eto pala yung pagkatao ko.
1: Parang na-reset na daw si Sexy Rocky. Parang unti-unti nang nare-reset.
0: Kasi grabe ka naman.
1: Kagabi kasi parang naumpog yung ulo niya doon sa may ano, sa may
0: diba, cottage.
1: Oo, tapos nung naumpog siya sabi niya, "Pare, kumusta?"
2: Biglang, pare, kumusta kayo?
0: Pare, mahal mo ba ako? Diba? As in talaga, legit.
2: Aray ko.
0: Kaya naku, dahan-dahan tayo sa pag-iinom.
1: Oo nga, dahan-dahan lang para baka pag naumpog kayo, ma-resit kayo.
0: Oo. Mm. Alam mo naman, pag nagre-resit, as in babalik ka talaga doon sa pagkatao mo.
1: Sa pagka-simula sa simula. Taga saan ba si Miss Alma Durer?
0: I'm from Barangay Dalakit.
1: Dalakit. Yes. Oh, dami nating listeners sa Dalakit.
0: Super, super. Tapos legit
1: dito sa Bye Bye meron din tayo.
0: Yeah. Oo, at balita nga natin na nagsilipatan na sa Radyo Bandera.
1: Oo, dapat
0: ay,
1: lang.
0: Thank you. Thank you so much. Grabe yung dapat lang eh.
1: May parinig yan.
0: Pero as in honestly, kaya talagang maraming salamat kung kami man yung pinipili ninyong pakinggan.
1: Dapat lang.
0: Dapat lang, partner. Diba? Dapat lang.
1: Okay, anyways, kasi kumbaga naman mga kabandera, hindi naman ho kayo kumbaga lugi pagdating sa pagdating sa entertainment.
0: Ginagawa namin lahat, diba? Kahit antok na antok.
1: Ikaw ba naman, diba? Daldal na daldal si Papa Princess X. Partida, hindi ko ugali yun na magdadaldal. Pero pag sisiraki ka partner ko, nagiging madaldal ako eh.
0: At diba? Kailangan natin partner.
1: Oo.
0: Diba? Kailangan talaga natin.
1: At saka ang hirap maging DJ ha. Akala nyo madali lang, mga chusera kayo. Kayong tawa-tawa lang kayo. Pero kami nahihirapan kami kung ano yung sasabihin namin ha.
0: Na minsan, Papa Prince, ano sunod?
1: Oo.
0: Diba? Ano next?
1: Ano na ha? Habang mauubusan na tayo ng topic, okay, commercial.
0: Yes! Bawi tayo, okay, play muna tayo ng song.
1: Pag hindi na kaya, hindi ko na kaya. Ayun. Hindi ko na maano yung, wala na ako maisip.
0: Tama.
1: Diba?
0: Play na tayo ng commercial o kaya music.
1: Oo. Sabi ko, ano ba yan? Ang ubus na kasi. Sa dami-dami, sa araw-araw ba naman nating mga...
0: Tapos iba-iba pa?
1: Oo, sinasabi. Harus lahat na sugadta na.
0: Ay, diba?
1: Harus
0: honestly.
1: Harus na siguro napag-usapan na natin. Minsan nga paulit-ulit na lang.
0: Paulit-ulit, pero kahit papano may bago pa rin.
1: Mm-mm.
0: So, yun.
1: Sabi na, no, true, mapagal para bagaw tulad kay DJ Sex Rocky.
0: Actually, lahat-lahat kami dito.
1: Lahat naman, mga kabandera.
0: Struggle minsan,
1: yes,
0: pero kailangan.
1: Kailangan.
0: Kasi napapasaya natin.
1: Kasi hindi tayo sasahod kapag hindi tayo maglata-lata dito. You know, da magbagaw-bagaw.
0: True. Bawal humawak ng 20K nung walang sinasabi.
1: Alam mo ba sa dami ng sinasabi namin, bawat piti, bawat letra,
0: may
1: bayad yun.
0: Correct.
1: Piso yun, bawat letra. No, mga
0: piso
1: kabandera.
0: Piso ba yan?
1: Diba?
0: Kailangan yun.
1: Ay nako, hindi nyo pa kasi, hindi ko, kumbaga hindi nyo kasi nauunawaan yung trabaho namin.
0: Tama.
1: Balang araw pag maging radio DJ kayo.
0: Yes.
1: Doon yung masasabi na, ay oo nga pala, hindi pala basta-basta mag-DJ.
0: Alam kasi, mo partner, kahit yung mag-time check ka lang, may pressure na, di ba?
1: Yes, kasi kailangan, kumbaga pag-in mo pa lang, pag-pasok mo pa lang sa radio,
0: meron na.
1: Kamandera, kailangan malakas agad yung dating mo, di ba? Hindi pong lalakasan agad ang bullion ng mga listeners natin, mapapatune in talaga.
0: Yes.
1: Parang hindi na sila lilipat.
0: At
1: wala nang lipatan, mga kabandera.
0: Tumutok na.
1: Dahil araw-araw, mapapasaya namin kayo mula umaga
0: hanggang gabi.
1: Dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Live na voiceover.
0: Diba, naka-live yan eh,
1: yes,
0: no? Grabe yung talent. Mm-hmm. Iba. Walang practice-practice.
1: Papaparis, kawig mo si Vice Ganda. Ang kapal.
0: Sang part.
1: Parang ang layo.
0: Oo. Layo naman. Grabe ka naman na, no, Mark.
1: Siguro okay pa. Siguro pag yung buhok ko gumano.
0: Tapos may kulay.
1: Parang may kilala ko yung buhok na patagilid.
0: Tawang-tawa, masaya.
1: Di ba uso kasi yon? Yung mga buhok na parang style Vice Ganda, yung patagilid lang dito.
0: Siguro ano din nila, baka idol din nila si Vice. Kahit yung mga lalaki, di ba may mga lalaki yung nagpapatato dito,
1: yeah.
0: Papa Prince?
1: Oo, nagpapatato.
0: Kasi si Vice, may ano, she has the tattoo here.
1: Oo.
0: So, ganun.
1: Star.
0: Star. Di ba? Bakit? Tapos sa'yo naman, heart.
1: Oo. Ako diba? Feeling ko parang iba yung gusto ko.
0: Ay, ikaw ba, Papa Prince? Kasi wala kang tato ni Isa.
1: Wala. Kasi ano ako, naiirita ako pag may tato.
0: May tato, as in. Pero
1: ibang lalaki may mga tato.
0: Yes, but do you have a plan na magpatato?
1: Hindi, wala akong plano. Kasi kumbaga madudumihan yung ano mo eh. Madudumihan yung...
0: Skin.
1: Hindi, bukod sa skin mo, yung dugo. Yung dugo din, mga kabandera. Tsaka ano eh, sa trabaho, mahihirapan kang pumasok kapag may tato ka rin.
0: Ay, lalo-lalo na pag nag-a-apply ka ng trabaho.
1: Yes, pag may tato ka ba? Bawal. Na ano, sabi ko, buti lang, wala akong tato. Diba?
0: Tapos ipapaburahin sa'yo para makapasok ka.
1: Diba?
0: Eto legit, buti na lang may tagapagtanggol ka.
1: Mm.
0: Haha, di naman si Gerald Anderson nga. Ngani!
1: Send your Gcash number. I will send you a 59 pesos. Dahil nasusunod.
0: May pangalmusal na.
1: May
0: pang, sayang ano
1: ka,
0: pa.
1: May pangtabak ka.
0: Ay, igreklamo na si Atelma, commercial na.
1: Isang commercial. Ah, madiri ka maluwit kapag sugod commercial. Oh. Ah, galabayan, commercial sa labra.
0: True.
1: Ay, yung brrrrrrrrrrrrr banda.
0: Ay, partner, wait lang. Legit ha, si BTS, sabi niya, ba't ang dami niyong commercial?
1: Kasalanan ba namin kung may
0: correct,
1: yung nagpapaano?
0: Actually, may mga incoming pa yan.
1: Yeah,
0: okay, oh, hintay-hintay lang kayo, yeah, mga kabandera.
1: Yes, kaya ikaw mga kabandera, kung isa ka sa mga gusto mong, kumbaga, yung commercial mo lagi napapakinggan dito sa Radyo Bandera. Mm, kasi may napapakinggan ako, mga motor cab, mga nagta-tricycle, di ba? Pedicab driver, mayroon silang mga radyo, mga kabandera.
0: Yes.
1: Sa mga van din, mga kabandera, marami din, di ba? Sa mga kabahayan pa, dito po sa bayan ng Katarman at sa mga interior barangay pa. At sa ibang municipalities na napapakinggan yung programa natin.
0: Diba? Ang dami.
1: Ganun yun. Sabi niya, okay, antay ako. Inatay niya talaga yung commercial, no?
0: Mas, parang excited ka pa mapakinggan yung commercial kaysa sa amin.
1: Mag-excited ka pa sa commercial kaysa sa story. Ano ka, may ads ka dito na nilagay.
0: Oh, meron. Almadurin, pampaputi na, pampaitim pa.
1: Ang programang ito ay atid sa inyo ni Almadurin.
0: Ayan.
1: Sabi niya, pwede ako magpa-picture sa'yo, Papa P, kung makita kita. So, oo, God.
0: Actually,
1: pero kay, kuwang kasi eh. Bangin.
0: May, dapat may
1: pabili. Suntok mo na sa inyo
0: mga asawa eh. Actually, legit. Pero hindi, Papa Prince. Legit talaga, mahilig talaga magpa-picture si Ate
1: talaga,
0: Alma.
1: Oo. Pero hindi mo naman ako ibibenta dyan pag pinapicture.
0: Hindi. Sa ano lang, sa mga...
1: Hindi mo naman ako ipapabarang
0: sa dyan. Sa mga online. Ay, so...
1: Digi bawat Sixeraki, picture dito ka uma. Dire ko na siya maimod talaga.
0: Bawat picture ni Papa Prince may price, yan nakadepende. Kung kung kailangan, kung gusto nila mga hotness yung dating, iba rin yung price, di ba?
1: Yung maguhubad si Papa Prince.
0: Oo, yung maguhubad.
1: Wag na kasi may asawa na siya, baka mamaya pagsilosan pa ako.
0: Ano to? Shout out sa mga Tagalas Navas, Barangay Bulaw, at sa aking anak. Yes, relate ako, feeling lotion yan yung gamit ko. At ano to? Nung chinito. Ay, wag na lang.
1: Ano daw? Ching-ching-chong-chu? Ching-chu? Ano daw? Baka yung ching-chan-chu?
0: Ayun, yeah. Yan yung sinasabi mo kanina, Papa Prince. Hindi ko lang ma-recall yung saktong pangalan.
1: Basta ako, nakalimutan ko. Search mo na lang. Ay, natakot si Almadurin yung sabi ko, maguhubad ako habang mag...
0: Huwag kang mag-alala, maganda naman yung abs ni Papa Prince.
1: Pag nakita mo, baka hindi ka magsisi.
0: Ay!
1: Sabihin mo...
0: Baka bumili ka.
1: Yeah.

0: tawag dito, minsan ba ay isinanla mo na yan?
1: Yung ano?
0: Yung ginto.
2: Ang ginto ng buhay mo?
0: Ay! Oy, partner, it's 10:01 on the clock.
2: Oh, kailangan natin magpaalam. Ito na, si Rake. Ito na, Almadorin, request mo, makinig ka ng commercial ha. Kasi nag-request ka na ng commercial. Anyways, magbabalik pa ang programang Kapit Kwentuhan. At saka mamaya, may babasahin o tayong the inspiring story.
0: Wow.
2: Dito lamang tumutok sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo. Ito po si Papa Prince.
0: Sexy Rocky.
2: Sa programang Kapit Kwentuhan.

bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama.

0: Lahat, pinag-isa, ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Purging. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
18: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Wang De La Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasensi!
1: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Oh, paray, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
23: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
23: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
23: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro line ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
23: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
26: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
2: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
1: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
2: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
1: Ano daw?
2: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka.
1: Kumpleto ang umaga.
0: Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
2: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
2: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
2: Kape at kwentuhan nga ni.
3: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
4: Dear Papa Prince at Sexy Rocky, tawagin niyo na lamang po akong Andrea. 29 years old at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Makati. Pero tubong San Roque po ako sa probinsya ng Northern Samar. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento sa mga kababayan kong waray-waray para magsilbing aral na hindi lahat ng pag-ibig ay nagiging matagumpay at hindi lahat ng taong nagsasabing mahal ka ay handa kang maging tapat sa'yo. Lumaki pa akong simple lang ang buhay. Maagang namulat sa hirap kaya nang makatapos ako sa pag-aaral ay agad akong nagtrabaho sa Maynila para makatulong sa pamilya ko sa probinsya. Kahit mahirap ang buhay sa syudad, tiniis ko ang lahat dahil gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko. Pero sa likod ng mga ngiti ko noon, may lungkot akong tinatago. Pakiramdam ko kasi wala akong taong masasandalan. Habang ang mga kaibigan ko ay may kanya-kanyang pamilya at masayang relasyon, ako naman ay abala lang sa trabaho at pag-uwi sa maliit kong inuupahang kwarto. Hanggang isang gabi, habang nag-scroll ako sa social media, may nag-message sa akin. Hi, pwede ba kitang makilala? Si Angelo iyon. Noong una, hindi ko siya pinansin. Pero mapilit siya sa maayos na paraan. Hanggang sa nasanay akong kausap siya araw-araw. Hindi ko namamalaya na unti-unti na pala akong napapangiti dahil sa kanya. Tuwing pagod ako sa trabaho, siya ang nagpapasaya sa akin. Kapag may problema ako, handa siyang makinig. Dumating pa nga sa punto na kahit hindi pa kami, nagkikita ng personal, pakiramdam ko kilalang kilala ko na siya. Hanggang sa naging kami. Masaya ako noon, Papa Prince at Sexy Rocky. Sobrang saya. Kahit online relationship lang kami, pinaniwala niya akong seryoso siya sa akin. Lagi niyang sinasabi, ako raw ang babaeng gusto niyang pakasalan balang araw. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Sa loob ng isang taon naming relasyon, hindi man lang kami nagkita kahit minsan. Sa tuwing yayayain ko siyang magkita kami, palagi siyang may dahilan. Busy ako, nasa probinsya ako, may sakit ako, may problema sa pamilya at kung ano-ano pang mga dahilan, Papa Prince at Sexy Rocky. Nung una, inuunawa ko siya dahil mahal ko siya. Pero habang lumilipas ang panahon, napapagod na rin akong umasa. May mga gabi na umiiyak akong mag-isa habang iniisip kung totoo ba talaga siya o baka niloloko lang ako. Hanggang sa dumating si Sandro sa buhay ko. Isa siyang bagong empleyado sa opisina namin. Matangkad, palabiro, at sobrang bait sa lahat. Nung una, simpleng katrabaho lang siya. Pero habang tumatagal, lagi na niya akong kinukumusta. Okay ka lang? Kumain ka na ba? Pagod ka na yata. Simple lang yung mga tanong niya, pero ramdam ko ang sincerity. Hindi tulad ni Angelo na puro chat lang. Si Sandro ay totoong tao na nakikita ko araw-araw. Unti-unti akong naging masaya kasama niya, Papa Prince at Six Rocky. Hanggang isang gabi, napansin niyang tahimik ako habang overtime kami sa opisina. May problema ka ba? Tanong niya sa akin. Doon ako napaiyak. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko noon sobrang bigat ng nararamdaman ko. Doon ko na ikwento kay Sandro ang tungkol sa relasyon namin ni Angelo. Tahimik lang siyang nakinig. Hanggang sa sinabi niya na hindi mo deserve yung mga ganyang klase ng pagmamahal. Simula noon, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. At dumating ang araw na nahulog na palang puso ko kay Sandro. Sobrang naguguluhan ako noon dahil alam kong may boyfriend ako. Pero sa totoo lang, mas nararamdaman ko ang pagmamahal ni Sandro kaysa kay Angelo. Hanggang sa pinili kong sabihin kay Angelo ang totoo. Isang gabi, tumawag ako sa kanya habang umiiyak. May iba na akong mahal. Tahimik lang siya sa kabilang linya. Parang ilang minuto kaming walang nagsasalita. Hanggang sa marahan niyang sinabi, "Masakit, pero kung saan ka masaya, doon ako." Mas lalo akong naiyak doon dahil alam kong sinaktan ko siya. Pagkatapos noon, tuluyan na kaming naghiwalay. Sinubukan kong maging masaya kay Sandro. Nung una parang panaginip lang ang lahat. Lagi niya akong sinusundo sa trabaho. Dinadala ng pagkain, pinapakilala sa mga kaibigan niya. Pakiramdam ko noon, siya na talaga. Pero hindi ko alam na mas malaking sakit pala ang naghihintay sa akin. Isang araw habang nasa mall ako, may babaeng lumapit sa akin. "Ano ka ba ni Sandro?" Ngumiti ako at sinabing girlfriend niya ako. Bigla siyang natahimik bago nagsalita. "Asawa niya ako." Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makahiga sa sobrang gulat. Pero mas lalong nadurog o hindi ako makahinga sa sobrang gulat. Pero mas lalong nadurog ang puso ko nang malaman kong hindi lang pala kaming dalawa. May isa pa pala siyang ibang babae. Tatlo pala kaming niloloko niya. Pakiramdam ko noon sobrang dumi na at tanga ko. Lahat ng pangarap ko kasama niya ay biglang nawala. Kinumpronta ko siya pero puro luha lang ang isinasagot niya. "Mahal kita, Andrea. Ikaw lang ang mahal ko." Pero papaano ako maniniwala kung may asawa na pala siya? Kaya kahit mahal na mahal ko siya, pinili kong layuan siya. Hindi iyon matanggap ni Sandro, Papa Prince at Six Rocky. Araw-araw niya akong tinatawagan. Pinupuntahan sa boarding house. Nagsusumamo na balikan ko raw siya. Pero pagod na ako. Hanggang sa tuluyan ko na siyang iniwan. Pero isang gabi, may tumawag sa akin. Nanginginig ang boses ng kaibigan niya habang sinasabi, "Andrea, wala na si Sandro." Parang nawalan ako ng lakas, Papa Prince at Sexy Rocky. Hindi ko matanggap ang narinig ko. Winakasan niya raw ang sarili niyang buhay dahil hindi niya matanggap na iniwan ko siya. Ilang gabi akong hindi makatulog pagkatapos noon. Paulit-ulit sa isip ko ang lahat. Minsan naiisip ko, kasalanan ko ba? Pero habang tumatagal, natututunan kong hindi ko kontrolado ang desisyon ng ibang tao. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang trauma ng nangyari. At minsan naiisip ko rin si Angelo, ang lalaking tunay na nagmahal sa akin, pero iniwan ko dahil naniwala ako sa maling tao. Kaya sa mga nakikinig ngayon, sana matutunan o matuto tayo na huwag basta-basta magtiwala at huwag ipagpalit ang taong totoo sa taong magaling lamang magpakilig. Dahil minsan, ang pag-ibig na akala mong magpapasaya sa'yo, siya rin palang sisira sa pagkatao mo. Maraming salamat po Papa Prince at Sexy Rocky. Sana ay magsilbing aral ang kwento ko, lalo na sa mga taong handang isugal ang lahat para sa pag-ibig. Lubos na gumagalang, Andrea.

0: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
1: At yun na nga sinasabi natin, mga kabandera, na hindi porket hindi sa'yo nagpapakita yung isang lalaki, hindi ka na mahal. Yun minsan yung parang pinipili natin, akala natin siya na, pero hindi pa pala. Diba? Yung taong naghihintay sa atin, yun pala yung tunay na nagmamahal, pero pinakawala natin. Diba? Doon tayo napunta tayo sa mga manluloko. At yun nga si Sandro. Pero si Sandro, feeling ko, nang tumagal, mga kabandera, ito si Xeraki partner.
2: Na-fall na ata.
1: Na-fall ata kasi hindi siya magpapakamatay eh. Kung, diba? Hindi siya magpapakamatay kay Andrea kung wala talaga siyang tunay na nararamdaman na pagmamahal kay Andrea.
2: Ayun. Diba? At imagine na sa kanilang tatlo, siya talaga yung minahal ni Sandro.
1: Yes, kumbaga siya talaga. Oo, diba? Kumbaga, nagkaletsi-letsi na, diba? Mm. Kumbaga, ayan na, nalaman na nila na hindi lang pala
2: isa
1: kundi tatlo sila. Tatlo. Diba? Na pinagsabay ni Sandro, mga kabandera. Pero, nung nalaman niya ni Andrea, nakipaghiwalay na si Andrea, hinabol pa rin ni Sandro. Parang ayaw niya, hindi niya matanggap. Hanggang sa dumating ang araw na nagpakamatay siya. Diba? Listen, learn.
2: Correct, partner.
1: Mm-mm. Correct, pero kumakain ka punong-puno yung bibig. Di, ano ba masasabi mo dito sa kwento natin?
2: Ang sarap nito. Hindi.
1: Ang sarap magmahal?
2: Ano? Yeah, masarap magmahal pero nakakabaliw magmahal.
1: Nakakabaliw. At minsan nakakawalan ng
2: gana.
1: Hindi, minsan nabablanko ka, hindi mo alam kung anong yung iisipin mo. Kaya nga minsan nagpapakamatay yung isang tao.
2: Ang dami mong iniisip.
1: Oo, sa sobrang hindi mo alam, kumbaga doble-doble na, maaring hindi lang problema kay Andrea yung pag-ibig mo, o yung hindi lang problema sa pag-ibig kay Andrea yung problema mo, kumbaga marami ka pang problema at nadagdagan pa nga ni Andrea, kaya siguro parang parang sasabog na. Kaya hindi mo na kaya, wala ka nang maisip kundi wakasan na lang yung buhay mo. Total naman, wala nang kwenta.
2: Kumbaga yun yung remedyo ng iba.
1: Yes.
2: So, na yun naman dapat yung hindi ginagawa.
1: Yes, which is wrong naman talaga.
2: Tama.
1: Ano pa? Yung mga idudugtong mo. Alam mo, nakakatalino yan. Kumakain ka ng kamote habang nagsasalita.
2: Hindi, partner. Kasi,
1: ano?
2: Tawag dito, yung una niyang naramdaman, yung pag-ibig through online.
1: Yeah.
2: Diba?
1: Si Koan, si Angelo.
2: Si Angelo.
1: Angelo o Angelo.
2: Dahil sa kanya, kumbaga, unang tumibok yung puso ni Angela or Andrea.
1: Andrea.
2: Si Angela pala, kapatid ni Angelo.
1: Magkapangalan.
2: Oo. To the point na parang, ang tagal na kasi nila yun, no? Pero one year, pero never niyang nakita si
1: Angelo.
2: Never
1: niyang nakita. Oo. Alam mo yung tipong, diba? Naiintindihan ko si, si Angela. Mm. Kasi nga,
2: si Andrea.
1: Oo.
2: Nagkakalito-lito na tayo.
1: Na parang tawag dito, mga kabandera, gustong makita ni Andrea si sa personal.
2: Si Angelo.
1: Oo. Kasi nagkakilala sila online lang Facebook, diba? Nag-chat-chat lang sila.
2: Baka online class
1: yun. Hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon, pero hindi pa sila nagkikita.
2: Mm.
1: Diba? Kumbaga napapamahal na sila sa isa't isa.
2: Tsaka one-year partner.
1: Oo, one-year. Piruin mo yun.
2: Ang tagal.
1: Long-distance relationship.
2: Correct. Long-distance. So, sobrang tagal.
1: Oo,
2: tapos, kahit naman ikaw, mananabig ka makita yung magiging partner mo, diba?
1: Ito ha, mga kabandera, yung sender natin from Makati City.
2: Makati,
1: pero
2: originally from San Roque.
1: Probinsya ng Northern Samar, mga kabandera.
2: Mm.
1: Pero, di ko alam kung taga saan yung nakilala niya. Hindi niya man nabanggit sa kwento.
2: Walang address.
1: Oo, walang address. Pero, ito lang masasabi ko. Nagsisi ka ba na hiniwalayan mo si
2: Angelo?
1: Si Angelo, 'di ba? Kung nagsisi ka, maaaring hindi pa huli ang lahat. Pwede mo siyang balikan.
2: O baka may contact.
1: Oo, pwede mo siyang balikan. 'Yun nga lang kung wala pa siyang
2: iba.
1: Iba, 'di ba? Ito yung magiging ano yan eh, kumbaga siya yung tao kasing nagmahal sa iyo eh, mga kabandera. Pero siguro may mga rason talaga sa buhay natin na minsan pag gusto nating makita yung isang tao, 'di ba? May mga bagay na parang hindi pa pwede sa ngayon kasi nasa trabaho ako, nandito ako sa probinsya. O parang to the point na parang nag-isip si ano, si Andrea ko, ano ba totoo ba to na lagi siyang busy? Kumbaga marami siyang dahilan para hindi kami magkita. Pero kung totoo man, siguro hindi pa kumbaga naduduwag pa siguro makipagkita talaga si ano si Angelo o si Angelo sa personal kay Andrea, 'di ba? Yun nga lang, sayang yung point na yun na makikipagkita na si ano si kayong dalawa, 'di ba? Sana niya
2: siguro chance na yun, partner.
1: Oo, siguro kayo yung nagkatuluyan. Siguro hindi na napunta si Sandro. Andrea sa maling tao, which is
2: totoo.
1: Kay Sandro.
2: Tuloy-tuloy sana yung happiness.
1: Oo, kasi nga sabi nga sa kwento, akala nga ni Andrea na si Sandro na yung magiging forever niya. Na,
2: kasi totoong tao nakikita.
1: Kasi totoong tao nakikita niya talaga, mga kabandera. Pero yung hanggang sa dumating na lang yung time na may magtatanong na sa kanya na asawa niya ako, girlfriend naman siya, 'di ba? Mahigit sa lahat, tatlo pala sila. 'Di ba, mga kabandera? Ang sakit to ni isipin, no? Parang at saka pangatlo ka, 'di ba?
2: Correct. Ikaw pa yung pangtatlo.
1: Oo.
2: Diba? At saka yung feeling Papa Prince na nakaupo ka tapos wala, ang saya lang ng araw mo tapos may lalapit sa'yo na magsasabi na magbabago ng thoughts mo, ng isip mo, lilituhin ka kasi magsasabi sa'yo na, ay, ikaw pala yung ano, by the way, ako pala yung asawa ni Sandro. Diba? Parang nakaka, oh my gosh.
1: So, di ko alam kung ano nangyari na sa kwento doon na hindi naman sinalay sa'yo ni excuse me, ni Andrea, na kung nung nalaman niya na ano, hiniwalayan din ba siya ng asawa nila?
2: Kung naghiwalay-hiwalay din.
1: Oo, yung dalawa. O siya lang ba ang nakipaghiwalay? Pero
2: correct.
1: Kasi pag doon sa kwento kasi, nung nakipaghiwalay siya, parang hinabol-habol pa siya ni
2: tama.
1: Sandro. Parang ayaw niya talaga hindi matanggap ni Sandro. Di ba? Kasi nagpakamatay si Sandro eh.
2: Ibig sabihin, siya talaga yung angat yung pagmamahal eh, no?
1: Di ba? Parang,
2: minahal ng sobra.
1: Nung mabalitaan niya yun, parang hindi rin siya makatulog. Parang, kumbaga may guilty sa kanya
2: eh. At saka yung feeling na bakit ganito yung tadhana ko? Di ba, Papa Prince?
1: Oo, na alam mo yung mahal ko siya, pero bakit hindi lang pala ako yung minahal niya? Di ba? Kaya,
2: may nauna.
1: Oo, may nauna pa pala sa akin. Kaya, napag-isipan niya na humiwalay. Kasi nga, masakit to eh. Hindi to pwede. Natatlo kami, di ba? Sa isang lalaki, tatlo tayo.
2: Eh, dalawa pa nga lang yung may karibal ka pa lang. Hindi mo na matanggap,
1: partner. Hindi mo na matanggap na mayroong part 2. Ay, may diba? Part 2. May ano, number 2. Mga kabandera.
2: Part 2 ng pag-ibig at panloloko ni Sandro.
1: Oo. Kaya, dapat lang na hiniwalayan niya. Yun nga lang, kahit siguro, ano eh, kahit siguro sabihin pa ni Sandro na totoo yung pagmamahal niya kay ano, pero bakit tatlo,
2: 'di ba?
1: Diba?
2: Bakit tatlo?
1: Oo, ito 'yung sinasabi ko sa inyo, mga kalalakihan, sa atin. Matuto tayong makontento sa isa, 'di ba? Kumbaga kung sino 'yung nagustuhan natin, natipuhan natin, doon tayo mag-focus sa kanya. Oo. Kasi nga kumbaga bakit komportable 'yung ibang lalaki na makasakit sa ibang tao? Oo, minamahal mo siya. Pero, di ba, okay, nagmahal ka lang naman. Bakit mo ako sinisisi, Papa Prince, na nagmahal lang naman ako? Nagmahal ka nga, pero ilang babae? Tatlo, di ba?
2: Correct.
1: Okay lang sana mag-isa lang. Okay lang magmahal, basta sa isang tao lang. Pero huwag sa tatlo. Kasi, una sa lahat, masasaktan mo yan sila eh.
2: At saka womanizer na yun eh. Naghahanap ka na ng iba talaga.
1: Oo, hindi ko alam. Ito yung sinasabi ko, naghahanap ka ng ibang putahe. May
2: correct.
1: Adobo, may minodo, may mitsado.
2: Diba? Eh, lahat masarap.
1: Oo, ayan, ibabalik-balikan mo yan. Pag nagsawa ka sa adobo, punta ka sa mitsado.
2: Eh, ayan.
1: Diba? Parang ano mo, ang dumi mo tingnan.
2: Exactly, partner.
1: Pag pagkatao mo dyan.
2: At saka yung
1: pa-iba
2: feeling na sino ba talaga yung gusto mo?
1: Oo. Sino ba?
2: Ako?
1: Si Andrea yung gusto niya. Kaya nga nagpakamatay siya.
2: Oo. Sayang eh, no?
1: Andrea, wag mong sisihin yung sarili mo, ha? Kasi
2: tama.
1: Kumbaga ikaw, tama. Ikaw, ginawa mo lang yung ano mo eh. Yung
2: part mo.
1: Yung part mo na hindi pwede to kasi tatlo kami.
2: Which is diba? Tama.
1: Oo, kahit paminahal kita, kasi kumbaga sobra akong nasaktan eh. Diba? Kumbaga, dapat hindi ka mag-guilty sa kung ano man ang nangyari sa'yo kasi kumbaga, decision niya yan eh.
2: Yes.
1: Diba? Yung tipong naghabol pa siya, diba? Nagmakaawa pa siya, pero wala tayong magagawa kapag babae na mag-decide na hindi na kita mahal. Diba? Kasi nga, correct. Una sa lahat, sinaktan mo ako eh. Dalawa ka, tatlo kami sa buhay mo. Di ba? Nakonsensya na siguro si Sandro, kaya nagawa niya yun. Di ba? Although,
3: wala tayong, although choice niya yan na magpakamatay siya, pero hindi naman dapat, di ba? Kumbaga, lumaban naman tayo ng ano, lumaban tayo ng patas. Huwag kang maging duwag. Mm. Harapin mo kung ano man yung...
2: Tama.
3: Si,
2: maging kumbaga, matapang.
3: Oo, maging matapang tayo. Harapin mo yung problema na pinasok mo.
2: Ayan.
3: Di ba? Tungod kay nagtulo kasing babae, panindigi iton. Di ba, mga kabandera? Tawa-tawa si... panindigi iton. Diri kay, pag nakipaghiwalay silang lahat, magpapakamatay ka na.
2: Mm.
3: Di ba? Asa na yung, alam mo, asa na yung lakas ng globo nung nambababae ka? Diba? Oo, napatay na yung tao, diba? Pero pinapagalitan pa rin natin.
2: Na-realize ko
3: rin. Oo, kumbaga maging aral lang to, mga kabandera, sa inyo, na yung mga lalaki dyan, na mahilig man babae, na kumbaga to the point na baka mangyari to sa inyo na mga ganito, na mahuli kayo, magkandalitsi-litsi na, hindi nyo alam yung gagawin nyo, diba? At least may ano kayo, may guide kayo sa mga pinagsasabi namin.
2: Tama.
3: Diba? May mga opinion kami eh. Diba, mga
2: kaya kapag- maswerte ka pag may mga lalaking totoong magmahal.
3: Oo, totoo
2: stick
3: talaga.
2: Stick to one and feeling nasa cloud nine.
3: Cloud nine.
2: Yung talaga.
3: Alam mo yung Cloud 9 nung kahapon, parang hindi ko yun na ano, kala ko Cloud 9 na chocolate, yun pala, iba pala yung meaning ng Cloud 9.
2: Oo, iba. Happiness.
3: Happiness pala yun.
2: Naku, huwag niyo akong idamay-damay dito sa kwento.
3: Nano ko, no? Pagana.
2: Ewan na, ano tawag dito? Nagsagarat asignan.
3: Oo, nagsagarat, nagluya.
2: Pero partner, alam mo, Hindi ako sure akong naririnig mo to. Mas okay ako doon sa lalaking takot mag-asawa kasi takot sa responsibilidad.
3: Takot sa responsibilidad.
2: Kesa naman sa kating-kating mag-asawa, di naman kayang panindigan ang responsibilidad. Mm.
3: Alam mo, dadating din tayo sa puntong yan eh. Lahat naman tayo mag-aasawa.
2: Mm, tama.
3: Diba? Kumbaga, kailangan lang sa mga lalaki, ito ang sasabihin natin, kailangan lang sa lalaki prepared tayo.
2: Yes,
3: may
2: exactly.
3: May ipon tayo.
2: Mm, tama.
3: May sapat tayong pera para kumbaga makabuhi isang sayo ng pamilya.
2: Totoo.
3: Diba? Kasi habang bata ka pa, ngayon, siguro magsipag ka, mag-ipon ka.
2: Ayun.
3: Hanggang sa makapundar ka ng sarili mong bahay, pag mag-asawa ka, may bahay na kayo.
2: At saka, diba? Yung feeling na hindi ka magiging pabigat.
3: Yes, hindi ka magiging
2: partner?
3: Pabigat sa pamilya mo.
2: Correct. Diba, at saka, hindi, nakaka-proud.
3: Oo, kasi diba? Mamaya, asa ka lang sa nanay mo, nakikita na lang
2: kayo. At saka,
3: kayo,
2: halimbawa, yung parents ng babae, or oo, kung babae oo ka man, yung parents ng lalaki, at least masasabi ng parents, both, ha, sa inyong dalawa, both parties, kumbaga na, ay okay lang at least yung napangasawa ngayon ng ano ng anak ko masipag yan, 'di ba? Marunong sa buhay. Hindi pa lamunin yung tipong ganun.
3: Yes. Kumbaga magalaw. Kumbaga
2: correct,
3: ito ha.
2: Madiskarte.
3: Madiskarte. Mga kabandera, ito yung sasabihin ko. Ayaw kang pagsulod sin pag-asawahay, pagwara pa kamkuan.
2: Ina.
3: O assurance para sa babae.
2: Yes,
3: diba?
2: Pwede rin.
3: 'Di ba kailangan pag mag kay kumbaga mabugatin ng responsibilidad eh, 'di ba?
2: Dere sobra.
3: Pag wara ka tirok, waray ka kwarta, wara ka trabaho, mag-asawa ka, mag-anak ka doon.
2: Wala.
3: Sino magpapakaon? Ani mo nanay, ani mo tatay.
2: Hipid.
3: Eh, 'di ba? Masulitun sa ko, kumbaga damo si ito na masasabi, which is tanggapin ninyo sa mga tao nga mao ito nira nasusugat.
2: Kasi pinasok.
3: Is, totoo man talaga, 'di ba? Masugado si pulano, si pulana nag-asawa, wara tirok, nag-inasala sa ira mga nanay, sa ira

0: Sabi naman nung ano, sabi naman nung isa, ba't laging na lang ganyan? Alam mo yung feeling ng mga tao din na maliban sa kitang-kita mo yung kahirapan, yung masyadong mapagpanggap, na kaya naman.
1: Mm-hmm.
0: Wala bang ibang paraan? Di ka ba pwede maging maglabada? Di ba? Para at least may mabili ka ng gatas ng anak mo. Yun yung mahirap. Yung pumasok sa pag-aasawa ng sinabi mo ka na partner, kailangan ready.
1: Oo, dapat
0: at
1: ready.
0: Kahit papano meron.
1: Yeah, oo,
0: kasi
1: oo.
0: Ang hirap talaga, promise.
1: Pangit yung ano, nakikitara tayo sa parents natin.
0: Diba?
1: Diba? Palamunin tayo ng parents natin. Kaya ito lang masasabi natin, before tayo pumasok sa isang relasyon o mag-pamilya, kailangan prepared kita ng atanan. Kumbaga, plastar. Plastado.
0: Alam mo, ako maanga ako sa partner kasi malayo pa man. Hindi ko man alam kung in a future magkakaroon ka at kung sino man yan, pero prepared ka na.
1: Yes. Yan, kumbaga mga kabanera, hindi, ito yung mindset ko talaga eh. Kumbaga ako, direct, although okay la, jowa-jowa muna o mga ganong-ganong love-love.
0: Yes, as inspiration.
1: Pero, pagsulod na sin partida sa pag-asawahin na mga tayo na kamanap, hindi pwede yun eh, na wala pa akong trabaho, wala pa akong ipon, di tapos pa magaganito tayo.
0: Uy, alam mo, mamaya magiging
1: ayaw ko na mahirapan, ako. Kumbaga, ayaw ko mahirapan yung ano eh. Ayaw ko mahirapan yung mga magiging anak ko, yung asawa
0: partner
1: ko.
0: Partner mo.
1: Diba?
0: Tama.
1: Kasi magsasawa yan sila eh. Ano ba yan, paulit-ulit na lang yung buhay natin, lagi na lang tayong naghihirap, maghiwalay na lang tayo. Kaya may mga asawa kayo, siguro mga kabandera, na kapag hindi na nakakayanan yung hirap sa buhay, lalong-lalo kung wala namang ginagawa yung lalaki, nakikipag-iwalay sa inyo.
0: Tama.
1: Diba? Nakakagawa ng desisyon ng mga babae.
0: Mm-hmm.
1: Okay, magtatrabaho ako sa Manila. Pero pagdating sa Manila, dahil hindi na nakauli, may iba nang asawa. At saka sa mas kwartahon, di ba?
0: Yan, diba? Yan partner.
1: Pinabayaan yung anak, yung asawa niya.
0: Yan. Eh, diba? Yun kayang buhayin siya.
1: Oo, oo. Kumbaga, yung kawawa, yung mga anak talaga.
0: Totoo, diba? Sila yung mas naapektuhan.
1: Okay lang sa akin na, okay, mag-asawa na kami, pero wala pa kang anak.
0: Mm.
1: Okay lang ito
0: wala
1: sa
0: pa
1: ako
0: naman masyadong papakainin, di ba?
1: Oo, kumbaga bisan ka bulagan, wara ka mo
0: okay, kuan, obligasyon naman.
1: Wara kang obligasyon, wara kang mga anak. Di ba? Kumbaga desisyon, pag nag-desisyon ang babae kasi nga, wara na higugma nga, na kukuan sa'yo kay tungod kay paoro-otro na lang nga ato
0: ka Korean.
1: Kumbaga, oo, nasumuna ako. So, kunta, dere mo ako masisi, kumbaga, i-accept mo, anak kong desisyon, makarawat mo. Di ba? Kasi itong kasi may mga lalaki liwan nga, dere ma-accept tungod kay higugmaon ko ikaw, kung sa sini. Iniha mga lalaki, ayaw niyo igbirit ang iyo kalugaringon sa tao nga nadiri na sa iyo.
0: Tama. Exactly.
1: Baitan permin niyo tigam ni. Bisan pa ito masugan niyo Papa Prince kay higugmaon ko siya. Ako, napatunayan ko na ito, naghigugmak siya sa iyo nga babae, nga mahal na mahal ko gud siya, pero to the point na parang wara na siya nararamdaman sa ako, ginpalaya ko.
0: Let go.
1: Then you can go, sabi ko.
0: Yes.
1: Although, diri ko masugaron nga wara paghigugma sa imo tungod kay madali kitang napalaya. No. Umiyak ako din move on. Di ba? Ganun lang. Diba mga kabandera, huwag ka nang yung baga, huwag kang paulit-ulit na ano ba yan. Ganun lang kasimple yung buhay natin eh. Diba? Huwag na tayong magpakatanga sa mga taong ayaw sa atin. Huwag na tayong humabol sa mga taong ayaw magpahabol.
0: Ayan, tama.
1: Diba? Kumbaga, huwag na tayo, let go mo na lang. Kasi kumbaga, pag ikaw yung hindi nakaka-move on, ikaw yung talo, hindi siya.
0: Magpapakatanga ka doon sa tao.
1: Oo, ikaw yung nagiging dihado dyan eh. Kapag alam mo yung tipong parang hindi ka makapag-move on, ikaw yung dihado dyan. Na para kang tanga, para kang baliw. Kapag may kainuman ka, yun laging in-open ninyo, diba? Yung relasyon ninyo. Bakit ako
0: tapos yung mga kaibigan mo, sawang-sawa na pakinggan
1: yes,
0: yung kwento mo.
1: Nakakairita din minsan, paulit-ulit na lang.
0: True.
1: Diba? Yung jowa mo nga, nairita na sa'yo sa paulit-ulit na lang yun.
0: How much more yung iba?
1: Mo papaya, diba?
0: Diba?
1: So, okay lang, kung pati yung barkada mo talaga nakakaintindi, pero pag paulit-ulit na, mairita din yan. Diba?
0: Masusumo, kumbaga.
1: Yes, masusumo tayo. Kaya move on, mga kabandera. Yes. Ha? Pag mahal ka ng isang tao, sige, ighatag sin na
0: lahat.
1: Oo, paghatag liwat sin higugma sa iya, 'di ba? Kay tungod kay naghigugma ay man kamo, 'di ba? Pero pag sa iyo nga tawo nga imo naruyagan nga diri ka man karuyag, 'di ba? Mga kabandera, doon pala tagilid ka na. 'Di ba? Kung maghatag ka motibo sa iyo nga tawo nga parang may ano ka eh, parang may chance ka dito eh. Kaya wag mong bitawan agad-agad. Kumbaga, subukan mo pa ng subukan. Pero kapag mag-try ka dayon sa iyo nga tawo nga parang tagilid ka dayon. Karog sidngon, wara siya feelings para sa imo.
0: Ayun.
1: Kumbaga wara siya oras para wara siya oras nga dapat iglaan para sa imo. Kaya kumbaga, oh nagparamdam ka pero parang hindi ka na niya agad ano eh, parang hindi ka na agad niya in-entertain. 'Di ba? Ganon, parang kumbaga, wara ka pa nga ni pagukuan, busted ka dayon.
0: 'Di ba?
1: 'Di ba? Pero pag ang isang babae na parang nagugustuhan mo na parang ay ganito parang may something, 'di ba? Ganon. Ano mo, ipagpatuloy mo hanggang sa kumbaga magkapalagayan kayo ng loob, magkakilala kayo sa isa't isa.
0: Yes.
1: Ganon 'yon.
0: So all right, partner, batin muna natin 'yung mga taga-last na

0: Plus, lalong-lalo na si Sir Romuald, Romuald de Lorino. Sizes ata to. San Las Navas daw si Enrico Del Monte ng Katubig Northern Samar, Ray or Sua, watching from Palo Leyte. Alam Mario Josep ko, no? Mahalos magpakaiyak sa iyong adua.
1: Kanina ito.
0: Kanina. Ay nako, maraming salamat Marco Studio. And Ate Alma Doreen, nakarelate siya sa kwento natin. Ang ano to, ang sarap magmahal pagdating naman ng panahon, pinapaasa ka lang sa isang taong mahal mo. And
1: mga paasa talaga.
0: Sabi ni Sir Roldan Partner, tikim-tikim muna pag hindi pa handa kung okay lang. Kung okay lang sa bawat isa. Yeah, yan sexy prince.
1: Oo, maganda 'yun, maganda rin 'ya, yung tikim-tikim. Ito, dito na tayo mga kabandera sa kung anong aral yung makukuha natin sa kwento. Hindi lahat ng pag-ibig ay totoo at tapat. May mga taong marunong magsalita ng matatamis na salita pero may itinatago palang kasinungalingan. Yun na nga si Sandro. Number 2, mahalagang kilalanin muna ng lubusan ng isang tao bago ibigay ang buong tiwala at puso. Huwag mo nang bibigay dahil hindi natin alam kung ano talaga yung pagkatao ng taong kinikilala mo ngayon. Hindi sapat ang puro chat, tawag o matatamis na pangako, lalo na kung kulang sa katotohanan na taksyon. 3, huwag ipagpalit ang taong totoong nagmamahal para sa pansamantalang saya o tensyon. Minsan, saka lang natin nakikita ang halaga ng isang tao kapag wala na siya. Number 4, ang panuloko ay nagdudulot ng sakit hindi lang sa isang tao kundi sa maraming buhay. Nasaktan si Andrea, nasira ang pamilya ni Sandro at nauwi pa sa trahedya ang lahat. Number 5, sa pag-ibig, mahalagang pairalin ang tamang pagdidesisyon at respeto sa sarili. Kapag alam mong mali at masasaktan ka, dapat matutong bumitaw kahit mahirap. Number 6, ang problema sa relasyon ay hindi dapat solusyonan sa pananakit sa sarili. Mahalagang humingi ng tulong at suportang emosyonal kapag dumadaan sa matinding problema o depresyon. Huwag agad wakasan yung buhay. Ito kasi, ano Sandro, parang naging duwag ka naman dito eh.
0: Sobra. Oo. As in.
1: Kasi tinakasan mo agad, nagpakatsugi ka agad, di ba mga kabandera? So, ayun, yung kwento natin ni, ang kwentong ipinadala ni
0: Andrea
1: mula Makati pero tubong San Roque. Again, mga kabandera, sa mga gustong magpadala ng mga inspiring story, pwede nyo pong isend yan sa aming page, Radyo Bandera Katarman, para bukas o mamaya sa susunod na taon, taon talaga, sa susunod na buwan.
0: Agali, no?
1: Oo, kwento mo naman ang mabasa natin sa radyo.
0: Oy, partner, sabi dito ni Marco Studio, Papa Prince, pag andyan ka sa bahay mo na may asawa ka, pag umalis ka naman, single ka kasi yung asawa pang balayla ito.
1: Grabe ka.
0: Grabe ka.
1: Napaghalataan ka lang pare ko, ya.
0: Ikaw talaga.
1: Pero ako, hindi ako gagawin yan. Pag may asawa ko, pag lumabas ako, dadalhin ko yan na may asawa,
0: diba,
1: talaga.
0: Diba? Asawa pa rin.
1: Yes. Hindi lang ito sa salita, ha. Kumbaga, ganun talaga
0: gawa.
1: Yung mindset. Hindi, ganun talaga yung mindset ko.
0: Ay,
1: iba siguro
0: talaga.
1: Yung mindset ng iba. Iba kasi kumbaga, tao lang tayo eh. Kumbaga, iba-iba tayo ng paniniwala at iba-iba tayo ng desisyon sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Maaaring, oy, sabihin, hindi yan. Mga sabi-sabi lang yan ni Pap. Subukan natin.
0: Ay! Nang hakamon si Papa
1: hindi,
0: Prince.
1: Ganun. Oo, dapat.
0: Pero may taong may prinsipyo. Totoo yung sinasabi mo na I agree with you.
1: Yeah.
0: Kasi Papa Prince, well, majority nakikita natin nagluloko yung lalaki, ganito. Pero pag kilala mo yung sarili mo, no matter what people can
1: isipin
0: say.
1: Isipin mo, kumbaga advance tayo dapat mag-isip. Kawawa yung asawa mo, di ba?
0: Yes.
1: Asawa mo siya, nasa bahay siya.
0: Tama.
1: Pag tuwing lalabas ka, gumagawa ka ng kababalaghan,
0: ayun,
1: ng bababae ka. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo?
0: Ayan. Asan ang konsensya mo?
1: Oo, nasaan yung hustisya?
0: Asan si Justicia?
1: Oo. Sabi ni konsensya mo noon.
0: Si Roldan, tama yan sexy prince, ang lahat ng sinabi mo, salute ako diyan. Feeling ko ito talaga matinuding asawa si Sir Roldan.
1: Pag dito sa Kape at Kwentuhan din inspiring story, dami kong nasasabi.
0: Oh, diba?
1: Sa love and retro. Ano ako? Out of place.
0: Kumbaga, limited eh, no?
1: Yeah. Talagang, kumbaga, kung saan ka komportable na programa, doon ka may
0: doon
1: maraming
0: ka
1: masasabi.
0: Sa bagay, kasi, well, nakahanap na tayo ng mas deserve at mas babagay talaga na DJ, na super ganda, matalino. Ayun, abangan niyo po si DJ Bloom
1: DJ
0: sa
1: Bloom.
0: Kanyang programang
1: Love and Retro.
0: Love and Retro. So, abangan nyo yan. Only here in 88.1.
1: Pero marami pang mga pagbabago sa programa. Abangan nyo na lang. Medyo ngayon.
0: May mga changes
1: pa. Oo, medyo magulo-gulo pa ngayon.
0: Inaayos
1: pero,
0: namin.
1: Pero at least, ang stable dyan, Gising Norte.
0: Ayun, Kapitkwentuhan, diba? Reality Talks na mawawalan.
1: Aray ko! Ano, walang rating? Mas ganda, wawala.
0: Wala na.
1: Grabe ah.
0: Hindi, may rating yung ano, yung Gising Norte, Kapit 21, pagdating sa reality, eh, ayaan mo na yun.
1: Grabe naman. Wag naman.
0: By the way.
1: Ang ganda nga ng, ano eh, ang ganda nga ng reality talks.
0: Hindi naman ako naniniwala.
1: Sabay tapo na nga.
0: Parang kagabi lang eh. No? Oh.
1: Makinig nito, magtapo ng ano eh.
0: Okay lang yun, wala nang naman.
1: Ayoko na sa'yo, tatapo na.
0: Sana yung relasyon, no, ganun. Oh, pag naiinis ka na, di ka na pinapahalagan, itatapo na lang.
1: Pero hindi eh, di ba? Kasi yung masakit sa damdamin,
0: kasi,
1: may
0: lagi mong sasabihin ka. True, lagi mong sasabihin pa, Prince, kasi mahal ko, may anak kami.
1: Yes, kasi mahal kita. Pero hindi na pwede eh, di ba? Alam mo, naminahal naman kita.
0: ayun, ganyan nga yung part 1.
1: Aray ko! Anyways, ano na, wala na tayong oras.
0: Yeah, it's 11:12, mga kabandera, Papa Prince, paano yun? Pero sana nag-enjoy yung mga kabandera natin. Maraming salamat.
1: At kaliwanagan kayo.
0: True. Kay na Mark, si Roldan, Ate Alma Durin, thank you sa inyo.
1: Maraming salamat. Kumbaga, maging aral lagi yung mga kwentong ipinapadala sa atin dito.
0: Ayun.
1: Diba?
0: And partner, kina Ma'am Rosita pala. Alam mo yung exact
1: Ma'am
0: address?
1: Ma'am Rosita Tejero? Sa ano? Sa...
0: Saan ba yun?
1: Nag-text kasi siya sa akin.
0: Oo, kasi lumipat na yung ano location ng St. Magella Birthing Home.
1: Oo, sabi niya, Papa Prinsan, St. Magella, Balaypanakan is located at Makapagal Street, Barangay Mabolo, Katarma, Northern Samar.
0: Ayun, Makapagal diba? Street, floor. Barangay Mabolo. So ayun, but by the way, sa lahat po ng mga kabandera natin, sana nag-enjoy kayo kasama si Papa Prince at ako sa programang Kape at Kwentuhan.
1: Oo, magpapaalam na po kami, muli magkarinigan tayo bukas, same time, same frequency, same station, dito lamang yan sa 88.1, ha? Ito po si Papa Prince, Papa muna, Prinsipe pa.
0: Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ.
1: Sa programang Kape at Kwentuhan, manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo,
0: Ibandera mo.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang

0: 88.1.
1: Presko, sumisikap sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Trisco, sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo.

0: Cosa Beauty-nya Break It Down.
1: Guys, come sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music.

0: 88.1.
1: Presko, sa muzika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: 88.1.
1: Sa mga sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

pakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po na papakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang balado dunan. At yan siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang adi po namang numero mga kaibigan pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating palatutunan. Kung may mga kwento po kayo, may mga nais kayong ibahaging katanungan, eto na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero. Dito po sa ating balado dunan, mga kaibigan, itawag nyo na yan.

Tawag na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan mga kaibigan.

0: Sabi dito mga kaibigan, isang mensahe po naman. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba yan sa merong osteoarthritis? Nanay ko po kasi ay na-diagnose na merong osteoarthritis. Pwede po ba siyang uminom ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Araw-araming lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi yung osteoarthritis po ay isang karaniwang karamdaman. Teka lang, may caller muna tayo. Balikan natin yan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Norma po.
0: Norma, okay. Nanay Norma, taga saan po?
2: Taga Goa.
0: Goa, Kamsur. Tama?
2: Taga Goa po.
0: Taga Goa. Nanay, Nanay Norma. Nanay. Nanay Norma, pwede po bang pakihinaan or kaya patayin nyo na po muna yung radyo po ninyo para magkaintindihan tayo? Dito ka po sa telepono makinig. Hindi po sa radyo para hindi po tayo malito. Nanay. Okay, ilang taon na po kayo?
2: 80 po.
0: Ilan po?
2: 80.
0: 80?
2: Opo.
0: Ay, ang galing. Okay po, Nanay Norma. Nanay Norma, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
2: Ay, marami na po akong nainom. Marami na ako dito yung box.
0: Marami na kayong marami na kayong nainom na rice coffee. Very good naman po, Nanay Norma. Okay. Nanay Norma, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ano po kaya, nagkasakit ako, tapos hindi ako nagagaling sa mga gamot sa butika.
0: Uh-huh.
2: Narinig ko dito sa radyo na ang rice cooking, pagaling sa may sakit.
0: Ano pong sakit yun, nanay? Ano pong sakit po ninyo? Ano po yung sakit po ninyo? Ha?
2: Asthma.
0: Asthma. Okay po.
2: Opo,
0: nagpa-check up kayo sa doktor, umiinom naman kayo ng gamot na nireseta po sa inyo ng doktor at sinusunod nyo naman yung advices ng doktor. Opo. Tapos, narinig po ninyo yung ating rice coffee. Tapos, agad po kayong nagsimulang uminom na po ng ating rice coffee nang narinig nyo po sa ating programa. Nanay. Nanay Norma. Hello po. Nanay. Nanay Norma. Hello po. Nawala si Nanay Norma. Nawala. Nanay Norma, naputol tayo. Tawag po kayong muli. At meron po siyang asthma kaya gusto nating

0: salamat po Nanay Norma. Kung may pagkakataon po, tawag po kayo muli. Para atin po namang pagkwentuhan yung inyo po namang karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. 80 years old si Nanay Norma, mga kaibigan. Meron daw siyang asthma. At marami na po siyang iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy po yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. Salamat po Nanay Norma. Alam nyo, sa simula, ang pagkakaroon po kasi ng asthma o hika, hindi po agad natutukoy sapagkat ang iba po niyan ay wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy po ito, ang pagkakaroon po ng asthma, ng hika, maaaring isagawa po ang ilang pagsusuri sa ating po namang baga at yung daluyan po ng paghinga po natin. Maaring gumamit po ng spirometry kung saan sinusuri po yung nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan po ng pagsukat sa hangin na pumapasok po sa ating baga. Maaari din po ito, mga kaibigan, na magsagawa ng peak flow test upang masukat po kung gaano kalakas yung baga. Ang anuman pong sinyalis ng panghihina ng baga ay maaring dahil po sa hika. Yan po ay base po sa mga nababasa po natin. Maari din pong suriin yung mga baga sa pamamagitan siyempre ng x-ray, di ba? Para matanggal yung posibilidad ng pagkakaroon po ng iba pang sakit sa baga. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, ano po, makakatulong yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. At bago po natin iinumin yung ating rice coffee, gawin po natin yung sinasabi po natin na nakakatulong din po sa ating po namang mga kababayan na dumaranas po ng hika, asthma, o yung hirap po sa paghinga. Yung pong tinatawag po nating steam inhalation. Dahil ito po ay nakakatulong para po naman ay maging maluwag yung daluyan po ng paghinga po natin, yung steam inhalation na tinatawag. Paano po yung steam inhalation na tinatawag po natin? Yung po yung kada timpla po natin ng ating rice coffee, mga kaibigan, habang hinahalo-halo po natin at kumbaga inaantay natin na medyo lumamig at kaya na po natin yung init ng ating po namang tinimplang rice coffee, 'di ba umuusok 'yon dahil mainit. Lalanghap-langhapin po natin 'yon. Gagawa tayo ng exercise na inhale exhale po, mga kaibigan. Yung bagang ginagawa natin nung mga elementary pa tayo and even sa sa sekundarya o sa high school, ginagawa pa rin. Yung mga ano na yon, yung exercise na yon sa loob ng paaralan, yung inhale exhale. Teka lang. Inhale exhale. May amoy ah. Okay, hindi ako nakapag-toothbrush ah. Kidding aside, mga kaibigan, yun po yung gagawin po natin. Inhale, exhale, yung steam inhalation na tinatawag po natin habang inaamoy po natin yung usok ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang.
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila?
1: Rose, galapin po ito.
0: Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Hagnabol po.
0: Hagnabol, okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: 72.
0: Wow, 72 years old. Nanay Rose, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oh, 1 year na po.
0: 1 year na. Okay po. Ano po yung nag-udyok naman kay Nanay Rose para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yung tagiliran ko, balak ang ganon.
0: So masakit, Nanay. Masakit.
1: Oh.
0: Hindi niyo po ba napacheck up yan sa doktor? Hindi niyo po nalaman kung ano po yung pananakit na yan?
1: Wala, ano lang, umiinom lang po ng rice coffee, ngayon wala na.
0: Ah, nawala na yung pananakit ng inyo po namang balakang. Nawala na po yun dahil sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po, Nanay.
1: May ano ako po, tatanong sa iyo, bakit wala pang sabon dito sa Hagna po?
0: Wala pang sabon sa Hagna? Ah, okay po. Natanong nyo na po yung mga tawag dito? Mga ano po dyan? Mga butika?
1: Wala po. Wala, ano lang. Wala na rin na respeto doon sa La Blue Pharmacy.
0: O, yung iba pong mga butika na puntahan po ninyo?
1: O, wala rin. Silang sabon. Wala pa rin na-deliver dito.
0: Okay. Diyan po sa hag na. Teka lang. Titignan natin. Alamin natin kung napuntahan nyo na po yung iba na mga butika, mga pharmacy. Sa hag na community pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: O, wala sila po.
0: Wala ng sabon?
1: Wala sabon at saka wala rin silang ano.
0: Rice coffee.
1: Rice coffee.
0: Doon po sa Hagna Community Pharmacy na ubusan. Manol Pharmacy.
1: Oh. Wala na din.
0: Wala na din ng rice coffee tsaka sabon.
1: Ano lang nyo? Yung ano, sabon na lang o yung wala, yung rice coffee nila mayroon pa, konti na lang.
0: Sa Manol. Ah, okay po. So, yung sabon po yung wala ng ating rice, diyan po sa inyo sa Hagna. Okay po, nanay. Pero patuloy po pa rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: O, hanggang ngayon, patuloy ko pa rin kasi nagustuhan ko yun.
0: Very good po. Maraming salamat. Ano po, nanay, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Minsan dalawa, minsan tatlo. Lalo na ngayong pag-init, tatlo.
0: Nakakatatlo po kayo. Ano po, nanay, yung mga nagbago sa inyong alusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Yung maganda, magaan yung katawan ko.
0: Uh-uh.
1: Walang maliksi.
0: Maliksi po kayo. Kumbaga maganda yung pakiramdam po ninyo, nanay, kapag nainom kayo ng rice coffee. Very good po yun, nanay.
1: Magaan ang katawan. Magaan.
0: Yes. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha, nanay.
1: Oo. Oh, wala na akong ibang ginagamit na rice coffee, kape na lang, rose coffee.
0: Rice coffee na lang. Nanay, ako naman, sa party ko naman, sasabihin ko at kukulitin natin yung ating mga deliveries ng sagayon, makadala po dyan ng sabon sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng paggamit ng ating sabon. Napakaganda ng sabon natin, nanay.
1: Opo, gusto nga ako bumili. Opo,
0: para po sa, para po sa ating kutis. Hindi lang po sa ating mukha, kundi sa buong katawan natin, pwedeng gamitin yung ating sabon. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at kukulitin natin yung ating mga deliveries. Tapos, nanay, sa mga susunod na araw, kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Pagalitan niyo po ako kapag wala pa, nanay.
1: Opo.
0: Pagalitan niyo ako, ha, nanay, ha? Kuya Boy, ano ba? Sabi mo, dadalhan mo na doon, Kuya Boy. Bakit wala pa? Okay, nanay, ha?
1: Masama yun. Sige, salamat po.
0: Masama daw yan. Okay. Nanay Rose, maraming salamat po sa inyo, Nanay Rose. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay, ha? Thank you.
1: God bless kayo.
0: Salamat. Mag-iingat po kayo, Nanay Rose. Mabuhay po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, nanay. Natawa si Nanay Rose. Masama yun yung nagagalit. Nakakatuwa yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Yun, sige po. Hindi kasi syempre, 'di ba? Kapag ganun po yung nagtutulungan tayo, mas mabilis, 'di ba? Mas mabilis yung nasusolusyunan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Tawag kayo sa ating mga programa. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol po sa osteoarthritis dahil sa may nag-text po sa atin. Ang osteoarthritis po kasi, kung yung tanong po, pwedeng uminom ng ating rice coffee yung kanyang nanay dahil siya po ay merong osteoarthritis, pwedeng-pwede po. Kasi bakit po natin nasasabi ito? Dahil unang-una, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan at natulungan po talaga ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Ang osteoarthritis po kasi ay karaniwang karamdaman po sa mga kasukasuan. Kung saan po unti-unting nasisira yung mga cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil po dito, magkikiskisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw po tayo. na nagdudulot nga po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o yung mamaga yung mga kasukasuan at magbago ang hugis po nito at nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon sa paggalaw po natin, mga kaibigan. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po. O kaya yung pagtanda po natin. Maaari rin po itong dulot ng mga dating pinsala po sa kasukasuan or labis na timbang at yung mga kondisyon na nakakaapekto po sa struktura ng buto o sa balanse ng hormone sa ating katawan. May mga pagkakataon din na may kinalaman yung genetics. Ano po, yung lahi. Kung saan mas mataas ang possibility na magkaroon ito ang isang tao kung may mga kamag-anak po siya na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po ng osteoarthritis yung mga nasa edad 50 pataas. Lalo na po yung mga babae pagkatapos po ng tinatawag nating menopause. Madalas itong maapektuhan yung mga tuhod, yung kanilang balakang, kamay at yung gulugod. Mga bahagi po yan ng katawan na madalas gamitin o nagpapasa ng bigat po natin. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit po na kilos ng kasukasuan tulad po ng pagtayo o pagyuko, mas mataas din po yung panganib na pwede po ninyong makuha ang ganitong uri ng karamdaman. Wala pong ganap na lunas daw, sabi po sa mga pag-aaral para po sa osteoarthritis. Ngunit maaaring mapabagal po ang paglalapo nito at makontrol po yung mga sintomas. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, kung tayo po ay umiinom araw-araw ng ating rice coffee dahil po sa mga pag-aaral na yan. Kailangan po kasi natin palakasin yung atin po namang resistensya. Di ba po kapag maganda yung atin po namang kalusugan at meron tayong sapat na pahinga kasi may sariling repair yung atin po namang katawan. Kapag tayo po lalo na sa gabi, ano po, natutulog po tayo ng tama sa oras at sapat sa oras, mga kaibigan, nagkakaroon po ng repair sa atin po namang katawan. Kasabay po ng dagdag na nutrisyon na dala po ng ating rice coffee, nakakatulong po yung ating po namang rice coffee na mabawasan yung pananakit na yan ng mga kasukasuan na nangyayari po naman sa ating po namang katawan. Kaya mas mainam po, mga kaibigan, na araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Kasi kapag hindi po nagamot, marami pong mga komplikasyon ang pwede pong maranasan po natin kapag hindi po nagagamot ang ganitong uri ng karamdaman na osteoarthritis. Maari kasi itong magdulot po ng komplikasyon na labis na nakakaapekto po sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kaya agapan po natin. Uminom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, naputol. Kaya po dapat naaagapan kasi habang patuloy na nasisira po yung cartilage at yung mga kalapit na tissue po nito, nagiging mas malala ang pananakit at nababawasan yung kakayahan ng pasyente na kumilos ng normal. Ano-ano po yung mga posibleng komplikasyon kapag ang karamdaman pong osteoarthritis ay napabayaan? Malalang pananakit ng kasukasuan. Kapag tuluyang nawala na po yung cartilage na nagkikiskisan yung mga dulo ng buto po natin, na nagdudulot ng matindi at tuloy-tuloy ng pananakit, maaari itong humantong sa kawalan ng kakayahan na gamitin po ang apektadong bahagi po ng ating katawan. Pwede rin po magbago yung hugis ng kasukasuan. Sa paglipas po kasi ng panahon, maaaring magkaroon po ng deformation o abnormal na pagtubo sa kasukasuan dahil nga po sa labis na pagbuo ng buto sa paligid po naman ng apektadong bahagi. Nagiging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa itsura at paggana po ng kasukasuan. At syempre, kapag napabayaan, mawawalan po ng kakayahang gumalaw ng normal. Ang patuloy po kasing pananakit at paninigas ay maaaring humantong sa limitadong paggalaw. Nagre-resulta po sa hirap, sa paglalakad, pagyuko, pagbuhat ng mga bagay. Sa ilang kaso, nagiging dahilan ito ng pagiging dependent sa tulong po iba. At dahil po sa limitasyon sa paggamit po ng apektadong bahagi, unti-unting humihina yung ating kalamnan sa paligid ng kasukasuan, lalo pang nagpapabigat sa pinsala at hirap sa paggalaw. At minsan, maaaring maapektuhan po yung mga litid at ugat sa paligid ng kasukasuan na nagdudulot naman po ng pamamaga, pamanhid o panghihina sa na bahagi po ng katawan. At dahil po sa patuloy na pananakit at hirap sa paggalaw, maraming pasyente po ang magkakaroon ng limitasyon sa paggawa ng mga gawain sa bahay o trabaho na maaaring humantong po sa panghihina ng loob o kaya magkaroon po ng depresyon. Huwag na po nating antayin na maabot pa doon. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dahil ang mga sanhi po niyaan ay kakulangan po ng nutrisyon sa katawan. Kapag kulang po yung nutrisyon sa katawan, mga kaibigan, nagkakaroon po ng pagkasira ng mga cartilage. Kapag kulang ang nutrisyon sa loob po ng ating katawan, nagbabago po yung buto sa ilalim ng cartilage at nawawala yung likido sa kasukasuan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya po, kailangan po natin. Ngayon pa lang, ano po, umiinom na dapat tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 para po naman maagapan ang paglalapo naman ng ganyang uri ng karamdaman. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
4: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
2: 88.1 Radio Bandera.

Orasan natin mga kabandera, ganap ng alauna. This is a isa ng hapon na itong oras na yan. Ay hatido sa atin ng Kalutan's Marketing. Located at Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar. At ng Pure Gold, Best Cafe and the Red Horse Beer, super yung shot ng tropa. And yeah, welcome sa programang Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, o kaya naman kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka, o kaya naman deadma. Ang importante, masaya ka. Batiin din natin ang St. Magella Birthing Home. They are located at Makapagali Street, Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar. Hi to Ma'am Rosita Tejero, Elena Paredes, Raquel Aleria, Lilia Liano, Chona Centino, Sonia Dones, Melinda Kimbo, and hi to Janjan, and of course kay Sir Rodel, yung kanilang bookkeeper. So at least alam ko na yung bagong location ng St. Magella Birthing Home. Kasi sabi ko nga, iba na yung kanilang location. So yon, sila po ay nasa Makapagal Street, Barangay Mabolo. So ayun, sa mga gustong magpa-check up, libre lang po yung check up sa St. Magella Birthing Home. And yeah, it's 18 minutes past the hour of 1 on the clock. Samahan niyo po si Sexy Rocky sa programang Reality Talks hanggang alas 4 tayo ng hapon. O di ba mga kabandera, yung kwento natin ay may pamagat Asian connection. So ikaw ba minsan ay ito totoong usapan eh, no? Nangarap ka na ba talaga na magkaroon ng AFAM? Or yung swerte ba ng buhay mo ay AFAM, hindi Pilipino? Pasaway kasi Pilipino, di ba? Sabi nila okay lang naman daw maging pasaway basta yung meron lang, pero pasaway ka na nga, wala ka pang pera. So kahit papaano ay dapat naayon. Naayon. But by the way, mga kabandera, ito nga yung programang Reality Talk, so you can join me. Sa mga gustong bumati, diretso ka lang sa comment section. And then, eto, binabalikan ko yung mga story. May mga ano dun eh, yung mga reels namin. May mga greetings. So mga kabandera, lilinawin lang ho namin yung mga pinopost naming reels, that's after the show. So ibig sabihin, hindi na ho namin magi-greet yung mga nagpapa-greet kasi real lang ho namin yon. Ibig sabihin, tapos na po yung programa. Now, kung saan kayo magi-greet, eto po mismo. Kung baga kung anong oras nag-live, yun. Yun yung real time. And then, that's the best time for you na mag-message. Okay? Halimbawa, ganito. Yung programang Reality Talk, so nagsasalita ako ngayon, live to. Pero yung reels na nakikita ho ninyo mga kabandera, lilinawin lang ho natin, lalong-lalo na po sa mga nakikinig at suking-suke ng mga kabandera natin. So, hindi na po live yung mga reels namin. Okay? Especially yung mga inspiring story na kasama ko dyan si Papa Prince. So, wala na yon. Kung baga, tapos na yung programa. Kaya minsan baka iniisip nyo na hindi namin kayo gini-greet gawa nung tapos na nga yung shooting. Diba? Pero ba ako nung pag-artista? So yun. So dapat ganito, habang nagsasalita ako, meaning live yan. Kasi kapag dun kayo nag-message sa reel, so hindi talaga namin masyadong mapapansin. But by the way, babalikan natin yan. Wait lang. So i-acknowledge natin yung mga nagpapabati ho sa atin dito sa Radyo Bandera. And lalong-lalo na po sa programang Reality Talks. And just wanna say hi to Sir October 30 na laging nakatutok. Kay Mama Conda, hello sa'yo, shout out. And sa lahat na po ng mga kabandaran natin dyan, si Ate Beth Villazar as well, yung mga taga 2nd District, Barangay Anito, shout out din sa inyo. Actually, may nanap ako dito pero kailangan kong i-mute kasi papasok ko yung voice natin o kaya yung audio. Ayan. So, may nagpapabati dito. Nakita ko to eh. Kumbaga, ano na to, tapos na yung programa. Okay. So, batino natin si James Clave. Tama ba? Hello sa'yo, James Clave. Kakaiba yung apelyedo. And maraming salamat sa pag-appreciate kay Glodo Huerto Charlie. Alright. Salamat po ng mga kabandera natin dyan. Sa mga reactors, commentors, hello, shout out to sa inyo.
And hi to Victor de la Tonga, kay Tuneta Castillo Rex Osorio Carigon, kay Marco Studio na laging nakatutok sa Radyo Bandera, and Zoala ba to? Galiano Lesco, ang hirap. But by the way, hello. And yaya kina Ma'am Cecil and Sir Oliver Olesco ng Barkada sa Resort. Laging nakatutok sa Radyo Bandera. Hello po sa lahat ng staff ng Barkada sa Resort. Super duper, ang ganda ng ambience. Sabi ko nga, kasi first time kong nakapunta doon, ang lawak. And if you're looking for fresh air, ay nako talaga, ang ganda doon sa Barkada sa Resort. Kaya naman sa mga magbabarkada, yung mahilig mag-outing, mahilig mamasyal, mag-unwind, pwede kayo doon sa Barkada sa Resort. O diba, promote na promote. Alright, and samahan nyo nga ako sa programang Reality Talks. Then later on, I will be sharing this story titled Asian Connection. So yung bibidaw dito sa ating kwento ay walang iba kundi si Ella, a 33 years old woman, diba? So ayan, abangan nyo natin mamaya yung kanyang kwento. At malalaman natin kung talagang nagkatuluyan sila nung kanyang afam. Okay? So, mamaya yan. Pero hindi ko maintindihan, no? Bakit tawag sa kanila mga afam? Ang alam ko kasi pag sinabing afam, yun yung mga Amerikano na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. That's why afam yung tawag. Pero I think hindi naman siguro afam yung andun sa, as in literal na nandun lang sa nandun lang. Wow. Yang hiya ako daw. Bawiin mo yan, sexy Rocky. Asan ka ba? I mean, yung mga nasa ibang bansa talaga, like andun sila sa Europe, andun sila sa Switzerland. So hindi na siguro afam kasi hindi naman sila nakadestino dito sa Pilipinas, eh, no? Kasi yung iba, yung mga afam, yun yung mga nagtatrabaho dito sa bansa. Okay, sa Pilipinas. So, but by the way, well, kasi nakasanayan na rin, di ba, ng mga afam-afam. So, well, since it's Asian connection, so, kahit pa paano, yeah, may point ka. Sorry. Doon na lang natin sa kunin sa Asian connection, eh, no? Kasi, kumbaga, napapabilang sa Asia. But by the way, it's 24 past the hour of 1 on the clock. Sa lahat pa ng mga kabandera natin dyan, hello, good afternoon, maupin ka kulup sa iyong atanan. And batiin din ho natin ang lahat po ng staff ng HXR, lalong-lalo na si Kevin. Hello to you, Kevin Herrero Tingzon. Ayan, batiin ho natin yung mga taga-barangay Dao, San Jose. At yung kanyang gwapong katrabaho na si Ray Mark Tantoco. Hello, shout out kina Sir Richard D. Ray as well, sa lahat po ng mga professors and instructors ng university or UEP, shoutout din sa inyo. Sa lahat ng mga students, hi kay Ma'am Emma Melindo Durin, Von's K-Store, Ebony Allison, and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. Once again, kay Ma'am Cecil Galiano Olesco and Sir Oliver Olesco ng Barkada sa Resort. Magandang hapon. Kay Miss Tioso, hello, kumusta na Miss Tioso? Batiin na rin natin yung mga taga-Pasig. Lalong-lalo na po kay Josephine Ortonero and hi to Giselle Ann Galitinedero as well. Kay Mr. Blue Moon ng Las Piñas, Ari Jane Likiron ng Sarangani Province. And hi to Ma'am Pao and Sir Invalid Man. Vicky Niones, hello, shoutout din sa'yo. Tita Ayas, homemade shawmai with homemade chili garlic sauce and fried garlic. Ayan, sila po ay matatagpuan harap lang mismo ng Cuevas. And available yung kanilang shawmai every 2 p.m. if I'm not mistaken. And hi sa mga taga Mondragon, lalong-lalo na po sa lahat ng staff ng All-in-One Convenience Store. Sir Agaton Mitra, hello sa lahat pa ng mga drivers na nakatutok ngayon sa mga oras na to. Walang ibang nag-iingay kundi si Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ ng programang Reality Talks. Hi Snapchat Girl, ayong family kaya tineneng and Ate Mane, shout out sa mga taga Bubon, lalong lalo na kay JR, kay Ate Irma Meno Family, Umboy, Bitya Antoinette dila sa Barangay Bliss, Kayanan Family, and of course hi kay Hannah Kim and Ramji Gumiseri as well.
Gumiseria family ng Barangay Imelda. Yun. And Napoleon family ng Mondragon. Yung mga taga-Barangay Eco kay Michelle Ann. Gabian family, Uncle Oliver at Elisa. Shoutout na rin sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga atang buyers dyan na nakikinig sa mga oras na to, welcome to my show. It's Reality Talks. And yeah, for those who wanted to send their story, ayan, baka naman may kwento ka at gusto mong ibahagi yan sa aking programa. So pwede mo kong i-PM o kayo naman i-DM. So kung may kwento ka, ipaparaphrase natin yan kung kailangan. Pero kapag hindi na kailangan baguhin at feeling mo ay bongga naman since ikaw naman yung gumawa, edi yan yung time na isha-share na natin in public about your story, okay? And yeah, malay natin baka bukas or next day ay kwento mo na naman yung mapag-usapan natin. Hi kay Ate Alma Durin, shout out sa'yo. Kumusta naman yung hapon mo ngayon? Nagpapahuway ka ba? Maopay ka pa? Diba? Di naman kasi ako pwede matulog. Wala nang makikinig. Ano na lang silbi ng programang ito kung tulog yung DJ, di ba? So yan, isipin mo, nag-effort ako para sa'yo. Supposedly, ito yung ano eh, ito yung oras paghapon na ang sarap matulog, di ba? Tapos, kaya ito yung piniplay natin yung mga love songs or mellow music. Kasi ito yung nagmamatch pag ganitong oras. Makuri man magkuratsakit. Diba? So yon, even ako as the host of this program or as the DJ of this program, I really feel sleepy talaga. As in, alam mo yung pakiramdam na inaanto ka pero hindi pwede kasi nakikinig sila. Lalong-lalo na si Ate Alma Durin. Diba? At syempre pati narinu natin, ito naman yung kagandahan, yung mga nasa establishment, lalong-lalo na sa HXR, diba? Na may nagsasalita kahit papano, na-entertain ho sila. Maraming salamat sa pagtutok dito sa Radyo Bandera Katarman 88.1. Darling, kung hindi ka pa nakafollow sa amin, just simply follow, like, and share ng aming official page. Okay naman, punta ka lang sa Play Store, hanapin mo doon ang MyTuner, as in T-U-N-E-R. Kapag na-download mo na siya successfully, so mapapakinggan mo kami real time. O kaya naman, pwede rin po ang Radio Philippines. Ayan, ingat-ingat ha. Kasi mainit din yung panahon ngayon. Pabago-bago actually. Diba minsan na sobrang init, minsan naman, hindi ko nga alam kung anong oras siya kumakalma. Diba? Kasi talagang unpredictable yung weather natin. So, kaya kailangan updated kayo sa mga ganap, sa mga nangyayari dito sa mundo, lalong-lalo na yung everyday na mga balita. Ayan. So, para lagi kayong updated, especially dito sa local ho natin na news. So, we have this Gising Norte with Papa Prince. Sa kanyang programa, meron po siyang mga balita or yung mga local news na at least sinishare yung sa atin, lalong-lalo na po sa mga avid listeners ng Radyo Bandera Katarman. And parami ng parami yung mga listeners natin, especially yung mga drivers, tricycle drivers, pedicab drivers. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagpili ng 88.1 Radyo Bandera Katarman. Diba? Yung araw-araw kang babangon pero naka-Radyo Bandera, ay naku, maraming salamat. At araw-araw kang lumalamon. Diba? So, ang sarap lang sa pakiramdam na gano'n na kumbaga, at least yung effort ng mga DJs kahit papano, whether yung iba na hindi man nakapag-message sa ating online, gawa nung ang dami nilang pinagkakabisihan, and that's okay. Okay, kasi hindi naman siya yung baseline, yung basihan ng listenership. Wow! May listenership na pala dito. Diba? Kundi ito to yung mga taong nakikinig gamit yung kanilang radyo, gamit yung kanilang mga devices, diba? Yung mga naka-earphone, headphone, yung mga nasa bahay lang, yung mga naka-ekis yung legs, sa feeling mayaman. Diba? Parelax-relax lang. Nako, maraming salamat sa inyo. Especially ang Menu family, thank you so much. So it's already 30 minutes past the hour of 1 on the clock, diba? Nagtaka kayo, ang aga ko na naman. Actually, don't worry kasi hindi ako mag-early out. Kahapon talaga nag-early out ako kasi nga kapatid ko yung early bird. Diba dami kong sabi? So yun, kahapon nag-early out ako kasi may pinuntahan kami. Ngayon naman
Maaga akong pumasok pero doesn't mean na may lakad doon si Sexy Rocky. So you can join me. Pwede tayong mag-usap. Ano ba yung gusto nating or gusto mong pag-usapan? Sino ba yung gusto mong batiin? So you are free to send your greetings. Diretso ka lang sa comment section. Live na live ngayon sa Sexy Rocky. And once again, kung meron man kaming hindi napapansin lalong-lalo na yung mga nadidelay yung mga messages. So pasensya na ho. Especially after the program, tapos pag pinupost namin yung reels, doon namin napapansin yung iba yung mga pahabol na greetings soon nila. And for those na nakaka-appreciate ng mga stories soon namin dito sa aming programa, sa aming himpilan, maraming salamat din sa inyo. That's why ay patuloy pa rin kaming nagbibigay ng mga story, iba't ibang kwento na kung saan mapapahashtag relate much yung mga kabandera ho natin.

At ayan, sa mga naghahanap naman ng furniture, so... Ako ay naghihintay. Ay, eto. Wait lang. Hi kay Ate Elizabeth Napaw. Sabi niya, Sexy Rocky, pa-shoutout man ko nung adi sa terminal, biyahe pa New Rizal. Hello po, saan terminal ba yan? Sa NAIA? Ate Elizabeth Napaw, hello sa'yo, shoutout. Ay, naku, maraming salamat sa mga nakikinig dyan daw sa terminal. Biyahing papuntang New Rizal. Okay, Terminal Katarman, tama ba? Sa lahat po ng mga drivers, ayan, ang mga gwapo at yung may mga itsura, sigurado ko lahat naman may itsura. Ang sagwa naman pakinggan nung sasabihin mo yung mga gwapo tapos yung hindi naman, ow! Diba? Actually, yun nga lagi kong sinasabi, lahat naman talaga ay mga gwapo magaganda, okay? Sabi nung ano, eh sino gumawa sa akin? Ay, huwag ka naman ganyan. Be proud of yourself. Diba? Diba, Tia Elizabeth? But by the way, maraming salamat nga. And thank you for listening. So, asa na yun? Nawala ako kanina. May sasabihin na ata ako eh. Ayun, Katarman Terminal, shoutout to sa inyo. Sa lahat mga bumabiyahe, sa mga bumabiyahe papuntang interior barangay, hello, shoutout to sa inyo. Diba may ano dyan, tawag doon, yung mga habal-habal boys, yes. Boys mo, ay, nakakasilaw. Legs pala yun. Hello po, good afternoon. Ay, sana kahit papano ay napapawi natin yung antok mo. Ayan, so ako talaga, to be honest, inaantok ako, pero kailangan eh. Diba, I need to have this kind of extra energy. Naksamaan! Para sa mga kabandera ho natin dyan. Ayan, once again, for those who wanted to send their stories, pwede nyo kong EPM o kaya naman EDM. So yon, direct message, mga darling, ano ba yung gusto mong ibahaging kwento? So it's either nakakatawa, nakakalungkot, o kaya naman kung ikaw yung bida or kontrabida ng kwento, pwedeng-pwede yan. Don't worry kasi i-hide naman natin yung iyong identity para hindi naman masyadong, alam mo na, mahirap mabukin. Diba? So halimbawa kung yung pangalan mo or yung real name mo ay Carlo, so itatago natin sa pangalang Carla. Barbie yarn. Okay, mga ganon. Siyempre, para iwas chismis, alam mo naman, lalong-lalo na kung yung barangay mo talaga ay puno ng human CCTV. Diba? Yung nakadamit ka naman pero tingin nila sa'yo nakahubad. Yung papasok ka pa lang pero yung kwento nila sa'yo palabas ka na. Diba? Yung bibisita ka pa lang sa best friend mo tapos iniisip nila may nangyari sa inyo. Kainis yung mga ganun eh, no? Sa panahon natin talaga, ay nako, hindi na talaga mawawala. Lalong-lalo na yung mga taong taklesa. Diba? Yung mga taong hindi mapigil-pigil, yung mga dila. Yung laging may nasasabi sa'yo, diba? Ito talaga yung hindi natin may de-deny eh, no? Siguro kasi sa parte ng buhay natin, yung araw-araw na makipagdaldalan, eh kung may premyo lang yung pakikipagdaldalan, pakikipagmaritesan, marami na sanang umaman. Diba? Depende yan sa haba ng kwento ng kapitbahay mo. Ay, nako. Eh paano si ganito, ganyan, magaling na writer, diba? Kagigising mo pa lang ng umaga, hindi mo alam, kumalat na yung kwento mo. Halaka. So, ganun talaga yung buhay natin, but it's okay. Ganun na talaga yun, kumbaga hindi na natin mababago yan. Kaya you really have to be careful when choosing a friend. Kasi minsan mahirap din, diba? Hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan. Minsan ahas yan. Isdog na la kay tingali makuang ka. Tingali ko nung matuklaw ka. But by the way, hello, shout out to sa inyo once again sa lahat po ng mga drivers na nakatutok for today's video. Maraming salamat. Ayun, at syempre sa mga naghahanap ng mga furniture, eto po yung Kalutans Marketing na matatagpuan sa Barangay Mabolo, Katarman, at available nga sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. At batin na rin natin lahat ng staff ng Pure Gold, lalong-lalo na dyan, kina Ma'am Zel. Hello, Ma'am Zel. Good afternoon. I hope you will be enjoying this program.
So ayun, mamaya mga kaibigan ay ating ibabahagi yung kwento ni Ella, a 33-year-old girl. Sabi nga niya dito ay parang isang pelikula yung kanilang love life, o diba, or love story. Sana all talaga. And yung kwentong ito ay may pamagat Asian Connections. So malalaman natin, sino ba sa inyo dyan yung familiar about sa Asian Connection? So pag-uusapan natin yan mamaya, ibabahagi natin yung kwento, and then that's gonna have a short ad-lib or baka longest ad-lib. Okay, nakadepende yan sa DJ kung gaganahan or aantukin. Diba? Aminin mo, lahat naman tayo nakakaramdam ng pagod, pagka-antok. But it's okay. Minsan kasi nawawala yung antok or yung pagod, lalong-lalo na kapag alam mong relatable lahat ng pinag-uusapan. Diba? At alam mong talagang gigising at gigising ka, lalong-lalo na kung very fascinating yung pinag-uusapan. Okay? Or interesting na lang. Lalim naman ng fascinating. Diba? So yeah, you can also send your greetings to 09-488-699-736 and 09-165-00-3771. Hi kay Kebs, once again, ng HXR. Oh, at saka, wait lang si Aldrian Barya. Hello, shoutout din sa'yo. Oh, ito pala yung may pahabilin. Sabi niya sa amin ni Papa Prince, sana lagi niyo akong i-greet. Hello sa'yo, Aldriana Barya. Shoutout sa'yo. And I hope na nag-enjoy ka for today's videos. Lalong-lalo na po yung mga content creators, yung mga vloggers and bloggers. Well, hello, shoutout po sa inyo. And batin na rin natin yung mga nasa kalsada ngayon, di ba? Yung mga naglalakad. Hindi ko alam kung ano yung trip nila sa buhay. Yung kaibigan mong di matapos-tapos sa kalalakwat siya, tapos wala namang sadya. Di ba? Tapos magre-reklamo, pagod na pagod. E paano nga? Ayaw mong tumigil, bengani. May mga taong ganyan eh, no? Na pati ikaw parang nababaliw ka sa kaisip. Bakit ganyan to? Yung laging naglalakad na halos di mapagod-pagod. I mean, laging naglalakad na halos hindi huminto, tapos magre-reklamo, napapagod daw siya. Niwala naman sa kanya nag-utos. Diba? May mga tao talagang ang hirap intindihin, but it's okay. Buhay nila yun. Hayaan natin sila. Huwag natin silang pakialaman. Okay? So, yeah, it's 40 minutes past the hour of 1 on the clock. So, kahit papano'y napahaba ni Rino yung adlib natin. At talaga namang excited ho ako. And for sure, excited din po yung mga kabandera natin na mapakinggan yung kwento mamaya ni Ella, 33-year-old woman. Na kung saan ay parang isang pelikula yung kanilang love story ng kanyang afam.

Alright, once again, pwede nyo pong i-download ang My Tuner. Ayan, lalong-lalo na sa mga drivers eh. No? Ang sarap naman kasi kahit papano yung bumabiyahe ka tapos may music, may DJ naman nagsasalita para ma-entertain man lang or mabawasan yung problema hunin nyo, okay? So, ayun. And halimbawa, as in malungkot ka kahit papano yung DJ ay napapasaya ka naman. Kung wala kang pera, yun lang. Akala mo naman may bibigay eh, no? But by the way, seryoso, kung di ka pa nakapag-follow sa amin, paki-follow, like, and share ng aming official page sa Facebook. At yung aming My Tuner app, ayan, punta ka lang po sa Play Store. Then, search mo doon ang My Tuner, as in C-U-N-E-R. Then, yun, pwede mo na kaming mapakinggan. At yeah, sa mga nakikinig ngayon gamit ang My Tuner application, maraming salamat. Hi kay Tito Roda, good afternoon sa'yo dyan sa Replica Salon. And hindi ko alam kung sino yung nakikinig dito ngayon. Ayan, oh, nakikita namin may indicator kasi. So maraming salamat, but it's already 1:42 on the clock. Let's gonna try to take a break. Okay naman, let's gonna play another track. So it's titled Darna Ikaw Na by Daryl Ong. Only here on 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
3: J-Mar, Todo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
4: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of

0: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na at 1 top bags. Of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mart, todo panalo
0: at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: My Chocolates.
1: My Choco. Choco Linamnam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasensi!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo. Pati tong dining set, hanip rin ah.
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin. Lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura.
7: Aba, okay yan ah. Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro deline ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginuula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Dear Sexy Rocky, ako si Ella, 33 years old, taga Leyte. Sa totoo lang, minsan naiisip ko parang pelikula yung aming love story ng asawa kong si Harold White. Isang Amerikano na nakilala ko noong panahon na sikat pa ang Asian Connection. Hanggang ngayon, napapangiti pa rin ako kapag naalala ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa simpleng buhay sa Leyte. Hindi naman kami mayaman pero masaya naman kahit papano. Bata pa lang ako noon, sanay na ako sa hirap. Nagtitinda ako ng kahit nano para lang makatulong sa pamilya. Habang tumatanda, dumarami rin ang pressure sa akin. Maraming nagsasabi na mag-asawa ka na kaya kasi alam mo na, yung iba naman na parang hinuhusgahan ka kapag single ka pa rin na yung edad mo ay lampas 30. Dumating sa punto na nawawalan ako ng confidence sa sarili ko. Pakiramdam ko, ordinaryo lang ako. Hindi maputi, hindi mestiza, hindi rin sosyal magsalita. Kaya noong may nagsabi sa akin tungkol sa Asian Connection, natakot ako nung una pero sinubukan ko. Sabi ko, well, ano naman kaya yung mapapala ako doon? Ang daming mas magaganda kaysa sa akin. Pero kahit papano, Sexy Rocky, sinubukan ko pa rin. Naalala ko pa nga yung unang araw na pumunta ko roon, parang audition yung kaba. Isang malaking screen na puno ng mukha ng mga Filipina, tapos may mga Amerikano doon sa kabilang side na pipili kung sino yung gusto nilang makausap. Sa totoo lang, habang naghihintay ako, gusto ko nang umatras. Iniisip ko baka walang pumili sa akin at baka mapahiya lang din ho ako. At nang umalis na po, yung iba, marami pa rin nagtiyaga. At nang magsimula na, isa-isa nang tinatawag. May mga babaeng agad pinili, yung iba naman pa ulit-ulit pa. Ako? Tahimik lang akong nakaupo sa area na yon habang pilit na ngumingiti kahit kinakabahan. Hanggang sa maya-maya may staff na lumapit sa akin at sinabing, may gustong makipag-usap sa'yo. Hindi ko alam bakit parang sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon. At doon ko unang nakita si Harold. Hindi siya yung tipong poging artista. Simple lang siya. Medyo seryoso yung mukha pero mabait naman yung mga mata. Ang una niyang sinabi sa akin, "You have a very kind smile." Simple lang yung compliment pero ewan ko ba, parang doon unti-unting bumalik yung aking confidence. Hindi naging madali yung umpisa namin, magkaiba kami ng kultura, magkaiba kami ng nakasanayan. May times na hindi kami nagkakaintindihan, minsan sa language, minsan naman sa ugali. Ako kasi emotional na Pinay, siya naman tahimik na Amerikano. Ako gusto kong makipag-usap agad, lalong-lalo na kung tungkol ito sa problema. Siya kailangan muna mag-isip. May mga tao rin nang husga, keso apam daw kaya pumatol ako. Keso may pera? Siguro yun daw yung habol ko. Masakit marinig yun lalo na kapag alam mong totoo yung nararamdaman mo sa isang tao. Not just because of his nationality. Pero si Harold, hindi niya ako pinaramdam or pinararamdaman na mababa ako bilang babae. Tinuruan niya ako mas mahalin daw yung sarili ko. Hindi niya ako binigo na parang ewan. Ngunit binago niya ako para maging perfect wife. Tinanggap niya ako kung sino ako. Probinsya naman ako, mahiyain o minsan mali-mali pa mag-Ingles.
At ako rin naman, natutunan kong mahalin siya, hindi dahil Amerikano siya, kundi dahil mabuti siyang tao. Hindi naging instant fairy tale ang lahat. Duman din ho kami sa tampuhan, adjustment, homesickness, at mga gabing umiiyak ako kasi miss ko na yung pamilya ko sa Leyte. Pero habang tumatagal, mas pinipili naming intindihin ang isa't isa kesa sa mag-away kami. Ngayon naman masasabi kong happily ever after na kami sex Rocky. Hindi dahil perfecto ang buhay namin, kundi dahil araw-araw naming pinipiling ayusin at alagaan ang relasyon namin. At eto naman yung gusto kong sabihin, lalong-lalo na sa mga babae na nawawala ng pag-asa sa pag-ibig. Hindi mo kailangan baguhin ang buong pagkatao mo para lang mahalin ka. Hindi porket simple ka, ay wala nang magkakagusto sa'yo. Minsan darating din yung tamang tao sa tamang panahon na hindi mo inaasahan. At kapag dumating siya, hindi kanya ipaparamdam na kulang ka. Pero tandaan mo, hindi sapat ang kilig lang sa relasyon, lalo na kung magkaiba ang inyong kultura. Kailangan ito ng respeto, pasensya, tiwala, at communication. Huwag basta magpapadala sa matatamis na salita. Kilalanin mabuti yung tao. Tingnan kung paano kanya itrato kapag wala ng excitement ng umpisa. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang yung pipiliin ka sa screen, kundi yung pipiliin ka araw-araw kahit na nakita na niya lahat ng iyong imperfections. Your letter sender, Ella from Leyte.

Taray naman itong si Ella. Grabe, no? Diba? Eh, talaga naman disdained talaga kayo. Diba kasi yung iba naghahanap ng AFAM, yung iba nag-effort talaga, diba ilang taon na nag-stay sa isang online platforms, pero kumbaga, hindi talaga sila para sa isa't isa. May mga ganun eh, diba? Na ilang taon mo nang hinihintay, minsan yung iba umaabot ng dekada, diba? Na para sa kanila, yung ibibigay talaga sa kanila ng Diyos ay yung AFAM. Pero yung iba naman na hindi sadya, hindi pilit, natural, minsan, kung ano pa yung hindi nila ine-expect, yun yung nakukuha nila or ibinibigay sa kanila. Am I right? Do you agree, mga kabandera? Ganun yung buhay natin, di ba? Na minsan hindi man sadyain, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung ibibigay sa'yo ng Diyos, ibibigay sa'yo. Kusang lalapit yung grasya. Kusang lalapit yung opportunity na hindi mo kailangan mag-effort. May mga ganyan. But not at all. Minsan talaga tatrabahuin mo, minsan sasadyain mo. Diba, yun yung tinatawag nating destiny na minsan ikaw din yung kikilos. Kasi, well, kanya-kanya tayo ng paniniwala, pero may mga paniniwalang pag destiny daw kayo talaga kung para kayo sa isa't isa. Minsan naman, yung destiny na tinatawag natin, ikaw yung gagawa ng paraan. Diba? So, halimbawa, ikaw pangarap mong magka-AFAM. This is an example. So, pwede kang pumunta ng ibang bansa. Kung tutuusin, diba? Kasi yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So, kumbaga, minsan yung destiny ginagawa. Hindi lang yung uupo ka tapos maghihintay ka ng isang himala. For example, destiny mo na makapagtapos ng pag-aaral, mag-isang guro, maging isang lawyer, whatever, or kahit na nung profesyon. Kung gumagawa ka ng paraan, kilos, mangyayari yon. Pero kung wala kang gagawin, nakaupo ka lang, then you just, you know, praying to have that kind of career, so walang mangyayari sa'yo. Diba? Pero kung ikaw na mismo yung kumikilos, effort na effort ka, and pinapakita mo, andyan yung perseverance na tinatawag, and then yung eagerness, diba, to achieve your goal in life, mangyayari at mangyayari yon. So eto naman, unexpected eh, no, na yung bida nating si Ella. Hello sa your pride on, shout out. Kumbaga, sinubukan niya. Diba? Kasi nga minsan sinasabi nila na wala namang masama kung susubukan. Wala din namang mawawala. But para di ka masaktan, don't expect too much. Diba? Hayaan mo lang, okay, I will try it. Kung hindi talaga para sa'yo, and then it's okay. You can find another person na hindi lang babase ka sa kagustuhan mo. Kasi kung talagang hindi para sa'yo, diba, meron nakaabang na mas maganda para sa'yo. Ganun eh. Ganun yung buhay natin. So, ang pagmamahal hindi rin yan pinipilit eh. Kusayang nabubuo. Kusang ibinibigay at pinaparamdam. Ang pangit na yung love ay hindi natural, diba? Yung pilit, tapos magsasama kayo. It's better na kahit hindi mo man kauri, as long na totoo yung pagmamahalan ninyo from the heart. Kasi yung iba hanggang ano lang eh, yung pinagkukunan nung kilig ay puro salita, pero wala namang puso. So ang pangit, diba? Hindi siya maganda. Pero kung yung pag-ibig ninyo binuo from the heart, both of you, yun yung masarap na pagmamahal. Diba? Hindi yung nabuo lang dahil sa masasarap na salita, matatamis na salita, pero wala namang puso. Wala namang sacrifices. Yung pure love na tinatawag, ito yung mula sa puso. Mula sa puso mo, mula sa puso niya. Sa inyong dalawa. Na may sakripisyo, faith, diba? Na may trust and everything. Yun yung not perfect, but best love or relationship. Okay, so, but by the way, it's already 2:44 on the clock, and you're still with me with the program Reality Talks. So samahan niyo po sa Sex Rocky hanggang alas 4 tayo ng hapon. And for now, let's gonna try to take a break, or let's play another track. Babalikan po natin mamaya yung kwento, okay, para sa iba pa nating gustong i-share or ibahagi sa mga kabandera mo natin.
And again, you are free to send your thoughts, idea, opinion, whatever. Diretso ka lang sa comment section. And yeah, let's gonna play another track. We have a song titled Dahil Ba Sa Kanya. Only here on 88.1, Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
2: 88.1 Radio Banderas.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

batin muna natin si ano si Sir Arnel Tejero. Hello, shout out sa mga taga Lauang and yeah, welcome back sa programang Reality Talks. So pag-usapan nun natin uli yung kwento ni Ella, 33 year old na nakapag-asawa ng fam. Okay? And eto naman doon sa may mga asawang apam, okay? So, para sa mga nakahanap ng afam or foreigner partner, tandaan na hindi nationality yung sukatan ng tunay na pag-ibig. May mga relasyon na tumatagal at masaya pero meron ding nauwi sa sakit at panluloko. Kaya mahalaga pa rin yung respeto, tiwala, at pagiging totoo sa isa't isa. Huwag agad magpadala sa mga matatamis na salita, lalo na kung online lang nagkakilala or sa online. Kilalanin mabuti ang tao, paano siya magsalita, paano kanya tratuhin, at kung consistent ba siya sa actions niya. Ang taong seryoso, hindi nagkakamali or hindi minamadali, hindi puro pangako at hindi kahihinga ng kahit na ano, lalo na pagdating sa pera. Sa mga naghahanap ng mabuting foreigner partner, malaking blessing yon. Maraming Pilipina at Pilipino ang nagkaroon ng masayang pamilya dahil nagkaroon or nagkataon lang na nagtagpo ang dalawang taong sincere kahit magkaiba sila ng kultura. Pero tandaan, hindi porque foreigner ay mayaman, mabait o perfect. Tao rin sila na may flaws at responsibility. At para naman sa iba, huwag isipin na kailangan maghanap ng fam para umasenso o maging successful. Ang tunay na worth ng isang tao ay wala sa lahi ng partner niya, kundi sa kung paano siya magmahal at rumespeto sa sarili. Okay, so kilalanin muna bago mahalin ng todo, huwag ibigay agad ang buong tiwala, ipagmalaki ang sarili mong kultura at pagkatao, at higit sa lahat, piliin ang tunay na nagbibigay ng peace of mind, hindi yung puro lang kilig. Dahil sa uli, hindi mahalaga kung Pinoy man o afam, ang mahalaga ay tunay, responsable at marunong magmahal ng tama. Ayon. Okay. Yeah, you're very much welcome, ano, Sir Arnel Tejero. Ayan. Kumusta naman po kayo dyan sa, ano, sa Lauang? Kumusta naman po yung, ano, yung mga taga-Lauang? So, let's gonna try to change the background for now. Baka mamaya maluha tayo dito, diba? Ayokong umiyak. Alright, so wala lang, nakakilig at nakakatuwa. Again, it's not about the nationality, but it's about yourself. Okay, and then it talks about you as a person. Kasi yung iba, di ba, ang dami natin mga tanong, saan ba talaga nahanap yung pag-ibig? Sino ba talaga yung totoong mamahalin? Di ba, saan ba ito nakikita? Actually, yung totoong love ay wala sa lugar. Wala sa ganda ng lugar, wala sa ganda ng mga tanawin, kundi kung talagang totoong nagmamahalan at totoo kayo sa isa't isa, yun yung totoong love. Kasi yung iba sumasakit yung ulo, diba? Pag sinasabi nila, saan kaya talaga yung perfect love? Saan kaya ako makakahanap ng ano, ng totoong magmamahal sa akin? Tagalaw ang bato? Diba, taga Mondragon ba to? O kaya naman taga Baybay? So, diba? Pero alam nyo, minsan yung totoong pag-ibig nasa paligid lang ho natin. Yes. Namalay natin, diba? Sadyang hindi lang talaga siguro sa panahon ngayon or hindi pa napapanahon. Pero you really have this patience. Tiyaga lang talaga. At saka yung pagmamahal, hindi minamadali yan, okay? If you have work, so mag-focus ka muna dun sa trabaho mo. Andyan lang naman yung taong magmamahal sa'yo, for sure. Diba? So hintayin lang natin yung tamang panahon or yung tinatawag na perfect timing kung talagang kayo na para sa isa't isa. And again, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na po yung kabubukas lang din ng kanilang mga monitor o radyo. So welcome sa programang Reality Talks. Ito nga po yung programa na kung saan maaring ikaw yung bida o kaya naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka o kaya naman deadma, ang importante, masaya ka.
Yeah, I will be with you till the hour 4 ng hapon. So samahan niyo po ako at ilang minuto na lang naman. So di ba, eh, ang dalihong tawag dito, ang dalihong maglakbay ng oras. Diba, ang bilis kumilos ng oras natin, minsan hindi natin namamalayan na just for a minute, ayan, alas 4 na. Kaya naman kung gusto mong bumati mga kabandera, ayan, yung mga kaibigan mo dyan, yung mga kabarkada mo, yung mga nagsa-celebrate ng birthday ngayon, yeah, you can also greet your bisita, diba? So ayun, na-diretso ka lang sa comment section. And once again, hello kay Sir Arnel Tejero, maraming salamat din po sa'yo. Diba? At least okay lang daw sila doon. So mahalaga kasi yung paminsan-minsan ay kinukumusta natin yung mga kabandera natin, diba? Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, it's okay. Lalong-lalo na ikaw na nakikinig sa programang ito. So kung di ka pa naka-follow, once again, just simply follow, like, and share. And pwede nyo rin po kaming mapakinggan gamit ang application MyTuner, as in TUNER. Pwede rin po ang Radio Philippines para mapakinggan po kami ng bongga. Alright, 09488-699-736 and 09165-00-3771. Sir Agaton Mitra and Sir October 30, hello, shoutout to sa inyo. Galiano family, kay Ma'am Cecil Galiano Olesco and Sir Oliver Olesco, shoutout ng Barkada sa Resort. And of course, si Raymark Tantoco, hello, shoutout din sa iyo. And lalong-lalo na si Kevs, hello, Tingzon family of Barangay Daos, ano si Northern Samar. Sa lahat po ng utility watchman, si Sir Hernan, Eduardo, Lorna, Sir Alan, and hi to Master Ivan. Shout out! And of course, hi to my sexist friend, Ate Melinda Upog. Happy listening, Kikentan. And kay April Tamayli Patabalyeta ng Dalakit. Ayun, batino natin yung mga taga Dalakit. Hi to Ma'am Violeta Delorino ng Barangay Calachuchi. G. Sarunia Sendiper ng HXR. Hello sa lahat po ng staff ng HXR. And hi to Sir Ramil Corona Galiego. Notarte family, especially to Mr. Blue Moon ng Las Piñas, Arigen Likiro ng Sarangani Province, sa lahat na po ng mga provinces na nakatutok sa atin gamit ang application. Maraming thank you. And yeah, don't forget to follow, like, and share. Sa mga taga British Island, especially to Ma'am Apple ng British Island, Kenzo ng Laguna, and hi to Sir Trias Ruel. Sir Pablo Galino ng Santa Clara, Sorsogon, shoutout din ho sa inyo. Hi to Nelson de Guzman, Tuazon. Thank you for the follow. And to Sacristan Renelin, hi to Elvira Surio ng Pambuhan. Kay Jeffy Gomez Capa sa Managloria Tesoro ng Tamburusan. Kay Giselle Galit or Giselle Angalit Tenedero. And hi to Yams, Ma'am Miriam Monerio, hello, Rachel Alceran, Ganotor La Ignacio, at lalong-lalo na po si JR ng Bubon. Hi kay Miss Dios as well. Sa lahat na po ng mga nagme-merienda for today's video, ayan, kumusta naman po yung merienda ninyo? Mapaso-paso pa ba ito nga tinapay? Baka naman pwedeng makahingi. Alam mo ba, napapagod ako dito, promise. Ay, nako. So, wala lang nakaka-inspired. At again, kung meron kang kwentong nakaka-inspired or kahit na ano, di ba? Kasi yung programang Reality Talks, yung pagkakaiba namin sa programang Kape at Kwentuhan, doon kasi talaga more on inspiring story, okay? Kasi morning, nakaka-good vibes, and then nakaka-inspire as well. So, sa programang Reality Talks naman, pwedeng nakakaiyak, o kaya naman, kung ikaw yung kontrabida sa buhay mo, sa kwento mo, pwedeng-pwede yan. At least para magkaroon din ng lesson at the same time, may matutunan ka rin dito sa programang ito. And for those who has the, you know, enough knowledge to give opinion or thoughts, pwedeng-pwede. So, diretso ka lang sa comment section.

Batino natin once again yung mga taga Bubon and Barangay Dao, San Jose. Lugar ko din ni Rano, ni Kevin. Proud to be, diba? And hi kay Murata na Lisa Singson, shout out kay Kaloy Lungkop ng Barangay Salvacion. Ayan, batino natin yung mga taga Barangay Salvacion. Hi to Philmar Galio Pacampara and sa lahat na po ng mga construction workers, sa lahat ng mga estudyante out there, lahat po ng mga pasahero, especially yung mga drivers na nakatutok sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Yeah, pwede kang mag-greet ngayon, pwede kang mag-send sa 09488-699-736 and 09165-00-3771. Oh, idol, nagkape ka na ba? Diba? Ang sarap kayo magkape kayo naman na kung ako sa'yo, ayan. So, bumili ka na ng best cafe kasi ito talaga yung best na kape para sa inyo. And of course, sa mga naghahanap ng furnitures, ayan, very affordable and durable, matibay. So, hanapin nyo lang po ang Kalutans Marketing. They're located at Barangay Mabolo, Katarman, Northern Samar. Available dyan ang wooden post bed, dining office tables and chairs, steel cabinet, and wardrobe. And of course, sa lahat po ng staff ng Pure Gold, ayan. So, pwede kayong pumunta doon mag-inquire kung paano nga ba magpa-member sa tindahan ni Aling Puring. Okay? And once again, sa lahat po ng staff ng St. Magella Birthing Home, so, yung kanilang bagong location ay matatagpuan sa Makapagali Street, Barangay Mabolo. At ito yung kanilang mga services, normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning services, and ear piercing para sa baby. Ayun, hi kay Ma'am Rosita Tejero, kay Chona Centino, Elena Paredes, Raquel Aleria, Lelia Liano, Sonia Dones, Melinda Kimbo, kay Rodel, yung kanilang bookkeeper, and hi to Janjan Balando. Hi po, pa-shoutout naman kay Nino, Gadriel, Sian, ano to, Lingget or Lingget? Salamat. Okay, hello po sa'yo. Paano ba to? Yalin Ajdem. Ang hirap eh, no? Kasi uso yan sa Facebook, yung iba-iba, yung pangalan parang jumbled letters, di ba? Yung halimbawa, kailangan mo siyang i-arrange. So basta yun, yung mga pangalan sa Facebook, iba na. And then, maliban sa ina-update talaga si Facebook, may mga ganyan eh. Minsan nga, di ba yung parang Arabic siya? Ambot man sinisakan ra. But by the way, YLN or Yelen, maraming salamat. Ang gaganda ng pangalan na. And ang ganda nitong Gadriel. Siyan. And of course, hi to Nino. Shout out din sa inyo. And Lingget or Lingget. Maraming salamat at sumabol ka. Si Miss Diosa, hindi ko alam. Napaka-busy nitong taong to. Ano ba talaga yung pinagkakabisihan mo, Miss Diosa? Okay, you share mo naman. Ano ba yung mga pinagkakabisihan ng mga kabandera natin dyan? Yung mga nag-memoryanda, hello. Diba, feel na feel yung hapon? Eh, dapat lang. Kailangan dapat lagi mong fini-feel na lagi kang masaya. Eh, kahit may pinagdadaanan ka, okay lang yan. Sawa na kasi sila sa pangit na itsura na lagi nilang may pinagdadaanan, be. So, kahit papano, ibahin mo na naman yung itsura mo, diba? Yung looking fresh, and then pag nakita nila yung itsura mo, ramdam nila na, ay, nagbago na to. Hindi na siya yung dati, diba? Pirmila, mas rubon. Pag pahusay man ikaw, diba? So, kahit papano, ay maging maayos din tayo sa sarili natin, o kaya naman, kahit papano, ay yung pag tinitingnan ka, nakakadagdag ng positivity, hindi yung parang ang bigat mo tingnan, may sako ka bang dala-dala? Na may isang kilong bigas, okay naman may isang kilong kalawang. Di ba kasi nakaka-stress yung mga taong parang laging may bit-bit na ang bibigat, like may mga bit-bit na hollow blocks, di ba yung feeling na ganon, pero problema yon, di ba? So sana hindi ganon, sana kahit papano ay subukan natin maging masaya everyday, di ba? Subukan mo lang. Iba yung feeling na lagi kang positive. Iba yung feeling na lagi kang masaya. Kasi nakakabigay ka ng, kumbaga, di natin alam, baka inspiration o kaya pera. Mukhang pera eh, no? Hindi, baka nakakabigay tayo ng ano, kumbaga, positivity.
Diba yung simpleng ngiti, nginingitian mo lang siya pero napapasaya mo na siya. Ayaw mo nang ganun, diba? Ang sarap kaya nun. Kumbaga wala ka mang pera pero nung nakita kanyang masaya ka, ngumingiti siya. Or ngumingiti ka, ikaw pala yun, sorry. Ngumingiti ka, edi parang ngumiti na rin siya dahil sa'yo. Naks naman, sana ganun. Sugad siton ha. Alright, and let's gonna play another track. Tapos, mag-extra na tayo. Kaya naman, kung gusto mo pang humabol, mga kabandera, once again, just simply follow, like, and share, and diretso ka na po sa comment section ng Radyo Bandera Katarman.

0: 88.1.
1: Sa Tresco, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo na.

Mga kabandera, alas 4 na ho at it's time for me to say RTG. Mag-ready to go na po sa Sex Rocky once again. Nakasama nyo nga ako hanggang alas 4 at manatiling nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: New Brad's Dance Fitness.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog.

0: normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice cookies at rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya, iniinom ko. Sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
3: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
4: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
5: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
6: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
5: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
7: 88.1 Radio Bandera Katarman.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
10: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
10: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stressed na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
10: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
10: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
14: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
10: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
9: Lagi pong pakinggan ang ating programang
15: The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe!
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
19: Oh, pare, kumusta na?
20: Okay lang, ganito pa rin.
19: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
20: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
19: Saan?
20: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
19: Aba, okay yan ah! Saan yan?
20: Ano? Kalutan Marketing, pare.
21: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira gintatawag na installment para sa kanang mga customers.
22: Ay, friend! I love it!
21: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

oras sa buong kapulo ng Pilipinas. Alas 4.44 na po na paghahapon. Oras na din po yan sa iyo ng Best Coffee Green. Ang kaping ura palpitation na rimaslom sa iyo surok-surok. Papapalit sa nga tanang mga pharmacy dito sa buong Tusan, Kataraman. Papaghahapon nato ng Pure Gold Kataraman located at Barangay Makagtas, Kataraman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. And of course, you are listening here at 88.1 Radyo Bandera Kataraman, Basta Radyo.

Maupay nga kulo, mga kabandera, mayon din ipanawagan at ikang ka na Opina Pahares, ha? Siya po'y nananawagan. Sito iya plate number nga nahulog ko no dida kahapon San Colopa. Ikang siya sa UAP, ta pauli siya sa Pambuhan. Sa oras nga alas 2, tubtob alas 3 sa Siton Colopa. Ano yung plate number? 289HFU. Patawin natin mga kasangkayan kung sino man po nakakulaw sin plate number nga 289HFU ang number. Si Opina Pahares po, iya ini plaka nga nahulog kahapon po sa Kulop. Nahulog ini sa may UAP. Banda ko no, kahit ipauli na ini siya sa Pambuhan kahapon sa alas 2, tubtob sa alas 3. Kung sino man po nakapurot, pwede niyo i-turn over diri sa atong station. Located at ang adi sa may kuan, sa may Novax third floor, mga kasangkayan. Otrohon ko, nananawagan si Opina Pahares. Siya po'y nahulugan si plate number na may number nga 289HFU. Kahapon po'y isang kulop, dida sa UAP to Pambuhan, bandang alas 2 ngan alas 3 San Colop. Dako nga salamat, anaton oras, alas 4:48 San Colop.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan

0: iwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, pare, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
12: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
11: Saan?
12: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
11: Aba, okay yan ah! Saan yan?
12: Ano? Kalutan Marketing, pare.
13: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka mag-Dorodiline furnitures. sugid san, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items,

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Truth Unfiltered, isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Truth Unfiltered.

Truth Unfiltered. Isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Truth Unfiltered.

0: Ayun na no? Magandang hapon sa inyong lahat.
1: Magandang hapon everyone.
0: Yes, nagbabalik ulit ang mga pinakamagandang DJ dito sa Radyo Bandera Katarmana. After ilang days, DJ Jules?
1: 4 days.
0: Ayun. Dahil kahapon ay kami na busy, ayun. Kaya hindi kami nakapag-programa. Pero syempre ngayon kami ay babalik. Syempre, hindi dapat magpapalugi ang mga DJ. Kamusta naman ang inyong mga araw? Happy Tuesday, ano?
1: Happy Tuesday,
0: yes.
1: No? Happy siya for everyone.
0: Ikaw, DJ Jules, kamusta ang inyong nakaraang weekend?
1: Ay, sinelebrate namin ang Mother's
0: ayun,
1: Day.
0: Ayun, kasi ano, kakadaan pa lang noong Mother's Day, noong Sunday, di ba?
1: Yes.
0: Kayo ba, ano ang ginawa nyo noong Mother's Day? Kami din ay nag-celebrate, ano? Nag-celebrate din kami ng pamilya namin sa labas. Siyempre, dapat maging memorable palagi ang Mother's Day dahil dito na-acknowledge yung...
1: ilaw ng tahanan.
0: Yes, at yung mga sacrifices nila sa atin. Kaya kudos sa lahat ng mga yes. Ina dyan. Ayun. Ano, medyo paos ngayon si DJ Hannah Babe, ano? Bakit kaya?
1: Bakit kaya ayun, napaos kasi, si DJ Hannah Babe?
0: Sumama ang pakiramdam ni DJ Hannah Babe. Pero, syempre, despite all of that, hindi tayo dapat magpapahuli, di ba? Asa na kaya ang ating mga chismosa? Parang, mamingaw pakit, dide. Kayo, kamusta naman ang inyong mga araw dyan, ano? Pero ano no, DJ Jules, kahit hindi tayo nakapag-programa kahapon, syempre, ano...
1: Mabawi tayo yes. Ngayon. Mabawi kami ngayon today, guys.
0: Kasi sobrang special ng ating programa ngayong
1: yes.
0: Araw.
1: Since... Na-mention na din namin kasi
0: yes.
1: Yung topic natin for today is all about mothers.
0: Ayun. Kasi syempre, dapat ano ma-acknowledge natin sila. Porket tapos na ang Mother's Day. Porket tapos na ang Mother's Day, hindi na natin sila kaagad i-acknowledge. So, syempre, everyday sa kanilang Mother's Day,
1: yes.
0: Diba? Dapat lagi natin i-appreciate ang kanilang effort sa atin at kanilang hard work.
1: May nag-comment na agad. First commenter natin for today, si Mark Balandray. Sus, aram ko kung nano nga absent cam kay na Mert Day cam. Ikaw Kuya Mark, guilty.
0: Guilty kami si Ton. Ikaw ah, nankukan ka, nanbubulgar. Nanbubulgar ka, good mali malat, waray ka nga to kahapon. Pero yes, shoutout din natin ng birthday celebrant kahapon, no? Happy birthday kay
1: happy,
0: Tito
1: happy
0: Oliver
1: birthday.
0: Olesco. Yes, happy birthday po sa iyo ulit. Parang ang sama talaga ng ano ko, ng boses ko ngayon. Hindi na feel yung aura. Yung aura! Pero syempre, kahit masawa ang pakiramdam natin, hindi pa rin mawawala ang energy ni DJ Hannah Babe. Diba? Kasi bungangera tayo eh.
1: Yes.
0: Hindi dapat mawawala yun. Pero bago pa man DJ Jules ang lahat, no? Mag-time check muna tayo. Ang oras natin ngayon mga ka-truth seekers ay saktong-sakto, hindi. 5:32 PM ng hapon. Ayun. At syempre, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng pharmacy sa bayan ng Katarman. At maganda tong kape na to, DJ Jules, no? Dahil hindi siya para sa ibang kape na magpapapalpitate ka talaga.
1: Yo.
0: Dito, kahit ilang beses kang uminom ng kape, ayun.
1: 3 times a day, pwede daw ba yun, DJ Hannah Babe?
0: Oo, syempre. Lalo na sa mga mahilig dyan sa kape.
1: Ayun.
0: Kaya sa ating mga view, sa ating mga tagapakinig, ano, mapasa radyo man o sa ating live, kunin yun. Kunin niyo na ang inyong mga kape.
1: At i-chat ang inyong mga mama na I love
0: yes.
1: You.
0: Yes. Iparamdam niyo sa kanila kahit ngayon man lang,
1: yes.
0: No? Na mahal niyo sila. Lalo na yung, kasi alam mo, DJ Jules, may mga taong, ano, hindi expressive
1: yes.
0: Ang pagpapakita ng love. Ano, siguro kapag Mother's Day lang.
1: Isa ka ba doon, DJ Hannah Babe?
0: Ako, expressive ako.
1: Ay,
0: expressive ako.
1: Ako din.
0: Oo. Like, hindi ako nahihiya na, ano, na magsabi sa mommy ko ng I love you.
1: Yes.
0: O, ikikiss
1: dapat
0: ko siya.
1: Dapat lang naman, diba?
0: Oo. Pero kasi syempre may mga ibang tao talaga na hindi sila expressive. Ay, minsan nahihiya sila.
1: Yes.
0: Tapos, syempre, ano, siguro, kasi nasanay sila siguro sa environment nila na hindi expressive yung love na pinapakita, yes, ng mga tao. Pero despite all of that, dapat, ano, may paras nito kapag Mother's Day, kahit isang beses man lang maparamdam mo sa kanila na mahal mo sila, diba?
1: Yes.
0: Yun. Medyo, ano, medyo emotional ba to? Kasi syempre, dumaan pa lang yung Mother's Day, eh. So, ano, syempre, maraming, ano, maraming maikakwento tayo ngayon.
1: Yes.
0: Kasi syempre, once in a year lang to nangyayari, yes, na Mother's Day.

0: Ayun na no. Sisimulan na ba natin, DJ Jules?
1: Yes, syempre naman. Kasi medyo na late din kami, so...
0: Yeah, kasi lagi na lang late. Ano ba yan?
1: It's okay to be late.
0: Than never. ano ba? Ikaw kasi.
1: Ano ba yan? English pa kasi. Okay lang malate. Ay.
0: Okay lang malate kesa naman sa hindi magpakita.
1: Yun.
0: Ayun. It's okay to be late than never. Oo naman. Totoo naman eh, di ba? Cover speech. So, ayun, magsimula tayo, no, DJ Jules. Ayun na, no, sa nasabi nga natin kanina, itong programa na to ay hindi yung typical na programa natin palagi, ano.
1: Bakit kaya?
0: Kasi ito ay very special na ating programa ngayon dahil para ito sa mga nanay na walang sawang nagmamahal. Kaya sa ating mga tagapakinig dyan, mapasaradyo man o sa ating live, samahan nyo kami sa... 2 oras, ano, na puno ng kwentuhan, good vibes, at pagpapasalamat para sa ating mga ina.
1: Shout out nga pala sa mama ko dyan na laging nanonood.
0: Shout out din kay Mommy Mirna na
1: pero
0: laging
1: support. Pero tama ka dyan, no, DJ Hannah, babe, dahil walang kapantay ng puso at sakripisyo ng isang ina. Sila ang unang gumigising at huling natutulog para sa pamilya.
0: Yes.
1: Kaya ngayong Mother's Day, yung lumipas na Mother's Day, ibibigay natin sa kanila ang spotlight na deserve nila.
0: Ayun. Ano, alam mo ba, DJ Jules? Ang nanay ko, siya yung tipong na kahit pagod na, siya pa rin yung unang mag-aasikaso sa amin. Hindi siya magre-reklamo kahit halatang drained na yung, yung mukha. Ganun talagang pagmamahal talaga ng isang nanay, no? Hindi maingay pero ramdam mo sa bawat galaw nila.
1: Ako naman, DJ Hannah, yung nanay ko, kahit galit na galit, may kasamang pagkain pa rin yung sermon niya. Alam mo yun, yung lagi niyang sinasabi na, kumain ka muna bago kita pagalitan.
0: Yung may halatang concern pa rin bago siya pagalitan.
1: Iba talaga ang lambing ng nanay, kahit may kasamang kurot sa tenga.
0: Ayun. At ayun, ano, DJ Jules. At sa ating mga tagapakinig ngayon, no, o mas na sa radyo man o sa ating live, sana natawagan nyo ang nanay nyo kahit nasendan man lang ng simpleng, Ma, I love you. Hindi kailangan ng mamahaling regalo para lang mapasaya sila.
1: Isang simpleng mensahe, no, malaking bagay na sa puso ng nanay mo, yung ganun.
0: Yes.
1: Huwag mong ipagpaliban ang pagpapakita ng appreciation. Kasi ngayong araw, sila ang bida at sila ang dapat inuuna.
0: Yes. And napapansin ko, ano, DJ Jules, kahit gaano tayo katanda na, nanay pa rin talaga natin ang unang mag-aalala kapag may nangyari sa atin,
1: yes,
0: no? Kahit hindi natin sabihin na, nararamdaman nila kung may problema tayo.
1: True yan, no? Kasi ano, naalala ko last time, parang hindi ko naman sinabi kay mama na disgrasya ako.
0: Tapos, may feel.
1: Tapos, biglang natatanungin, okay ka lang?
0: May instinct?
1: Oo, may instinct. Oh, patingin nga ng tuhod mo. Pinakita mo sa kanya yung peklan.
0: Ayun nga. Alam mo, ang rami talaga, kapag nanay ka talaga, no, sabi nila, kapag nanay ka na talaga,
1: Mother's instinct
0: talaga yun. Kumbaga, may sixth sense talaga ang mga nanay, no? Ang weird.
1: Kasi feel nila yung hindi natin napipil.
0: Alam mo, yung parang manuhula, ganun. Mas malala pa sa manuhula.
1: Nakakatakot.
0: Oo, parang, ano ba? Alam mo na ang ginagawa ko ngayon? Bakit? May CCTV ka ba sa ano, sa noo ko? Kung ano ginagawa ko, di ba?
1: Yes. Totoo yan, no? Kasi kahit simpleng pag-uwi natin ng tahimik, alam na nila kung may mabigat sa dibdib natin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo pa nga sinasabi may luto na silang paborito mong ulam, no?
0: Mm-hmm.
1: Ganon sila magmahal. Mabilis, automatic, walang kondisyon.
0: Oo, ano. Pero alam mo, DJ Jules, ano, sa kung may mga mamang, ano, may mga nanay na, hindi naman expressive, kumbaga napapakita nila through, ano, sa pag-aalaga nila. Pero may mga mama talaga na, ano, no, na mga... Yung hindi mo maintindihan kung mahal mo ba ako ma o hindi. Di ba may mga ganun? Pero kapag ano, nakakausap mo sila, doon pa lang nila na ilalabas yung gusto nilang sabihin sa isang anak, na sinasabi nila na, anak, mahal na mahal kita, ganun. Yung kahit hindi nila ma-express through actions, kahit through words, pero kapag nag-usap na kayo bigla, parang doon niya may bubuhos yung lahat. Yung parang iniipon niya muna bago niya ilabas sa anak niya, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga ananay din ano na DJ Jules na hindi expressive pero ramdam mo na gawa nila ang pagmamahal.
1: Yes.
0: Yung tipong hindi naman sila nagsasabi ng I love you pero silang unang magtatabi ng pagkain para
1: yes.
0: sa iyo, 'di ba? Yung sila rin ang unang magtatanggol sa iyo kahit galit sila sa ginawa
1: yes.
0: mo, 'di ba? Kahit anong kasalanan na sobrang
1: yes.
0: laki. Talagang kakampihan ka pa rin.
1: No? Totoo ano? Yan. Kahit ang dami mong kasalanan sa kanya.
0: Ooh.
1: Kahit gano'ng kalaki yung kasalanan
0: oh,
1: mo, siya pa yung pinaka pagtatanggol sa'yo
0: oh,
1: sa mga ginawa mo.
0: Yung tipong sobrang laki ng kasalanan mo, pwede ka nang palayasin. Diba? Ganun.
1: Yes.
0: Pero despite all of that, pwede nilang gawin yun, pero hindi. Inintindi ka.
1: Naka 39 ka ng counts ng despite.
0: Oh. Uy, ano, iniintindi ka pa rin
1: yes.
0: nila. Diba?
1: At may mga nanay din, ano, DJ Hana babe, na mm. sobrang kulit. Pero yun yung paraan nila para siguraduhing okay ka.
0: Oo. Oh, oh.
1: Minsan nakakairita. Pero
0: oh,
1: kapag nawala, pag halimbawa, umalis isang araw. Tapos, dun mo naman hahanap-hanapin, no? Kaya habang nandyan pa sila, tiisin mo na yung pangungulit.
0: Yes.
1: Kasi pagmamahal yan.
0: Oo, oh, oh, alam mo, mas okay na yung maging OA na
1: yes.
0: nanay kaysa sa walang pakialam talaga. Kasi totoo yan, legit yan. Yung parang, hindi mo kasi yan mararanasan sa iba na, ano, parang kakaalis mo pa lang, tatanungin ka agad, asan ka na? Asan ka na? Diba? Ganon.
1: Oh, oh, oh,
0: sobrang OA, sabihin
1: yes.
0: natin. Sobrang
1: sabi nga
0: OA,
1: ng mama
0: pero
1: ko sa akin, kaya kita pinapagalitan kasi mahal kita.
0: Oo. Oh, oh. Tama nga naman talaga.
1: Yes.
0: Kasi hindi naman tayo matututo sa, ano, hindi naman talaga tayo matututo kung hindi tayo
1: nung
0: papagalitan.
1: Una, nalilito pa ako. Talaga ba? Sige, magpagalitan tayo dahil mahal din kita.
0: Oo. Pero kasi ano, syempre, hindi naman talaga may iwasan na napapagalitan tayo.
1: Kasi nag-aalala din
0: oo, sila. Oo. Dahil syempre, dala
1: para
0: na rin yan sa pag-aalala,
1: yes.
0: sa ano, sa kanilang inis sa atin. Pero
1: yes.
0: syempre, na, kumbaga, nagigilty din sila. Diba? Kumbaga kung tayo na minsan napapagalitan natin yung mga nanay natin, syempre tayo nagigilty din.
1: Yes.
0: And ganun din sila.
1: Yes.
0: Kapag napapagalitan tayo, nagigilty din yan sila
1: yes.
0: eh. And alam mo, DJ Jules, minsan, guilty tayo na hindi din natin sila nabibigyan ng oras. Ano?
1: Yes.
0: Busy sa trabaho, busy sa bahay, busy sa kung ano-ano.
1: Yes.
0: Pero kahit ganoon, no, DJ Jules, sila pa rin yung unang nagpaparamdam ng care.
1: Yes.
0: Kahit sobrang busy na natin, hindi na tayo nagpapakita sa kanila. Pag umuwi tayo, parang
1: parehas lang.
0: Okay
1: parang
0: ka lang.
1: Parang lang kayo
0: nag-ano. Oo, parang hindi ka ba na, ano, hindi ka ba naiinis sa akin kasi hindi ako nagpapakita
1: yes.
0: na kasi sobrang busy ko. Syempre, naiintindihan pa rin tayo. Diba?
1: Kaya naman ngayong Mother's Day, magandang pagkakataon para bumahwi kahit konti. No?
0: Mm.
1: Kahit simpleng kwentuhan lang sa pagkainan, malaking bagay na yan sa kanila. Hindi nila kailangan ng bonggang celebration. Presence mo lang, sapat na.
0: Yun ah. At alam mo, DJ Jules, may mga nanay din na single-handedly pinalaki ang mga anak nila.
1: Yes.
0: At saludo ako
1: yes.
0: sa mga lakas nila. No?
1: Yes.
0: Hindi biro ang maging nanay at
1: yes.
0: tatay
1: like
0: sa isang katawan. Yun.
1: Single
0: sobrang
1: mom.
0: Proud na proud ako sa mga nanay na mag-isa lang nilang
1: mom.
0: Pinagtaguyod ang kanilang mga anak. Ano?
1: Yes.
0: Saludo talaga ako sa inyong lahat dahil hindi madali yun.
1: Yes.
0: You know na magiging nanay at tatay ka sa mga anak
1: yes.
0: mo. Pero alam mo, ginagawa nila araw-araw na walang reklamo kahit
1: yes.
0: sobrang nakakapagod.
1: Yes.
0: Kasi nag-iisa lang silang nagtataguyod sa kanilang mga anak.
1: TH. At may mga nanay din, no, DJ Hana babe, na tahimik lang.
0: Oh.
1: Pero sila ang haligi ng tahanan.
0: Oh, oh.
1: Hindi sila maingay, pero sila ang bumubuo ng pamilya.
0: Ayun.
1: Kaya naman ngayong araw, bigyan natin sila ng respeto at pagmamahal
0: ayun.
1: Na deserve nila.
0: Siyempre, kahit hindi naman ngayong araw, palagi nating respetuhin
1: yes.
0: at bigyan ng pagmamahal ang ating mga nanay. Dahil deserve na deserve talaga nilang pagmamahal
1: yes.
0: sa
1: kahit kung late na kami, no? Late na kami.
0: At ano, kahit hindi pa man yan expressive, ano,
1: yes.
0: may pakita lang natin through actions, ganon
1: yes.
0: na makita lang nila na kahit hindi to nagsasabi sa akin ng I love you, alam kong mahal na
1: yes.
0: mahal ako nito, diba? Kaya mga ka-truth seekers, tandaan nyo, ang nanay ang unang nagtiwala sa atin kahit wala pa tayong napapatunayan, ano? Sila ang unang naniwala na kaya natin kahit tayo mismo ay hindi sigurado.
1: Yes.
0: Kaya sana ngayong araw, ibalik natin kahit konti ng yes. pagmamahal na binigay nila yes. sa atin, ano, DJ Jules.
1: Yes. At kung nahihiya kang magsabi ng I love you, mahal kita, simulan mo sa, Ma, kumain ka na.
0: Uh-oh.
1: Minsan kasi, no, doon nagsisimula ang
0: yes.
1: lambing.
0: Uh-oh.
1: At mula doon, mas madali nang sabihin ang totoong nararamdaman.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman bigla-bigla pwede. Kung nahihiya ka, hey, I love you, Ma, parang, what?
0: Yung parang awkward yes. yung ano, yung inyong setup, ganun yung parang naiinis yung, na, nagagalit yung mama, tapos biglang, Ma, I love you. Anong trip mo sa buhay, be? Di ba? Kumbaga may timing.
1: Yes.
0: Kung hindi mo man talaga masabi,
1: yes. through action. Hindi mo sabi right away. Kumbaga, through actions.
0: Through actions or ipakita mo sa kanyang nag-aalala ka pa rin.
1: Like after niya magluto, ikaw mag ano?
0: Oo, ikaw maghanda.
1: Yes.
0: 'Di ba? May papakita mo na 'yan sa kanila kung gaano ka pa rin gaano mo pa rin sila kamahal.
1: Yes.
0: Syempre kahit anong gawin natin kahit may mga tampuhan tayong sa ating mga mama kasi hindi naman talaga 'yan maiwasan.
1: Yes, hindi maiwasan.
0: Hindi pa rin syempre kahit gaano kalala ang tampuhan na 'yan, babalik at babalik pa rin tayo sa mga nanay
1: yes.
0: natin. Kasi kumbaga kahit sobrang tagal na ng tampuhan, na feel mo na hala, hinahanap ko na pala si mama.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Alam mo DJ Hannah babe no, sino kaya yung makakapag-explain ng psychology behind kapag umuwi tayo, tapos si mama lagi yung hinahanap.
0: Oo, ano?
1: Yung kahit alam mo yung parang special occasion, Pasko, may gathering.
0: Oo.
1: Tapos, pag hindi mo siya katabi, asan si mama?
0: Oo.
1: Diba?
0: Yan yung laging bukang bibig natin
1: yes.
0: na, Ma, asan ka, Ma?
1: Oo, diba? Tapos, pag may hinahanap, pag may nawawala kang gamit, si mama lagi yung tatanungin mo kahit hindi niya naman ginagamit yun.
0: Oo, tapos alam mo, yung after school, di ba?
1: Yes.
0: Hahanapin yes. talaga natin kaagad si mama. After trabaho pa man yan, tumanda ka na lang, hinahanap
1: yes.
0: mo pa rin si mama. Ano nga ba kasi ang psychology fact na yan? Bakit nga ba ang mama ang hinahanap natin palagi?
1: Yes.
0: Kasi sila bang nagluwal sa atin? O hindi? Kasi nagtataka nga ako, bakit nga ba mama lagi ang hinahanap
1: yes.
0: natin?
1: No. Tatanungin ko si mama about dyan.
0: Tanungin natin ang mga mama natin, bakit ba kayo ang hinahanap namin palagi?
1: Kasi hindi naman gamit. Tatanungin mo, asan ba yung gamit na yun?
0: Tapos magagalit na lang sila, hindi ko naman alam kung asan.
1: Hindi, pero sometimes, most of the times, alam nila kung asan.
0: Oo.
1: No?
0: Tapos, yung alam mong ano, yung hinahanap mong isang bagay, tapos sasabihin nila na, andyan lang yan. Tapos,
1: yes.
0: kung ikaw yung nakikita, kung ikaw na yung naghahanap, wala naman.
1: Yes.
0: Tapos, pag dumating na sila, nakita na nila. Tapos doon na tayo malalagot. Kasi syempre, hindi natin nakita, pero nung dumating si mama, ba't nakita mo yan dyan? Kanina hindi ko yan nakita. Ano ba yan? May mga superpowers ba kayo?
1: Superpowers.
0: Ayun.
1: May sixth sense nga kasi sila.
0: Oh.
1: Wala tayong ganun.
0: Manguhula din sila yan. No?
1: Yeah.
0: Ang weird, pero at the same time, ang funny. Ano DJ Jules? May kwento ba tayo ngayon
1: sa ating... Ay, meron
0: tayong
1: kwento. So excited ako today, no?
0: Ayun na.
1: Kasi...
0: Ano ba? Tungkol...
1: Yung surprising about this kwento is, di ba recently, yung laging, ano, receiver, ay yung sender natin is palaging babae.
0: Oo.
1: Yung sender natin for today is lalaki.
0: Ayun.
1: First time ba to? First time...
0: Sa akin, ano, may sender na sa akin na lalaki, pero wala ka pa nun. Pero first time na
1: yes,
0: tayong dalawa.
1: First time naming dalawa na may nag-send na story from a guy.
0: Ayun.
1: So excited nga ako kasi syempre Mother's Day.
0: Yes.
1: Ano kaya ang relationship nila ng kanyang mom?
0: Oh, ayun. And syempre, sobrang saya namin na ni DJ Jules na
1: yes.
0: na ibabahagi nyo ang inyong mga kwento sa amin, no? Na... May karapatan kami para isabi sa inyo ang kwento ng mga sender namin.
1: Yes.
0: Kaya kung sino man dyan ang gusto din mag-send ng kanilang mga kwento, wag na wag kayong mahiya ano, na mag-send sa number na naka-flash sa screen.
1: Yes.
0: Or di naman kaya, dito sa page na to. Ano?
1: Okay, i-chat nyo na lang ako.
0: Si Pilingun. Pero di nga, wag na wag kayong mahiya dahil kami lang to ni DJ Jules.
1: Yes.
0: Ano ba?
1: Listeners po kami. I
0: yes.
1: repeat, listeners po kami.
0: Oo naman. May ano ba tayo ngayon? Parang wala ka pang tagline ngayon na.
1: Wala pa. Mamaya.
0: Ayun. Pero mamaya, hihintayin namin yan, DJ Jules, ha?
1: Yes.
0: Ayun na. Pero syempre, bago tayo mag simula sa ating kwento, magpapakanta muna tayo. Ito ay ang mga itong mga kanta na to, no, na mapapakinggan ninyo ngayon. Ito ay especially dedicated for the mothers. Kasi syempre, spotlight nyo to ngayon, yes. 'Di ba? Sobrang dami ng kanilang mga ano, ng kanilang mga sacrifices sa atin, lahat ng paghihirap, ano, never nila tayong sinukuan kasi wala silang choice. Hindi, pero syempre, ano ba yan? Sama talaga ng boses ko ngayon. Pero syempre, dahil sa sobrang dami nilang ginawa, sobrang dami nilang sacrifices sa atin, it's their time to shine naman, di ba?
1: Spotlight na natin. Yes.
0: Kaya sa mga mama dyan o mga nanay, mapalola man yan.
1: Yes, tita.
0: Tita, kahit anong klaseng mama pa man yan na, basta marirecognize kayong mama, mapatita pa man yan, yung alam mong titang ina.
1: Yeah.
0: Di ba yung, wala pa naman akong anak, pero sobrang dami ko ng pamangkin. Na parang ako ba yung nagpalaki sa inyo? Di ba? Naranasan mo na ba yan?
1: Ay, wala pa akong mga ina.
0: Ah, ayun. Pero ako sobrang dami na, hindi ko na mabilang. Siguro sobrang dami na, hindi ko na makakilala. Sino ka na ulit? Ako daw yung ano, ako daw yung nagpalaki sa kanya.
1: Hindi mo alam kung ini-scam ka ba talaga?
0: Oo. Parang nagpapaamo ka lang ba sa akin? Kasi alam mong tita mo ako. Diba? Anong klaseng mama pa man yan na, it's your time to shine for today. Kaya sa pagbabalik namin, magkakaroon tayo ng kwento na dedicated ngayon sa ating Mother's Day special. Ayun na. At bago tayo magpunta sa ating kwento, pakinggan nyo muna ang kantang ito.

0: at vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: My Choco. Choco yung nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po

0: Pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Oh, pare, kumusta na?
7: Okay lang, ganito pa rin.
6: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!

0: Eh, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
1: Saan?
0: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin. Lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura.
1: Aba, okay yan ah. Saan yan?
2: Ano?
0: Kalutan Marketing, pare.
3: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may lat sira ging tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
4: Ay, friend! I love it!
3: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.
5: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: So ayun na noon, nagbabalik po kami muli ni DJ Jules. At yun po ang inyong kantang napakinggan kanina, no? Sobrang nostalgic talaga DJ Jules nung yes. kantang yun, no? Lalo na sa Carpenters talaga.
1: Yes.
0: May specific talagang ano, no? May specific talagang ano, brand name.
1: Brand name!
0: Hindi, ano, ang nagkanta. Kasi, kahit hindi naman yung Carpenters.
1: OG talaga. Basta mga old songs.
0: Yung mga OPM talaga, yes. no? Yung mga old songs. Oh, old songs nga. Sobrang gandang pakinggan. Alam yung tipong, yan yung papakantahan, papakantahin ng mga lola at lolo natin kada alas tres ng hapon. Mm. God bless you po, DJ Jules. Nag-aching muna siya. Hoy, naligo ako ha. Baka nag-aching ka kasi hindi ako naligo. Naligo po ako.
1: Okay, mag-time check muna tayo muna. Ang oras natin ngayon ay 6:23 p.m. Ang time check na ito is brought to you by Best Green Cafe na matatagpuan sa lahat ng pharmacia sa bayan ng Katarman.
0: Ayun na. So, di ba DJ Jules, sabi mo na meron tayong istorya ngayon. Ano?
1: Yes. At special to dahil galing sa lalaki. Kasi for the past days na andito ako sa programang ito, the story is always
0: a girl.
1: Yes.
0: Ang sender ay laging girl. Ano?
1: So, ayun.
0: Kahit ano, nung mag-isa pa lang ako dito, isang beses pa lang ako naka-experience na lalaki ang sender. Kasi hindi naman natin, kasi ewan ko ah, mostly kasi ang mga lalaki, hindi sila marunong mag-express. O, hindi naman sa hindi marunong, pero natatakot.
1: Expressive siya.
0: Ayun. May mga lalaki naman talagang expressive. Yeah. Pero when it comes to ganun, yung mga istoryang confidential na ba? O kahit yung mga istoryang takot lang sila
1: personal.
0: Na isabi. Oo. Like, hindi, natatakot lang sila na, you know, isabi yun. Or, kasi sinasabi ang mga lalaki na, kapag mag-share sila ng isang storyang parang problema ba nila or pinagdadaanan nila, sinasabihan silang duwag. Ganun. Kasi kapag lalaki, sinasabi silang dapat lagi kang matatag. Pero syempre, ang mga lalaki, may mga nararamdaman din yan. Shoutout sa boyfriend ko. Yun, na nasa harapan ko. Matatag yun, alam mo. Hindi rin yan, ano, hindi rin yan siya
1: Ayun!
0: Sige, kasi hahaba. Ayaw ni DJ Jules na ikwento.
1: Ayoko nga lalamangan ako kasi wala ang boyfriend.
0: Kalawsi mo. Pag-ari, sige, yan na, no? Sige, okay.
1: Shout out sa boyfriend kong supportive na hindi nanonood ng live today.
0: Adoy, away na. Huwag kayong mag-away, ah. Hindi, shout out kay Gian. Siyempre, supportive yan kahit hindi yan nanonood ng live.
1: Yes.
0: Alam niya kung...
1: Ayun nga ni. Diretso na tayo sa story nga ni.
0: Na-name drop ba siya?
1: Hindi. Feeling ko wala. Oo, wala.
0: Curious ako. Kasi for the first time, lalaki.
1: Yes.
0: Ano?
1: Close to sa akin actually, itong sender. Close ito sa akin.
0: So, kilala ni DJ Jules.
1: Yes. Okay. So, let's straight to the point na tayo.
0: Ayun.
1: Ayun mga ka-truth seekers. May natanggap kaming kwento mula sa isang listener. Hindi niya pinabanggit ang tunay niyang pangalan, pero gusto niyang ibahagi ang buhay niya bilang regalo raw niya sa nanay niya ngayong Mother's Day.
0: Ayun. At grabe no, DJ Jules. Nung binasa ko to, napapanganga ako, no? Napapanganga talaga ako. Pero at the same time, ang bigat. Ano? Ang bigat. Kasi ang totoo... At ang ganda ng ending. Ay, sorry. Spoilers.
1: Ano ba yan?
0: Spoiler. Sobrang ganda kasi ng story
1: Siguro, malalaman natin yan. Feeling ko nabasa na ni DJ Hannah, babe.
0: Kasi, syempre, kapag kami ni DJ Jules, ano, bago kami magpalahad ng istorya sa inyo, binabasa muna namin. Yes. Kasi, syempre, kailangan muna namin malaman.
1: Yes.
0: Para...
1: Baka kasi may mga bad words. Kailangan i-ano.
0: Like, kumbaga... Sinesend naman, hindi naman namin iniiba, pero yung mga hindi dapat isali, tinatanggal namin.
1: Yes.
0: Ayun, kasi syempre, very conservative tayo. Ayun. So, sabi niya sa message, ano, DJ Jules, DJ Hannah Babe, ako po yung tipong lalaking walang direksyon sa buhay. Bulakbol, barkada araw-araw, inuman halos gabi-gabi. At oo, aminado ako.
1: Ayun.
0: babaero din daw ako noon.
1: So, medyo parang kilala ko nga to, no?
0: Sino nga ba to?
1: Ayaw niya mag-name drop eh.
0: Ayun.
1: So, ayun, no? Sabi niya, hindi ako pumapasok sa klase. Kung pumasok man, late. Kung hindi late, tulog. Uy, familiar. Familiar to DJ Hanabe. Piling ko kilala mo to.
0: Kaya nga, parang familiar.
1: Ayun. At kung hindi nasa phone, nasa labas, nagyoyosin.
0: Ano ba yan na... Lagi ka na lang ganyan kung hindi ka late. Natutulog ka sa klase. Ano, mag-eskwela? Magka-klase ka pa ba?
1: Mag-klase matama.
0: Oo. Pero halos araw-araw akong pinapagalitan ng nanay ko. Anak, ano ba plano mo sa buhay? Anak, hindi ka habang buhay, pogi. Ay, sana all, pogi. Yun na lang daw ang nai-aambag niya. Pogi, kapugian na lang daw. Anak, hindi ako forever na susuportahan ka. Pero ako... Pasok sa isang tenga, labas sa kabila.
1: Ayun. Sabi niya, pero kahit ganun ako, hindi sumuko si mama.
0: Ayun.
1: Siya yung tipong kahit galit, siya pa rin ang magtatabi ng ulam para sa akin.
0: Ayun.
1: Siya pa rin ang maglalaba ng uniform ko kahit hindi ko naman ginagamit.
0: At alam mo, DJ Jules, siya rin yung tipong kahit umiyak na sa pagod, gigising pa rin ng maaga para lang siguraduhin may baon ako.
1: Ayun.
0: Kahit alam niyang sa barkada ko lang gagastuhin. Gagastusin, sorry. Nagwinaray-waray na.
1: So, isang gabi daw, umuwi ako ng 3:40 AM. Ayun, napaka-specific ng story. I love
0: May oras talaga.
1: Yes. Ayun. Lasenggo. Feeling ko habang ano ginagawa ito, isi-send ko to kay DJ Hannah Babe tapos DJ Cindy. Dapat alam ko yung
0: oras. Yung specific na oras kung kailan yes. talaga siya pumunta Ayun. Sa bahay.
1: Isang gabi, umuwi ako ng 3:40 AM, Lasenggo. Amoy alak, amoy sigarilyo, at amoy kasalanan.
0: Ayun na nga ang sinasabi natin.
1: Ano nga kaya ang kasalanan yan, no, DJ Hannah Babe?
0: Oo nga.
1: Malalaman natin yan.
0: At pagpasok niya daw sa bahay, nakita niya ang nanay niya sa sala.
1: Ayun.
0: Gising, naghihintay, nanginginig ang kamay, namumugto ang mata.
1: Ano kaya ang sinabi ng nanay niya sa kanya? Sabi raw ng nanay niya, "Anak, kailan ka titigil? Kailan ka magbabago? Hindi ko na alam kung paano kita babantayan. Hindi ko na alam kung paano kita ilalaban. Anak, baka isang araw, hindi ka na umuwi." Ayun, no? Nag-aalala na pala yung nanay niya.
0: Oo nga, no? At, ayun. At doon daw, doon niya unang nakita ang nanay niyang umiyak dahil sa kanya. Ayun. Hindi dahil sa sakit ng ulo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na mawala siya.
1: Ayun. So, natatakot na, nag-aalala na ngayon nanay
0: niya. Kasi, alam mo, believe ako sa nanay niya. Kasi, kahit sobrang bulakbol na niya, alam mo yung tipong soft na nanay
1: yes.
0: na hindi kayang maghalit sa kanyang anak.
1: Yes. Lahat naman ang nanay natin soft.
0: Oo, pero yung iba, sa sobrang soft,
1: nagiging dragon.
0: Pero hindi, kahit sobrang sakit na ng ulo ng anak niya, pinili niya pa rin huminahon.
1: Yes.
0: Ano?
1: Ayun, no? So, sabi niya, "DJ, doon ako natakot. Doon ako nahimasmasan. Doon ko na na-realize na habang ako nagpapakasaya sa barkada, may isang taong hindi makatulog kakaisip kung buhay pa ba ako."
0: Ayun, kasi kahit, ano, alam mo, kahit sobrang tigas ng ulo natin, may pakiramdam pa rin sa isang ina na mag-worry talaga sila.
1: Yes.
0: Kasi kumbaga hindi na lang nila iisipin na papagalitan ko to, umuwi lang siya ng
1: yes.
0: buhay. Umuwi lang siya na safe.
1: Yun. Kasi diba? Mother's love is the softest.
0: Ayun,
1: meron na tayong
0: ano ang motto
1: natin? Mother's love is the softest.
0: Ayun, so kinabukasan na no, DJ Hannah. Oh, DJ Hannah, babe. Kinabukasan na no, DJ Jules. Hindi siya lumabas.
1: Ayun.
0: For the first time, hindi
1: yes!
0: siya lumabas.
1: The world is healing.
0: At bukod sa hindi siya lumabas, hindi siya uminom.
1: Life is getting better. Hindi na siya umiinom.
0: Hindi na rin siya sumama sa mga barkada niya. Nakakagulat. Ikaw ba yan?
1: Ano kaya nakain ito?
0: Umupo siya sa kama. At unang beses niyang tinanong ang sarili niya, "Anong ginagawa ko sa buhay ko?"
1: Ayun. So, nagre-reflect na siya. Oo,
0: parang nagkakaroon na siya ng realizations.
1: Yes.
0: Na ano nga ba ang punto, ano nga ba ang punto sa buhay ko na ginagawa ko to para sa ano?
1: Siguro, ano ba? Siguro nung umaga na yun, natulala siya. Yung parang, yung lahat tayo, pag umaga, natutulala.
0: Tapos parang, napapaisip tayo sa mga ginagawa natin sa buhay.
1: Ayun. So, simula noon, nag-aral ako ng mabuti. Ayun na. Hindi madali. Ang dami kong kailangang habulin, pero ginawa ko.
0: Ayun naman. At sabi niya, unti-unti ako nagbago. Hindi na ako umiinom araw-araw, hindi na ako umuuwi ng madaling araw, at hindi na ako masyadong nang bababae.
1: Masyado? Masyado.
0: Masyado. Konti na lang. Nandun sa point na 90%, 10% na lang. At ang mas importante, natuto akong magrespeto.
1: Respeto talaga. So, yun na nga, no, nagsistart na siyang magbago. At eto pa ang sabi niya. At alam niyo ba, DJ, naging top 3 ako sa klase namin.
0: Wow, grabe talaga. From hindi pumapasok, namuntik na nga i-kick out, naging top 3. Grabe.
1: Ako yung dating bulakbol, ako yung dating walang direksyon, ako yung dating sakit ng ulo ng nanay ko.
0: At sabi nga niya, DJ Jules, kung hindi dahil kay mama, baka wala na ako ngayon. Kung hindi dahil sa luha niya, baka hindi na ako nagising. At kung hindi dahil sa pagmamahal niya, baka hindi ako naging tao.
1: So baka ano ba? Kailangan ba umiyak ng nanay niya bago siya magbago?
0: Hindi, kasi ganun naman talaga eh. Nakikita natin kung kailan nakikita pa lang natin na nag-worry na talaga ng sobra-sobra yung ina natin. Yes. Doon pa lang tayo nagkakaroon ng mga realizations na malito. Hindi na dapat umabot sa punto na pati yung nanay ko nasasaktan na sa ginagawa ko. Diba?
1: Yes, kasi mga ka-truth seekers, no? Minsan kailangan lang talaga nating makita ang isang taong mahal natin na nasasaktan para magising.
0: Ayun
1: na. Parang wake up call to sa atin na magbago, magtino.
0: Kasi alam mo, hindi naman talaga magkakaroon kaagad ng mga ano, ng mga self-realization hanggat hindi natin nakikita ang taong nagiging rason natin sa pagbuhat araw-araw.
1: Yes.
0: Kasi hindi pa natin kasi siya nakikita eh. Nakikita pa lang natin siya kung kailan andun na. Kung kailan nakita na natin na pati siya nadadamay na sa kung ano ang ginagawa natin. 'Di ba? Kaya sa mga nanay, no, sila ang huling sumusuko. Sila ang unang nagmamahal at sila rin ang unang masasaktan kapag naliligaw tayo.
1: Pero sila rin ang unang tatanggap kapag nagbago tayo. Totoo yan, no, DJ Hannah Babe? Kasi ako personally, ang dami kong kasalanan sa nanay ko. May ano nga ako eh.
0: Hindi naman kasi tayong perfectong anak, no?
1: Yes. Medyo relate nga ako dito sa ano sa center natin ngayon, no? Kasi ano, personally kilala naman ako ni DJ Hannah Babe. Bulakbol talaga kami noon. Pero, syempre, nagbago.
0: Oh.
1: Idadamay ko ba si DJ Hannah Babe o ako lang?
0: Hoy! Pero I won't deny, yes. Paras talaga kami lifestyle ni DJ Jules dati.
1: Noon.
0: Hindi naman. Kasi pero wala naman kasing perpektong tao.
1: Yes.
0: Nagkakaroon talaga tayo ng mga lessons sa buhay na kailangan muna nating pagdaraanan bago natin ma-realize talaga sa point ng life natin na tama na. Nasasaktan na si nanay, nasasaktan na si mama. Kumbaga, doon pa lang tayo nagkakaroon ng mga realizations na huwag nating pahabain pa ang mga nangyayari sa buhay natin na to the point na nadadamay na ang nanay natin. Kasi, alam mo, kahit gaano kalala ang sitwasyon mo dati, ang nanay pa rin ang tatanggap at tatanggap sa atin. Kahit gaano kalala pa man ang ano ang situation sa buhay natin, no. Kasi kumbaga sa kapatid, lagi tayong pinapagalitan. Ano ba 'yan? Hindi ka nagbabago, pero ang mama natin laging umiintindi sa atin.
1: Yes.
0: Pero kapag dumating na talaga sa point na nasasaktan na sila dahil hindi na nila alam kung ano bang magpapabago sa iyo. 'Di ba? Doon pa lang natin na-realize nga ano nga bang magpapabago sa akin. Pero nakita natin na doon tayo.
1: Pero alam mo, DJ Hannah Babe, yung pinakamaganda ditong part is yung nagbago yung ano, etong guy.
0: Oo, ano?
1: Kasi nung nakita, kasi 'di ba, may mga tao na kahit nakikita nilang nasasaktan yung mga mahal nila sa buhay.
0: Parang dead ma.
1: Parang wala lang.
0: Dead ma, no? Oo.
1: Parang continue lang, go with the flow.
0: Yes.
1: Pero eto si ano, si sender natin, si Kuya Guy,
0: oo.
1: Nung nakita niyang, ah, nasasaktan na si mama, tumigil siya.
0: Na-realize niya kaagad.
1: Yes, nag-reflect siya. Ano nga ba yung mga ginagawa ko? Bakit ko to ginagawa, no? Ano pa yung mga pwede kong gawin na baka
0: maiwas?
1: Yes, oo. No? Parang nagbago.
0: Ginawa niya ang lahat para magbago siya at para yes. hindi na masaktan ng kanyang diba? Ina.
1: Imagine, bulakbol siya noon, hindi pumapasok. Tapos top 3, ayos ka, brada.
0: Oo, yung to the point na umabot na sa, makikick out na siya sa yes. eskwelan from being bulakbol yes. hanggang sa naging top 3 na. Yes. Ayun na. Sobrang ganda at nakaka-inspire.
1: Napaka-inspiring.
0: Oo. Nakaka-inspire tong kwento niya, no? Kahit hindi man siya nag-name drop, yes. pero nailahad niya
1: pero
0: ang kanyang
1: naman,
0: kwento.
1: Kilala naman natin to.
0: Kilala na nga namin. Kami nga lang ni DJ Juice.
1: Yes.
0: Pero kung naku-curious kayo, wag na kayo dyan.
1: Yeah.
0: Hindi, kasi at least naging inspiring ang kanyang kwento
1: yes.
0: at nailahad namin ito yes. sa inyo. Nyo, kahit pa paano, baka ma-realize nyo din na baka ito na rin ang point na
1: baka magbago na kayo.
0: Oo, kasi huwag nyong hintayin ano,
1: yes.
0: na
1: baka yung iniintay nilang sign ay hultong ko lang na maghaya si mama.
0: Ayaw. Kasi alam mo, kahit sobrang sama mong anak, hindi naman yung sinasabi kong sobrang sama, pero yun na nga, yung pareha sa kanya na ganun, hindi nakikinig,
1: yes.
0: pasakit ng ulo sa ina. Alam mo, ano, asa na nga ba ako?
1: Okay, so sabog na naman po ulit si DJ.
0: Hindi, kasi may gusto kong i-point out na.
1: Ah, okay. So, ano, asan yung gusto mong i-point out, DJ Hanabib?
0: Ha? Hindi. Oh, naloko. Naloko. Wait lang. Nag-freeze yung utak ko. Kasi ano.

0: Pero ayun nga. Mas maganda nga din naman na bago pa masaktan ng ating mga ina,
1: huwag natin hintayin.
0: Kasi sobrang sakit makitang nasasaktan ng ating mga nanay. Ayun, naalala ko na yung ipapoint ko.
1: Ano yung ipapoint?
0: Kahit sobrang pasakit ka ng ulo, bulakbul kang bata o masama kang bata, kapag nakikita mo nang nahihirapan ang inyong ina o ang inyong nanay o mama, talagang mapapasoft bigla yung puso nyo na.
1: Kasi alam mo DJ Hannah babe, no? May lagi tayong may soft spot sa isang tao.
0: Oo. Kahit sobrang tigasin mo na.
1: Yes.
0: Ano, may part pa rin sa puso natin, lalo na sa ating mga, hindi lang sa, lalo na sa ating mga magulang, yes. Specifically sa ating mga ina, no?
1: Yes.
0: May mga part talaga sa buhay, sa puso natin na, hindi ko na pwedeng hayaang si mama nasasaktan na sa ginagawa ko, diba? Pero may talagang mga taong tigasin talaga, no?
1: Na, so manhid na lang.
0: Sobrang manhid na hindi mo na alam kung anong gagawin mo ba.
1: Hindi na marunong makiramdam.
0: Oo, yung hindi mo na alam ang gagawin mo para lang magbago siya. Pero baka ito na ang sign, no? Sa mga nakikinig sa atin, no? Baka ito na ang sign.
1: Yes, magbago na tayo, guys.
0: Oo.
1: Sabay-sabay tayong magbago.
0: Kasi hindi naman tayo perpektong tao o perpektong anak. Pero may lesson din na dadating sa atin na kailangan natin
1: kahit
0: malaman.
1: Kahit hindi tayo perpekto, no? May mga small na gagawin tayo.
0: Oo.
1: Makakapag...
0: pabago.
1: Yes.
0: Na kahit sobrang ano, sobrang liit lang na pagbabago na yun, pero sobrang laki na yun para sa ating mga
1: mama. Mapifeel nila yun talaga sobrang.
0: Oo.
1: Maa-appreciate nila.
0: Yung nakikita, yung mga small changes nga lang natin na napapansin ka agad ng ating mga ina, ng ating mga mama.
1: Siguro parang sobrang proud, no? Nung mama, nung ano, nung wrist, nung sender natin. Na imagine, diba? Like,
0: kasi
1: nagpa-plancha siya ng mga uniform na hindi niya naman ginagamit. Tapos ngayon, siguro pinaplancha niya na ano, okay, may, proud na. May rason na.
0: At may ngiti na lagi sa labi. Na hindi na siya mag-aalala kung papasok ba ang anak ko o hindi. Kasi alam niya
1: kung magbibigay ba siya ng baon tapos
0: kasi alam niyang kampante na siya na ang anak ko nagbago na. Ayun. And alam mo DJ Jules, it's never
1: yun. Pwede siya.
0: It's never late to change.
1: Yes.
0: It's never late to change.
1: It's never too late.
0: It's never too late to change. It's never late. It's never too late to change. Kaya hanggat may panahon pa, hanggat may oras pa, hanggat andyan pa ang inyong mga ina. Ito na ang sign talaga na magbago na kayo. Ano?
1: Kasi ano, DJ Hannah babe, no? Pag mawala yan, sana hindi.
0: Hahanap na natin, na lang.
1: Diba?
0: Hahanap pa. Yung parang nagkaroon na tayo ng guilt sa ating mga puso na
1: yung,
0: sana nasabi ko.
1: Yes. Diba
0: nagkaroon na tayo nito ng ano, ng topic na yung mga sana, yung mga what ifs. Kaya part na rin yan na huwag niyong hintayin na mawala pa sila bago niyo sabihin o bago kayo magkaroon ng mga realization
1: kasi
0: na.
1: Kasi yung mga naiinisan natin ngayon, yung mga pagnanag nila yung pag kumain ka muna, ganun, parang naiinis
0: tayo. Naiinis tayo.
1: Pero mahanap-hanapin natin sa
0: pagbawala
1: future,
0: na sila.
1: Diba?
0: Oo. Huwag naman sana, pero yun talaga ang ating mamimiss kapag wala na ang ating mga mama sa ating mga tabi. Lalo na kapag kahit andyan naman sila, pero you know, yung pag tumatanda na tayo kasi nagkakaroon na tayo ng sariling pamilya, kahit yung may mga sariling pamilya na, pero andyan pa naman yung mga ina nila. Parang hinahanap-hanap pa rin nila yung care or yung love ng kanilang mga ina.
1: Yes.
0: Kahit isa na rin silang mga ina. Kaya, ganun. So, may ano pa ba tayo?
1: May mga comments tayo, actually.
0: Ayun.
1: Pwede ba nating basahin? So, eto, from my little brother, Jansen Marino. Pa-shout out,
0: hello,
1: DJ Jules.
0: Good evening, Jansen.
1: Yes.
0: Lagi to siya.
1: Yes. Loyal ko yan siya.
0: Oo, sa lahat ng kapatid mo, siya lagi ang talagang magko-comment.
1: Yes.
0: Tapos manonood hanggang sa matapos ang ating programa. Hello,
1: ayun.
0: Jansen. Ayun ah, pa-shout out din daw.
1: Ayun, meron pa.
0: Pa-shout out idol sa mga tropang wasalak sa Lauang Roadside.
1: Yun.
0: Ayun ah, magandang gabi po, Sir Arnel Tejero.
1: At ito pa, may friend tayo sa viewers natin today. Si Hans Maxilom.
0: Yan ang alam pagpaimod. Yun, shoutout sa'yo. Siyempre, nakasama ko siya kanina, DJ Jules. At siya syempre, sabi ko sa kanya, manood ka sa aming programa. Ayun, sabi din ni Sir Arnel, kagagwapa ta daw. That means, magaganda daw tayo. Ayun, na. Shout out DJ Jules. Sa ako, di ka ma-shout out. Ta! Joke lang. Shout out, Dolo. Naman, magpapaimod ka na. For the first time, ayun, nag-online
1: siya. Shout out nga pala kay Dolo John Nicolo Villa Villa.
0: Yan, ang buddy-buddy ni DJ Jules.
1: Yes, yan diba? Ang partner ko sa...
0: Saan?
1: Pagbibig.
0: Sa pagbibig. Siya, partner niya ni DJ Jules sa mga...
1: Yes.
0: Mga ganun. Yes. Basta ganun.
1: Basta gagamit ng bunganga.
0: Alam mo, DJ Jules, sobrang daming nagsusubaybay sa atin sa lawang. Like, bakit parang kaya? Pansin ko, sobrang dami talagang nagsusubaybay sa atin. Like, everyday yan. Kung hindi naman Tagalawang, part ng Lawang, and balita ko, may bisita tayo from ano Manila na nasa Lawang. Yes. Si Mentor, yes, na, so, na isang influencer sa yes. TikTok.
1: Yes.
0: Alam mo, gusto ko na tuloy pumunta ng Lawang. Dahil kasi nandito siya para mag-vacation.
1: Madami kasing tourist spots sa Lawang. Yes. Ano ba, DJ Hannah, babe? Ang nais kong puntaan talaga, like dito sa Northern Summer, ay yung fall sa Lawang.
0: Oo. Gibabaysay talaga ang yes. Lawang. Siyempre, dapat. Dapat la. Kaya dito kitsito na. Kaya shout out sa ako mga kag-anak. Kamag-anak, sorry. Sa akong mga kamag-anak sa Lawang, nga na sa Little Venice. Ayun, shoutout po sa iyo nga tanan nga namimingaw nak sa iyo. Ayun, so wala na ba? Let's wrap up for tonight's program, DJ Jules.
1: Since we still have 14 minutes, tama ba, DJ Hannah, babe?
0: Yes.
1: Baka mag-finger count pa tayo.
0: Wag na. Pwede naman tayong, unahan ang ating time limit. Time limit? Kasi wala naman din tayong pag-uusapan ngayong gabi.
1: So, baka sa huli ng sa end of this live, baka yes. gusto niyong i-message ang inyong mga mama, tita, yes. lola, ng I love you.
0: Ayun. Paramdam niyo man lang sa kanila yes. Na mahal yes. niyo sila.
1: Siguro kahit mamayang gabi, no, pag dinner na, sila magluluto, kayo maghugas.
0: O kahit hindi man kayo mag-I love you, magpasalamat kayo.
1: Yes.
0: Sabihin niyo lang, salamat ma, salamat tita, salamat
1: small
0: lola.
1: Small gestures.
0: Oo. Kahit na sasabihin nila, bakit parang bigla kang nagpasalamat?
1: Yes.
0: Kasi wag ka na lang magsabi, basta salamat. Kasi bigla na lang marirealize nila niya na, nagpasalamat
1: yes.
0: sila siguro. Kasi
1: na-notice.
0: Kasi dumaan pa lang yung Mother's Day.
1: Yes.
0: Ayun. At sa pagtatapos ng aming programa, no, ni DJ Jules, sana ay kayo ay may natutunan.
1: Yes.
0: At sana ay hindi lumalabas sa inyong kabilang tenga. Nananatili lang yes. sa inyong...
1: Oo. Ayun. Pwede yun.
0: Yes. At sa pagtatapos ng aming live, kami ay sobrang saya dahil kami ay... Kami ay sobrang natutuwa dahil kayo ay laging nakatutok palagi sa aming programang Truth Unfiltered. At kayo ay laging nagsusuporta sa aming programa, ano? At lalo na sa mga iba't ibang lugar, ano? Sa mga iba't ibang lugar na nagsusubaybay palagi sa ating programa. Maraming salamat,
1: yes.
0: ano?
1: Thank you so
0: maraming
1: much,
0: salamat
1: everyone.
0: Salamat po. At shout out kay Mommy Mirna na magsusumba ngayon sa Freedom. Ayun. Magsumba na rin kayo, guys, para maging fit. Shout out at sa kanyang mga grupo ngayon, no? Maraming salamat din sa inyong pagsusubaybay
1: yes.
0: palagi. Sa ating mga fitness mom dyan. Ano yun? Magsumba na kayo, guys. At ano, may ipapailahad lang ako sa ngayon, no? Ngayong month of May, no? Magkakaroon ng summer saya sa ibabaw.
1: Yes.
0: 2026. Kaya kita-kits tayo dyan, ano? Dahil,
1: first, second, and third day. Andun
0: yes,
1: kami.
0: Andun kami.
1: Surprise na lang kung ano yung gagawin namin.
0: Yes, basta makikita nyo kami doon. Kaya... Yeah. At ayun na, makikita nyo kami, masisilayan nyo kami, at sana ma-enjoy nyo ang summer saya sa Ibabaw 2026. Dahil sobrang dami ng activities ngayon. Simula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw nga actually, meron ang summer saya sa Ibabaw.
1: Ang dami naming agenda for today, summer saya 2026.
0: Ayun na, kaya... Ayun. At sa pagtatapos ng aming aming programang Truth Unfiltered, ito po ulit si DJ Hana Babe na sobrang ganda at si
1: DJ Jules na napakaganda rin.
0: Ayun. At ano nga ang ating motto for tonight?
1: A mother's love is the softest.
0: Ayun. At sa pagtatapos ng ating programa, sana ay kayo ay may natutunan at hindi lumabas sa inyong kabilang tenga.
1: Yes. Dapat magstay lang dito.
0: Oo, at pumunta sa inyong mga utak. Yes. Ayun. At sana lagi po kayong may natutunan sa programang Truth Unfiltered. Yes. At huwag niyong kalimutan na kami po ay... lagi nga makikinig sa inyong mga problema, sa inyong mga istorya, at kung ano pa man yan.
1: Ayun. Sa screen.
0: Ayun. At muli, ito po ang programang Truth Unfiltered sa Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo,
1: si Bandera mo.
0: Ayun. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat.
1: Good

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng 4

0: Polya. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sage-y!
0: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
3: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
3: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
3: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
3: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing.
26: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
27: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ka sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

Sa isyo, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my chocolates.
1: My Choco. Chocolate nam nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Catarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap

0: ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito. 88.1
1: Radio Bandera, Katarman. Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Oh, pare, kumusta na?
7: Okay lang, ganito pa rin.
6: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
7: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
6: Saan?
7: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
6: Aba, okay yan ah! Saan yan?
7: Ano? Kalutan Marketing, pare.
8: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Diriletan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
9: Ay, friend! I love it!
8: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
15: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold.

0: mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Oh, pare, kumusta na?
10: Okay lang, ganito pa rin.
9: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
10: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
9: Saan?
10: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
9: Aba, okay yan ah! Saan yan?
10: Ano? Kalutan Marketing, pare.
11: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
12: Ay, friend! I love it!
11: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
13: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang

0: Mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
6: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
5: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

0: para sa Bugos nga Kapuluan sa Pilipinas. Sa alas 6:02 san aga mga kasangkaya. Na naaraw si Pasaylo si Papa Pres tungod kay diri ini mga kaprogram. Opo, hindi po ako makakapag-program ngayong umaga. May lakad po kasi kami ngayon. But anyway, makinig lamang ho kayo sa mga hatid kong tugtugan na iniwan ho para sa inyo. Kaya manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katorman. Basta Radyo Bandera mo. Good morning po sa lahat po ng mga nakantabay, nakatutok sa mga oras na ito. Marahil ay kanina pa po kayo nag-aabang. Nasaan na ba si Papa Pre? Anong oras na hindi pa nagsasalita?
1: Good morning!
0: Tapa virgin talaga yung boses ni Papa Prince eh. Anyways, dyan lamang ho kayo ha. Dahil bubusugin namin kayo sa mga musika at tugtugan. Basta't yung radyo ninyo, itutok lang dito sa 88.1. Shoutout na lang ho sa inyong lahat sa lahat po ng mga nag-aabang. Oras sa buong Pilipinas, alas 3 na po ng umaga.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: Heto ang pinakabago.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: Wow! May bago na namang Best Cafe!
15: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
17: Wow! Gusto ko yan!
15: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
17: Nice! Walang asukal!
15: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
17: Pampasexy!
15: Pampamacho!
17: Pampahealthy!
15: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
17: Perfect!
15: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
22: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
0: Basta radyo, ibandero mo!
6: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

Extra sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1

0: top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo
0: at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
10: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasensi!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. The beats provided by the one and only DJ Vic Nick. DJ Vic.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasensi!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Oh, paray, kumusta na?
27: Okay lang, ganito pa rin.
26: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
27: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
26: Saan?
27: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
26: Aba, okay yan ah! Saan yan?
27: Ano? Kalutan Marketing, pare.
28: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items na pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
26: Ay, friend! I love it!
28: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.
29: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
30: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
31: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
30: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
32: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
33: Drink responsibly.
34: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
35: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Natural!
1: Masarajo, ibandera mo!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame.